0: favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Vibes.
4: Ang lupit talaga ng Thursday morning dahil ngayon ay June 18, 2026. Kasama mo na ang muling nagbabalik, walang iba, Pretty Girl Alex!
3: At ako, syempre, ang pinaka-di matitibag.
4: Ay!
3: Di magigibagan nung kakatigas at kalakas, DJ Kiko Kalikot.
4: Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe!
3: How are you? How do you do?
4: Eto, okay lang.
3: Hindi, di ka dapat sasagot na okay lang. Because in America, it's how they ask people. When you get asked the question, how do you do? You respond with, how do you do rin? Hindi, walang rin. Pero how do you do? How do you do? Diba? Nakakatawa.
4: Feel ang pala.
3: Tinatanong ka ba kung kumusta ka? Sagot mo sa akin, kumusta ka rin? For formality lang, ayaw talaga na malamang kung kumusta ka.
4: Dahil,
3: mangungutang nga.
4: Mars, kamusta?
3: Hindi, dito sa Pilipinas, kung doon, how do you do ang sagot? Dito wala na, black mo na.
4: Ay, okay. Diretso na.
3: Pag nangungusta sa'yo, alam mo na, susunod na script eh. Ano ba usually ang script nila?
4: Mars, kamusta? Ganon.
3: Sige. At tapos kunyari na nabudol na, uy, kumusta ka na?
4: Ito okay lang naman ako. Ikaw, kamusta ka? Blooming ka ngayon ah.
3: Uy, salamat ah. Oh. Kasi sa katunayan yung anak ko na kung maayos na ang trabaho.
4: Ay, wow, buti naman.
3: Oh. Ikaw ba? Kumusta kayo?
4: Ito, marami pinagdadaan ng problema. Mars, may 1K ka ba? Diba? Parang
3: kasi hindi mo na alam paano magre-reply, no?
4: Oo.
3: Parang magagaslight ka pa.
4: Na-caught off guard ka na eh.
3: Oo.
4: Hindi mo na alam kung paano kakakawala doon sa sa sitwasyon.
3: Sa kumunoy. Parang nalusot yung paa mo. Ay, mali.
4: Oo,
3: dapat mali. Hindi ko ni-reply yan.
4: Oo. Dapat hindi ko ito yung pinatula. Mali.
3: Oo. Kaya sa panahon ngayon, ako napakahalaga na ikaw ay naka-iPhone. Hindi lang for yabang.
4: Oo.
3: Para malong press mo.
4: Oo. Para hindi mo siya mabuksan at hindi niya makita ang nakita mo.
3: Kasi may ganun pong feature pag naka-Apple ka na something na ilolong press mo lang, makikita mo na ay itong kabuang message, mangungutang lang.
4: Paano
3: isin?
4: Paano kung umistilo?
3: Ano,
4: isin? Yung mga una, yung mga unang message niya, tagpi-tagpi, tapos apache-pache. Puro kamusta o ganito ganyan update update. Tapos nasa hulihan pala yung
3: alam mo,
4: utang.
3: Ang gawin mo na lang pakiramdaman mo.
4: Mm-hmm.
3: Yung may magsasabi sa iyo yan, intuition. Kumbaga sa sinasabi sa iyo, niloloko ka na asawa mo, na boyfriend mo, isipin mo rin, may intuition, mangungutang lang to sa akin.
4: Ay, magandang umaga sa lahat ng mga mahilig mangutang. Palakpakan yung mga mukha niyo.
3: Wala namang masamang mangutang. In fact, kanina nga papunta ko dito, narinig ko ang pag-ibig. Pag-ibig fund. Talagang sinasabi nila mangutang kayo sa amin. Basta bayaran nyo lang ng maayos.
4: Sa interview ng DZMM ni Alvin El Chico tsaka ni Miss Doris Bigornia, sabi nga ni Alvin, uy, ang daming pera ng pag-ibig, pautang ng pautang.
3: Totoo yan. Well, galing din naman kasi yan sa taong bayan na pinaiikot nila para yung mga programa makarating sa ating mga mangungutang. Pero yung kapitbahay mo ha, tandaan mo, hindi yung pag-ibig fan. Kahit may relasyon kayo, hindi yung pag-ibig.
4: Mahilig lang yung mangutang! Pero kami, kung ang kapitbahay mo ay may mangutang, kami naman ay mahilig mamigay.
3: Yes.
4: Mamigay ng good vibe music at kwentuhan dahil hanggang alas 12 yung mapapakinggan ang malupit na duo, DJ Alex!
3: At DJ Kiko Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FMR. Favorite music radio.
3: Kavibes.
4: Ang gapet. 92.3 FMR. Favorite music radio. Kavibes.
2: Ang lupet.

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
3: Libreng saya, libreng tawa. Kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya, ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin ang tanong along the riles para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA, June 18, Thursday, 6 PM. May popcorn and panulak pa nagkasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.

2 sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalu.

0: umagang busog na busog ka, ka-vibes! Yes. Dahil ngayong araw ng Huwebes! Huwebes?
1: June 8! Huwebes! Gusto mo ba Friday na?
0: Huwag muna.
1: Pa-declare natin sa president
0: na Friday. Huwag muna! June 18, 2026! Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga mukha ninyo!
1: Isang malupet na happy birthday!
0: Ganon! Yun! Talagang tama na tayo, ka-vibes!
2: Happy, happy, happy birthday!
0: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
2: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
0: Sino-sino nga ba may mga araw ng kapanganakan ngayong araw ng Huwebes, June 18?
1: Ay, ka-birthday mo ang veteranang aktres na si Marita Zobel. At syempre sa Hollywood, ang mga A-listers natin si Paul McCartney.
0: Hey, Paul McCartney, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Grabe yun! At ito pa, birthday din ngayon ni Angelica Serafica. Hoy Angelica, happy birthday kung sino ka man.
1: Ay, happy birthday sa'yo.
0: Ganun din, Hazel Mata, happy birthday. Oh, diba? Grabe naman yun.
1: Kumusta kayo?
0: Oh, sana eh, ngayong araw na ito ng Huwebes, ha? Ay, pero usually bukas pa yan.
1: Oo, oh, ang celebration.
0: Ang handaan, oh.
1: Tama ka dyan. Pero sa ano eh, dun sa mga taga-TAF, yung mga nag-aaral sa medyo social na school, yung ayan, naka-green ka ngayon, ah, sir, shy. biglang nagkaroon ng sapak sa bibig. Hindi, ano, hindi, sa Lasal, may tinatawag silang happy tea.
0: Happy tea, ibig sabihin?
1: Happy Thursday.
0: Oo.
1: Hindi ibang happy tea, ah. Happy Thursday kasi kadalasan ang gandun na lang ang pasok nila. Pero may nalaman ako, kahapon lang.
0: Ano yan?
1: Na ang happy tea ngayon, nag-iba na rin ang definition.
0: Mm-hmm.
1: Ang happy tea ngayon sa kanila, happy Tuesday na kasi Wednesday, wala na silang pasok.
0: Ah!
1: Yes! Di ba nagbabago, nag-i-evolve ang ibig sabihin. Oh. Pero total, di naman tayo doon nag-i-school. Mm-hmm. Tayo, sakto lang naman, simpleng tao lang. Wala pa tayong happy tea. Bukas muna i-reserve yan.
0: Ayan!
1: Ang panggala, ang syempre, pag-titreat sa iyong mga friends.
0: Yan, sa iyong mga ka-vibes. Para isahang bitawan na lang ng gastos. Di ba? Ganun yun! At happy listening! At magandang araw! Kaya, Wiki Vice Mayor Romulo

0: us for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
1: 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupet! Good mood siya! Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
1: Libreng saya, libreng tawa, kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya, ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin ang tanong along the Riles para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA, June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nagkasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
3: Ang lupit!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
2: FMR. 7th VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito DJ Kiko Kalikot.
4: Woohoo!
2: Dala ay sigla, saya, at kanta ang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
3: Favorite vibe.

0: Yung favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: The vibes.
4: Ang lupit mo talaga ka vibes. Dahil nandito ka pa rin, hindi ka bumibitaw. Sa paborito mong vitamina sa umaga. Favorite vibe. At ka-vibes, pwede ka na tumawag sa ating Viber line 0954-4061-967 kung ikaw ay may gustong ipabati, i-anunsyo at kung ano-ano pa, pwede ka namin pakinggan. 0954-4061-967, yan ang aming Viber line.
3: Yeah. Oo nga, okay lang paiyakin mo kami, pero ikaw hindi ka namin paiyakin kasi balita ko may umiyak daw dito ng isang araw.
5: Ay, talaga?
3: Ikaw ba yun?
5: Ay, hindi ako.
3: Inubos mo rin yung supply ng tissue natin. Kaya pala wala akong nagamit sa CR.
4: Kasi naman yung caller natin na si, ano ba pangalan nun? Si Rose ba yun?
3: Oo, nakalimutan mo na sa sobra emotional mo.
4: Kasi grabe yung kwento niya, talagang ang daming nakarelate. Nakapost na yan sa ating Facebook page, ha, DJ Alex. 92.3 FM Radio Manila Facebook page. Nakapost na dyan yung ating pakikipag-usap at pagko-confess. Pag-share ng kanyang kwento, si, nalimutan ko yung pangalan, sorry na. Pero grabe, ang daming nakarelate doon sa comment. Di ba?
3: Ayun na nga, sige, pa-viral nyo yan. Palibasa, relate na relate. Kaya no, balita ko, ang pinaka-istorya niya, 12 years na sila magkarelasyon.
4: Oo, tama.
3: Pero doon sa 12 years daw na yun,
4: ay paulit-ulit siyang niloko nung kanyang naging kalibing.
3: Naiyak na rin ako. Kaka-relate ka.
4: Ang dami palang nakakaranas ng ganung sitwasyon.
3: Oo, kasi siguro dahil nga doon sa napag-usapan natin off-air na binanggit mo, yung attachment.
4: Na kahit gaano pa kahaba ang inyong pagsasama, kahit na paulit-ulit kang niloloko, pero kung kinakasangkapan naman ang pagkakataon o nung karelasyon mo mapang abuso, yung attachment, wala, ikaw pa rin ang olats.
3: Oo, at ikaw naman bilang attached na attached, iniisip mo, may pag-asa pang magbago to. At yung
4: correct
3: pag-asa na yun, na hindi mo nga mabanaagan, hindi na mangyari-yari, siyang pinangahawakan mo.
4: Kung
3: tutuusin, wala, hindi naman nga tangible yung pinangahawakan mo. Ay. Invisible. Sa natin nahanapin, sa ang ball natin nahanapin.
4: Ay! Iba yun. Ibang ball yun.
3: Invisible din, binunot.
4: Ay, magandang umaga ulit ha, kay Vice Mayor Kid Robolo Peña. Maraming salamat, sir.
3: Hi po.
4: Thank you, Vice.
3: VM ang tawag sa kanila, di ba?
4: Pwedeng M2.
3: Ano yun?
4: Mayor 2.
3: Ay, ganon. Bago ko yan narinig, ah.
4: M1 Mayor, M2 Vice
3: ano
4: Mayor.
3: Pa?
4: Code 1, Presidente. Code 2, Vice President.
3: Ay, ang galing.
4: Ba't ko sinabi yun?
3: Para tayong, ano, ah, secret agent. Nag-ano po ba kayo? Hire ng secret agent.
4: Magandang umaga! Ang kidlat ng mga ati, Vice Mayor Kid Peña. Salamat po. Thank you!
3: Ganda nun. Ikaw, ano ka? Kung siya ang kidlat, ikaw ay ang...
4: Ang kulog.
3: Ay, bakit? Madalas gutom.
4: Gutom, oo. Ano ba yan? Kung ako ang kulog, ikaw naman ang...
3: Ano ako?
4: Ang...
3: Kilig.
4: Kilig? Pwede! Natututo ka na, Alex.
3: Oo, ang kilig kasi, syempre, di ba? Pag nakita mo ako, mangingisay ka sa kilig.
4: Kilig, oo.
3: Iba ang ano eh.
4: Alindog ng isang Alex.
3: Hindi naman.
4: Ano?
3: Ano lang, hotdog. Hindi naman masyadong alindog. Okay na ako sa hotdog, di ba? Masaya na ako, solve na ako doon, busog na ako.
4: Busog na
3: ang gandang nakabubusog.
4: Gusto mo ng hotdog na
3: hotdog.
4: Ano na? Bite size?
3: Pwede na. Basta may pantawid lang.
4: Ay,
3: di ba dati nagtitinda ng ganyan ng ano, TJ?
4: Oo, may mga ano.
3: Meron pa ba hanggang
4: bite
3: ngayon?
4: Size, meron pa rin.
3: Uso pa rin.
4: Oo, kasi para sa mga bata. Mm-mm.
3: Ay, kala ko bawal pa. Uy, ah. Ay, de. Baka tayo mapakulong. Pero bawal talaga yan, ah. Reminder lang.
4: Hindi, huwag masyadong, ano, mga processed food. Yung mga ano lang, mga tama lang.
3: Kasi naman, di ba, masarap naman kasi talaga ang pagkakagawa ng ano.
4: Hotdog. Tama, masarap talaga yung hotdog.
3: Hotdog.
4: Ay, tawag na kayo. 0954-4061-967. Yan ang aming Viber line. Hintay namin ang inyong mga pabati anunsyo on air. At kung ano pang gusto nyong ikwento. Samantala, magbabalik pa rin kami para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, dugdugan at kulitan kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
3: At DJ Kika Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: The Vibes.
4: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!

0: is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Gusot na naman ang mukha? Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
3: Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: Libreng saya,
3: libreng tawa,
2: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
3: ang Pamilya Cosme.
2: Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
3: ang tanong along the riles
2: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA, June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nagkasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.

0: Rides the Tribe.
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang Ultimate Flirty DJ Alex.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Vibes dahil wala talagang bitawan sa paborito mong vitamina sa umaga.
4: Favorite vibe!
3: At ito na nga, sa lahat ng mga gustong bumati at magbabati, pwede kayo tumawag sa 0954-4061-967, DJ Alex. Yeah!
4: O kaya naman tumawag ka na at isang guni mo na yan sa amin.
3: Yan.
4: Diba? Kung gusto mo ng seryoso na medyo hindi naman seryoso, diba, nag-meet halfway lang ang mga advice.
3: Tamang timpla lang, diba? Pag di kayo tumawag, tapo namin to.
4: Oo. Antron's big line. Meron namang caller. Tumawag ka na ngayon.
3: Ayan na. Ay, sabi sa inyo, di ba? Ota mo. Hello?
4: Hello?
3: Hello? Hello? Ay, di pa pala naangat. Sorry.
4: Hello? Lord.
3: Hello? Hello? Hello, ka-vibes? Nandiyan ka? Wala.
4: Ay, parang wala.
3: Boring.
4: Parang wala ang signal. Saan ba ang caller natin today from Jupiter?
3: Tawag kayo 0954-4061-967. Yan ang aming Viber line. Pwede rin naman kayo tumawag ng diretso dyan. Pero syempre, para mas malinaw ang linya, sa Viber na kayo tumawag.
4: Tsaka walang putol, no?
3: Oo, walang putol yun. Mamaya naka-unli ka. Putol agad. 11 minutes. Hello! Ayan na, ayan na. Hello! Hello, ka-vibes!
5: Hello po!
3: Oy, hi, ka-vibes! Sino to?
5: Si Arbs.
3: Uy, si Arbs Espina!
4: Asan pa si Arbs ngayon? Nasa Batanes, parang mahangin. O, nasa ventilador ka.
5: Ayun, hello po. Good morning.
3: Oh, Arbs! Bati ka na!
5: Ayun, binabati ko nga pala yung Philippine Angkas Riders Club, pati yung FMR Squad.
3: Uy! Oh, may bababa. Ayan!
5: Saka siyempre, BGC Bus, pati yung mga pasahero ko rito sa BGC Bus.
3: Wow.
5: Magandang umaga.
4: Good morning, mag-iingat kayo ha.
3: Mamaneo ka ba ngayon? Naka-earphone ka?
5: Naka-earphone ako?
3: Ayan, okay, safe tayo.
4: Pwede ba yun?
3: Pwede, naka-earphone. Oh. Isang earphone lang,
4: naririnig mo pa rin yung ano ha.
3: Oh, may babating ka pa, Arbs?
5: Ayan.
3: May babatiin ka pa?
5: Yung mama ko tsaka kapatid ko pati yung papa ko sa Iligan.
3: Oy,
4: hello po.
3: Oy, mga ka-vibes, ang kausap po natin ngayon sa telepono ay si Arbs Espina, isa pong driver ng BGC Bus number 26. Siya yung naghahatid sundo sa mga pasahero dyan sa BGC. Di ba, Arbs?
4: Oo nga. Shoutout mo yung pangalan nila. Sabi, sinong mama papa yun?
3: Oo nga.
5: Binabati ko nga pala yung mama ko, si Mami Vicky, at saka si Daddy Nilo, at saka yung kapatid ko, yung utol ko, si Gray.
3: Wow, si Gray.
4: Wow.
3: Mami Vicky, yung anak mo nahulog.
4: Nahulog saan? Sa kanya.
3: Sa aling Vicky, yung taga-biba. Okay na, Arbs,
4: ha? Maneho ka yata, baka istorbo kami sa iyong hanap buhay.
3: Pero salamat, Arbs, ha? Kahit na kayo naghahanap buhay, nakatuto ka pa rin sa amin, ha, Arbs?
5: Pabalik na ako ng garahe, tapos mamaya mag-dispatch.
3: Wow!
4: Kaya naman pala nakatawag na kasi wala na rin naman siyang sakay.
3: Mm-hmm. Oh, sige, Arbs.
4: Pabalik na ng garahe.
3: Maraming salamat, ha, Arbs. Ingat ka, ha? Sige, ingat, bye-bye. O yan, si Arbs Espina po, mga ka-vibes ng Taguig City. Salamat!
4: At parte siya ng FMR Squad.
3: Correct. Talagang kahit niya naghahanap buhay, busy, talagang nakatutok sa atin. Okay, ka-vibes, tawag kayo, 0954-4061-967. Mamayang alas G's, aba, tayo'y tatanggap ulit ng tawag. At para makarinig ng iba't ibang mga kwentong may kwenta para sa ating SKL
4: Share ko lang.
3: Yeah! Meron pa isa habol? O sige, pagbigyan natin. Hello!
6: Hello?
3: Hello? Hello? Ay, magandang umaga kay Vanessa. Oy, Vanessa.
4: Good morning. Hello, nandiyan ka pa?
3: Hello? Ay, hindi pa pala na. Angat nyo muna kasi!
4: What's your name?
3: Ayan, hello?
7: Hello?
3: Ayan!
4: Ay, ganda ng boses naman ito.
3: Ka-vibe, sino to? Taga saan ka?
7: Kiko, boss Kiko, si ano to, si Chester ng Dasma.
3: Ano Jess, Jester ng Dasma.
0: No, Chester. C-H-E-S-T-E-R.
3: Chester! O, Chester, bati ka na!
4: Chester!
0: Binabati ko siyempre. Ito kasi ko ito eh. Kaya addict eh.
3: Nox naman!
4: Ay, grabe ka naman. Chester! Chester!
0: Ako yung nakuusap ko nung nasa ano ka na. Yung unang-unang segment natin yung panggabi kay DJ Main. Sino ba ito?
4: Si Bimpo Guy! Ikaw ba yun?
0: Hindi, ako yun.
4: Eh, sino?
0: King Chester. Talaga nagkasabi talaga ang pangalan ko talaga totoo. King Chester pa rin talaga ako.
3: Oh, King Chester. Ah, okay. Oh.
4: Kaya nga, ikaw nga yun. Naalala kita, di ba? Yung may nangyari.
0: Yes.
4: Yung gabing yun.
0: Yes.
4: Ano ba yung ginawa natin nun?
3: Uy!
4: Hindi, nagtawagan. Diba? Oh, yun naman pala eh. Kumusta ka na ngayon?
0: Ito, nasa ano yun, sa biyahe rin.
3: Ay, sa biyahe rin? Ay, ang lakas talaga natin sa mga driver. Oh, grabe naman. Ay, minapanayo mo.
0: Ano boss, nasa delivery kayo boss, delivery.
3: Ah, delivery. Uy, batiin mo na yung mga kasama mo.
0: Ah, pinabati ko lang sa mga kasama ko, lang sa driver ko, kay Kuya Bong, sa mga tagabis na bonita. Siyempre, sa mahal na mahal namin, wala kaming congressman ngayon eh. Awa na kayo sa amin.
4: Ano raw?
3: Ano?
4: Parang nawalan.
0: Wala kaming congressman ngayon.
3: Ah, sa Dasma?
4: Ah.
3: Kaya mo na. Nino.
4: Ikaw na lang kaya? Baka pwede, no?
0: Pwede lang eh. Pwede lang.
3: Kaya, magbubota naman kayo
4: dyan. Oo, no?
0: Magbubota kami sa August. Pero, lahat naman taga Dasma, mga rider, mga delivery boys, mga tropa, ingat tayo. Ay, ingat ang panahon dito eh.
3: Yeah.
4: Ayaw kasi masyadong mahilig sa ani. Cat lover ka? Mahilig ka sa pussycat?
3: Sa pussycat?
0: Pwede.
4: Pwede?
0: Pwede.
4: Kailan yung ulang beses na nag-alaga ka ng pussycat?
0: Last 2 years.
3: Ay!
4: Hindi ka nasanay.
3: Maninibago ka na humimas ng
4: pussycat?
0: Hindi.
4: Ay, hindi. O, kahit daw magtuos ba kayong dalawa, sino mas magaling mag-alaga ng pussycat eh? Sino man nanalo, Chester?
0: Kanino? Kay
4: Kiko, tingin mo magaling ba ito sa pussycat?
3: Mm-hmm.
0: Oo, kailangan na ko yan. Ay! Sa kabilang station pa lang yan.
3: Ay, bunga nga mo! Bunga!
0: Kailangan na ko yan.
3: That's the old me.
0: Kailangan ko yan. Nasa ano pa lang yan eh. Nasa yes pa lang yan eh.
3: Ay, sa mga taga-yes FM, hi po sa inyo.
0: Kailangan ko yan si DJ Kiko na ko.
4: Ay, parang... Pala,
0: idol namin yan. Loading namin yan.
4: Ala ko, nasasabihin sa naku. Baka may issue na naman din. Ako!
3: Tama na. Sige na, Chester. Maraming salamat. Mag-iingat kayo ng mga kasama mo, ha?
4: Bye,
3: salamat
4: Chester.
3: Sa patawag.
0: Hey, JK ko, maraming salamat. At DJ Alex, thank you.
3: Ayan, si Chester.
0: Makras talaga kita.
3: Yun, oh! Mga kabay, si Chester ng Dasmariñas, Cavite. Salamat, ingat! At yun din, binabati natin si single, sabi niya, lakas-lakas ng radyo namin dito sa Binangonan, Rizal. Pa-shoutout, Celosa Family from Patrick Senyido. Uy, grabe.
4: Celosa? Nagseselos?
3: Celosa Family.
4: Yun talaga apelido?
3: Oo.
4: Dami niyong kamag-anak sa Pinas, ha? Dami silosa, eh.
3: Ganun din si Bebe Panaligan, magandang umaga. At si, ano ba to?
4: Sino pa yan?
3: Si Vanessa, magandang umaga. At si Bubbles. Ay, magandang umaga po sa inyo. Ay, mamaya, magbabalik kami!
4: Oh.
3: Tatanggap na kami ng tawag sa 0954-4061-967 para sa ating SKL.
4: Share ko lang.
3: Ang kwentong may kwenta. Yeah!
4: Oh, intayin nyo, ha? Mamaya ulit.
3: Yan, sa aming papabalik. Kasama pa rin ang malupit na duo, DJ Alex.
4: At DJ Kiko Calito.
3: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
3: Ang lupit! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupit!

0: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagkaroon ng bilateral meeting sila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan tinalakay ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Russia. Kabilang sa mga napag-usapan ang posibleng pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng kalakalan, enerhiya, agrikultura at food security. Bilang ASEAN Chair, inibitahan din ng Pangulo si Putin na dumalo sa ika-21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre. Sa panig naman ni Putin, kinilala nito ang matagal ng ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa at ang potensyal para sa mas pinalalim na kooperasyong pang-ekonomiya. At sa ating ibang balita, giniit ng palasyo na hindi ginagamit bilang political weapon ang International Criminal Court o ICC. Kaugnay ng mga kaso laban naman sa war on drugs na nakaraang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isinampa ng isang Pilipino ang reklamo noong 2017 kaugnay ng mga diumanoy extrajudicial killings kaya hindi ito maituturing na political strategy o kaya maneuver. Binigyang din ni Castro ng ICC ay isang hukuman at dapat panagutin ang sino mang mapapatunayang may sala habang nilinaw rin na dapat malinis ang pangalan ng mga walang kasalanan. Dagdag pa ng palasyo, may batas ang Pilipinas na nagpapahintulot ng pagsuko ng mga nasasakdal sa ICC kung may balidong warrant of arrest. FMR Newsbreak. At sa ating panghuling balita, maring itinanggi ni Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos ang alegasyon na tumanggap umuno siya ng malaking halaga ng pera mula sa isa sa mga indibidwal na nagsasabing naghatid ng pera sa ilang mambabatas. Sa isang panayam, sinabi ng mambabatas na hindi nila binibigyang halaga ang naturang mga pahayag at tinawag itong walang basehan. Dagdag pa niya, wala rin silang planong magsampa ng kaso dahil ayaw niyang bigyan pa ng pansin o publicity ang issue. Ayon kay Representative Sandro Marcos, mas nakatuon siya sa pagpapatupad ng kanyang mga tungkulin at sa mga gawaing dapat tapusin ng Kongreso. At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Uy, kinikilig! Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Libreng saya,
4: libreng tawa,
5: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
3: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
5: ang tanong along the Riles
3: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nagkasama yan ha. Yan ang malupit na handog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
2: Ang lupet!
6: Ka-vibes, eto na, SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Tawag na 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Paulit-ulit, pagod na ako,
7: be. Ilistan nyo nga yan!
6: Tawag na para matanggap na namin ang inyong kwentong may kwenta. Yan ang oras! 6 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Calico.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Ang lupet mo talaga, The Vibes! Dahil heto na ang pinakahihintay mong SKL!
3: Share! Collab.
4: Ang kwentong may kwenta. Kaya naman ka-vibes, kung gusto mo magkwento ng kahit ano, mag-share ka ng iyong sentimiento, inspirasyon o konsumisyon, abay pakikinggan ka namin. Tawag na sa 0954-4061-967.
3: Yun. Oh, wait natin ah. Mm-hmm. Ano man yung gusto mong ihain.
4: Correct.
3: Diba, hinaing mo man sa buhay o ang iyong celebration.
4: Oo.
3: Go.
4: Aba, kahapon na may tumawag sa atin, DJ Alex. Ah, kahapon yung nakaraan. Yun nga yung si ate na taga Cavite. Share na niya yung 12 years na relasyon niya. Talaga, ang daming naiyak. Kaya nakapost niya sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. At dyan, mapapanood niyo kung paano umiyak si ate. Si ate ba talaga?
3: O? Si Kiko Kaliko. Yeah! Diba? Alam mo kasi minsan, sasabihin nila kaya lumalapit sa advice or sa mga DJ for advice.
4: Uh-huh.
3: Dahil matatag, matibay. Uh-huh. Tapos nakita, umiyak. Pero hindi ibig sabihin na umiyak, mahina.
4: Correct.
3: Empathy yan eh.
4: Oo, diba? Empathy yun. Empathy.
3: Ano ba empathy?
4: Hindi ko rin.
3: Anak ba yun?
4: Hindi.
3: M.I. Ito pala. Empathy.
4: Iba yun. Uy, ito na! May tumawag na sa ating Viber line, 0954-4061-967. Gusto magkwento ng kanyang may kwentang kwento. Hello!
3: Hello? Ay, hello po,
5: good morning.
4: Aba, sino to ka, Vibes?
5: Si Rain po ito, si ng Antipolo Rizal.
4: Si Rain ng Antipolo Rizal. Ilan taong ka na, Rain?
3: Ay, pahinaan lang ng radyo saglit, Reyna. Naririnig namin yung aming ano, boses sa iyong monitor.
4: Hinaan mo lang muna ha, para magkarinigan tayo maigi. Yan. Hinaan mo yan o ikaw hihinaan namin?
3: Ay!
4: Charot! Oh, Rain! Napatawag ka!
5: Shoutout ko lang po yung asawa ko.
3: Ay!
4: Isa-shoutout mo yung asawa mo?
5: Okay.
4: Sige, shoutout mo na.
5: Shoutout sa asawa kong na si Maria na nasa malayong lugar. Sana umuwi ka na.
3: Bakit? Namimiss
5: na
3: ito.
4: Naka, parang naiiyak ka.
3: Bakit malayo?
4: Rain, parang naiiyak ka.
5: Oo po, kasi namimiss ko na po kasi siya eh.
4: Patay.
3: Nasaan ba siya ngayon? Bakit kayo nagkalayo?
4: Gusto mo ba ikwento sa amin detalyado?
3: Oo, Rain, nga, hindi yung Q&A.
4: Oo. Sige, kwento mo sa amin kung bakit mo siya namimiss at kung bakit niya naiiyak, Rain, ha? Kaya naman, Rain, i-share mo na!
5: Kasi po, umalis po sa bahay.
4: Ha?
5: Umalis po sa bahay, umalis po. Hindi ko nga po alam kung nasaan siya ngayon.
4: Teka. Yung asawa mo, namimiss mo na, sabi mo.
5: Tama?
4: Namimiss mo dahil umalis para magtrabaho, umalis... Dahil iniwang ka?
5: Sabi niya magtatrabaho siya. Ngayon hindi pa ako bumabalik.
4: Oh. Teka, kailan pa siya umalis?
5: Nakarang weeks po. Isang linggo na po ata.
4: Isang linggo na mahigit. After nung pag-alis niya, wala na kayong kahit na anong komunikasyon, Rain?
5: Opo.
4: Lagyan natin yung background music para maganda.
3: Magkaiyakan na naman kayo niyan.
5: Maririnig na to. Sana umuwi na siya.
3: May pinag-awayan ba kayo bago ito mangyari? Anong mga kaganapan?
5: Mga simpleng tampuhan lang naman po.
3: Bakit? Ba't nagkakaroon ng tampuhan? Dahil ba ito sa selo? Sa oras?
4: O hindi daw marinig sa ano? Sa on-air? Tama ba? Narinig ba? Meron? Meron naman daw. Sige. Tuloy mo, Rain.
5: Kasi po, nagluluto po kasi siya ng pansit. Sabi ko, hindi masarap yung pansit niya.
4: Hoy, wag mo kaming pinagluloko, Rain, ha?
3: Totoo nga.
4: Seryoso?
5: Opo.
4: Tapos nagtampo na siya? Umalis?
5: Ganun po at ang mga babae, mga matampo yun.
4: Hoy, puro meno ka, may babae dito, be.
3: Oo nga, huy. Oo.
4: Sige.
3: Pero... May mga anak ba kayo?
5: Salam po.
3: Ilan taon na ba anak nyo ngayon at sinong nangangalaga sa kanya ngayon dahil wala ang kanyang mami?
5: Ang lola niya po. Lola niya. Kaya sana umuwi na siya para Anak niya, malagaan niya. Namimiss na siya ng anak niya.
3: Ano ba yung specific kasi na pinag-awayan niyo? Yung pansit lang talaga? O bago yun, meron pang mga, alam mo yun? Minsan kasi ang babae, hindi lang dahil nagtampo yan na hindi masarap ang luto niya. It may sound petty sa inyo, pero sa kanya, big deal yan, ha? So ano pa ba maliban doon? Na baka, alam mo yun, nakadagdag lamang doon sa problemang matagal nyo nang hindi pinapansin.
4: Oo nga eh, kasi parang ang hirap paniwalaan, oh, Rain, di ba? Nandahil lang sa pansit.
3: Tapos may anak kayo, iwan mo dahil sa pansit.
4: Iiwan ka ng babae nandahil sa pansit.
3: May ginawa ka ba? May nahuli ba siya sa'yo? Or ikaw sa kanya?
5: Siguro.
3: Ay, may pinagseselosan.
4: Ah!
3: Ay,
4: so, alam mo, Rain, isa kang patunay na ang isda talaga ay nahuhuli sa bibig. Di ba?
3: Teka, baka naman kasi sino ba nagseselos? Si girl.
4: Si girl ba nagseselos o ikaw sa kanya?
5: Siya po.
4: Oo, tamo.
3: Bakit?
4: Ah, sige.
3: Sige, bakit? Sige. Bakit?
4: Balatan natin ang buhay ito.
3: Yung fair, ah, hindi yung pagtatanggol yung sarili.
4: Oo. Tumawag ka dito para mabigyan ka ng payo. Kanina sabi mo, shoutout lang eh. Di ba? Tapos bigla ka nanawagan. Ngayon, lumabas sa totoo, may problema pala kayo. At parang ikaw ang pinagmulan, di ba? Sige, kwento mo nga, sino ba itong pinagseselosan o pinagseselosan ng misis mo, Rain?
5: Eh, nakita niya kasi yung may kaangkas akong ano, katrabaho. Kaya, eh, sumabay lang naman, nakala niya kung ano na.
4: That's wrong.
5: Sumabay lang naman. Eh.
3: Ano ba ang usapin niyo sa ganyan? Kasi may ibang mga mag-aasawa o magjojoa, very strict sila na o walang sasakay sa motor na tayo ang nagbabayad o di kaya sa sasakyan na tayo ang nagbabayad. Kasi property niyo yung parehas kung tutuusin eh.
4: Exclusive lang
3: tama.
4: Dapat yan.
3: So eh, alam ba niya?
5: Masabay lang naman yung katrabaho. Alam nga namang, ano eh, siyempre nakakaya namang hindi sabay.
3: Pero sinasabi mo ba na, oh honey, baby ko, ano ba tawagan yung dalawa ng asawa mo?
5: Love po.
3: Oh, love.
4: Oh, love, hala.
3: Nagte-text ka man lang ba na love? May isasakay ako, may iaangkas ako. Iahatid ko muna. Nagpapaalam ka?
5: Hindi ako, lang naman po kasi yun eh. Na umangkas eh.
3: Eh, paano ka nahuli? Kung minsanan lang?
5: Nakikita niya po. Na ano?
4: Teka, saglit lang ha, Rain. Alam mo kasi bilang babae, 'di ba? Sa ngalan ng babae, pagtatanggol namin 'tong asawa mo. Kasi syempre nga naman, motor niyo 'yung dalawa.
3: Oo.
4: Exclusive 'yon na dapat ang inaangkas mo lang ay siya.
3: Asawa mo.
4: Asawa mo. Regardless kung biglaan lang, dapat wala kang pakialam doon eh. Hindi ka dapat mahiya doon sa kasama mo sa trabaho, lalong-lalo na kung babae. Isipin mo dapat yung nararamdaman ng asawa mo kaysa dun sa mararamdaman ng kasama mong makikiangkas sa inyo na posible pa maging dahilan ng hiwalayan nyo. Kaya tingnan mo, nasaan kayo ngayon?
3: Kasi dyan lumalabas yung tanong na sino bang mas mahalaga?
4: Correct!
3: Yung katrabaho mo o yung mararamdaman ng misis mo after? Alam mo, sabi nga nila, if yung isang bagay na ginawa mo hindi mo masabi sa asawa mo, ay ibig sabihin nun, alam mong mali ang ginagawa mo.
4: Oo.
3: Sinabi mo ba sa kanya, be? Nagpaalam ka man lang na, uy, wala nang choice yung katrabaho ko, umulan kasi, kaya iaangkas ko.
5: Eh, pinaliwanag ko naman po eh. Ewan ko, bigla na lang nagalit.
3: Hindi, bago nga iangkas. Kasi diba, parang pag ano muna
4: alam,
3: yan eh.
4: Rain, alam mo gusto ko namin talagang talakan. Hindi biglang nagalit. Talagang magagalit yun. Matik yun. Nag-aangkas ka ng babae. Kasama mo pa sa trabaho. Siyempre, anong iisipin nun? Eh, kahit ikaw naman ang lumagay sa sitwasyon ng misis mo, makita niya na umangkas siya sa kasamahan niya sa trabaho at ang rasunan niya ay gaya din ng rason mo, biglaan lang, nahiya siya. Ano mararamdaman mo?
5: Eh, pumalawak yung pag-unawa mo. Siyempre,
4: ay,
5: maintindihan.
4: Wala tayong pupuntahan nito, B. Ba't sa kanya mo pinapasa yung bola?
3: Kasi kung malawak din ang pang-unawa mo, mauunawaan mo kung bakit siya nagseselos ngayon.
4: Correct.
3: At kung bakit ito humantong sa mas malaki pang issue, di ba? Yung pansit, ano na lang yan eh, tip of the iceberg.
0: Mm-mm.
3: Pero malalim yung kanyang pinaghugutan kung bakit siya umalis, nagtampo, nag-isip at nagpahinga. Dahil napagod din siguro. Bukod dun, ano pa ba, matagal nyo na bang pinag-aawayan itong babaeng katrabaho nyo?
4: Ilang beses ka niya nang nahuli?
3: Hindi lang kasi isa yan eh.
4: Oo, malamang.
3: It will take many times bago ka talaga niyan talakan.
4: Sige Rain, aminin mo sa amin. Wala lang namang ibang nakakapakinig at nakakapanood nito, tayong tatlo lang.
3: Wala
4: namang
3: judgment. Kasi kung wala naman talaga kayong something, baka nga hindi mo lang naitawid yung mensahe na, ay, huwag kang magselos, diba? Nagkaroon lang miscommunication.
4: Ilang beses na. Yung totoo, Rain.
5: Hindi na po mabilang.
4: Patay! Wala na! Tapos na ang laban, be.
3: Talaga pala kasi.
4: Mo? Ang isda talaga nahuhuli sa bibig.
3: Kailan yung unang beses na nagsabi siya sa'yo, Rain, na hindi ako komportable, nagseselos ako dito sa katrabaho mo? Kailan yun? At bakit siya nagselos?
5: Hindi po yun, hindi po yun nagsasalita. Tahimik lang po yun siya.
4: Ah, parang si Mark pala.
3: Oo.
4: Eh talagang hindi magsasalita kasi paulit-ulit na at maraming beses na. Napagod na rin magsalita sa'yo yun, Mark. Rain.
5: Opo.
3: Tsaka ikaw din kasi dapat, no? Hindi naman sa...
4: Pagalitan mo.
3: Nangyari na to. Diba? Wala naman na tayo magagawang umalis ngayon. Pero ikaw mismo dapat meron kang common sense na may asawa ako. Diba? Hindi ako dapat masyadong malapit. Ikaw ba, Kiko? Diba? Kung sakaling meron ka ng someone, ikaw mismo yung gagawa ng paraan. Hindi naman para i-isolate yung sarili mo sa mga babae. Dahil hindi naman ibig sabihin may karelasyon ka, wala na dapat babae sa buhay mo. Diba? Normal yan eh. Kailangan natin makisama. Pero ididistansya mo at dapat alam nyo yung boundaries.
4: Tama. Ididistansya mo talaga.
3: Ano ba kasing ginagawa nyo nito? Sobrang close nyo ba?
4: Oo. Pag umaangkas ba siya sa'yo, nakakuyampit ba yung babae sa'yo?
3: Nagsishare ba siya ng mga personal niyang kwento sa'yo?
4: Sinusubuan ka ba tuwing break time nyo?
3: Sinusubuan mo ba? Ano yung mga activities nyo? Ba't siya nagseselos yung asawa mo?
5: Eh, yun nga lang po. Nakita niya lang po kaangkas ko siya.
3: Eh, sabi mo nga, maraming beses na, di ba? So, lahat angkas. Sabi mo, minsan lang angkas.
4: Narinig na namin yan.
3: Bili, ano pa yung iba? Para maano natin, ma-weigh natin kung tama ba to o nagkaroon lang talaga ng, alam mo yun, hindi pagkakaintindihan.
4: Magsabi ka na ng totoo para mabigyan ka namin ng payo na mamaari mong magamit para magkaayos kayo. Maging totoo ka lang sa sarili mo, Rain.
5: Siguro, baka hindi lang siguro nagkaintindihan. Baka iniisip niya, ano, may relasyon kami ng babae. Hindi naman, katrabaho ko lang naman yun.
3: Gano'n ba kasi kayo ka-close ni Ate Girl? Ano bang mga pinagagawa niyo bukod sa angkas? Sa Facebook ba may mga TikTok kayo na nakikita ni Ate? Kasi baka hindi siya nagsasalita pero nai-stalk niya yan at nakikita niya yung inyong mga ginagawa sa opisina.
5: Wala po. Yun lang naman po. Nakikita niya lang po na ano, minsan maangkas po sa akin.
3: Minsan? So ibig sabihin hindi lang isang beses?
4: Tama.
3: Talagang medyo marami-rami na rin, pero hindi araw-araw. Yun ang ibig mo sabihin.
4: Pero sabi nga ng mga ka-vibes natin nanonood sa ating TikTok, baka nga naman daw itong si Rain ay masyado lang friendly. Di ba?
3: Di, pwede talaga yun. Kasi ako ha, dati si Tonyo, nakikiangkas ako dyan. But he sees to it, natatawagan niya yung asawa niya. Ito lang ha,
4: mapapaalam.
3: Para... O baka kasi hindi naman talaga guilty si Rain. Hindi lang niya nare-realize.
4: Yung part na may mali pa rin doon.
3: Dapat ang pwede mong ginawa, yung ginagawa ni Tonyo, mag-video call sa asawa, ipapakita na, oy, kasama ko ngayon si Alex. Not necessarily magpapaalam na, oy, iaangkas ko sa motor natin. Kasi parang jahe naman yun, di ba? Pero dapat, meron ka ring effort to let the person you love know na meron kang iaangkas na iba. Kasi pagpapaalam pa rin yun
4: Sige, magsalita. Magpaliwanag ka na rin.
3: Wala ka bang effort na ganon?
5: Paalam, wala po Kasi hindi ko naman intention na, na ganun mangyayari.
3: Pero alam mong magagalit siya. Alam mong magagalit siya pag tinext mo. Ba't hindi mo tinext sa tingin mo? Bakit?
4: Kasi hindi ka mahuhuli.
5: Sagit lang naman po yun. Hindi naman maulit.
3: Naulit nga Sabi mo.
4: Rain, ito na lang tanong din ng Tito Kiko mo tsaka ni DJ Alex. Sino ba mas mahalaga sa'yo? Yung kasama mong babae o yung asawa mo?
5: Yung asawa ko po.
4: O ba't hindi, anong dapat mong gawin ngayon kung mas mahalaga ang asawa mo?
5: Ayun nga po sana bumalik na siya.
4: Hindi, huwag kang mag-wish. Kasi kung ako yung genie, hindi kita pagbibigyan nga ni ka.
3: Mag-effort ka.
4: Ano nga gagawin mo para mabalik mo yung naputol na ugnayan nyo ng asawa mo? Kung talagang kilala mo siya, anong dapat mong gawin? At anong gagawin mo?
5: Siguro, humingi na ako ng sorry. Kaso, siyempre, nagtatampo pa rin. Ano pong gagawin ko ba? Susunduin ko, hanapin ko po, o ano...
3: Well, alam mo ang mga babae, dapat, actually hindi ka nga dapat tumawag na sa amin, ginawa mo na.
4: Oo nga.
3: Kasi ang mga babae, magtatampo lang yan. Sige, fine, hindi kita kakausapin. Pero alam mo, naghihintay yan sa'yo. Kasi to begin with, ikaw yung nagkaroon ng pagkukulang sa kanya. Marahil hindi ka talaga guilty. Pero nasaktan mo siya and you have to acknowledge yung na-inflict mo na pain sa kanya. So what you ought to do now is puntahan mo talaga.
4: Tama. Suyuin mo.
3: Suyuin mo kahit mapahiya ka. Ganyan ang gusto ng babae.
4: Oo, suyuin mo. Ibaba mo yung pride mo. Oo. Dalhan mo ng peace offering. Bigyan mo ng isang bilaong pansit. Total, yan din naman nirason mo kanina.
3: Oo. O kaya, bulaklak. Bilan mo ng isang peraso. Naku, alam mo.
4: Bulaklak, yung bilog.
3: Bilog?
4: Ay, iba yung
3: baka para sa'yo na yun pag naulit pa. Yahampas na sa'yo eh, no? Yung bulaklak.
4: Alam mo, Rain, seriously, ano?
3: Oo.
4: Alam mo naman yung gagawin eh.
3: Alam niya.
4: Alam mo naman ang gagawin. Nag-aanga-angaan ka lang. Sa totoo lang. Totoo. Nag-aanga-angaan ka. Ang tagal mong kumilos.
3: Oo.
4: Sa totoo. Hindi mo nga masabi sa amin kung nasaan siya. Dapat alam mo yan eh. Kasi kung asawa mo yan, kabisado mo na yan.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Tapos tatanungin mo pa kami kung anong dapat mong gawin, kung susuyuin mo ba? Loko-loko ka ba? Natural susuyuin mo. Asawa mo yun eh. Alam nga, ilet go mo na lang yung alang-alang lang dun sa hindi ka mapahiya at nahihiya ka dun sa kasama mo sa trabahong inangkas mo na dahilan kung bakit kayo ngayon nag-aaway.
3: At saka dapat kung susuyuin niya rin. Alam mo rin, kung susuyuin mo, dapat hindi na talaga maulit.
4: Oo.
3: Hindi pwedeng, ay, makikisabay ulit. Ikaw rin siguro, kung abawa, eh, kasi DJ Alex, DJ Kiko, siya naman na nag-i-insist na makisabay eh. Hindi ko matanggihan.
4: Ay, no.
3: Kausapin mo. Tama kasi sinabi ni Kiko dito eh, di ba? At this point, mas pinili mo pa na huwag ma-offend yung katrabaho mo kaysa yung sa asawa mo.
4: That's wrong!
3: Masaktan na lahat, di ba?
4: You're wrong!
3: Ma-offend na lahat. Huwag lang ang asawa mo, huwag lang ang anak mo, huwag lang ang kapamilya mo.
4: O Rain, ano ngayon ang unang-una mong gagawin para maayos yung relasyon nyo ng asawa mo, alang-alang na rin, alang-alang na lang din sa anak nyo.
5: Eh, yun nga po, susuyuin ko na po siguro.
3: Nauna.
5: Para makauwi na po.
4: Alam mo ba kung nasaan siya ngayon?
5: Balita ako, nasa kapatid niya po.
4: O, tamo. Alam niya, sabi sa'yo eh. Kabisado mo yan.
3: Huwag mo nang patagalin kasi alam mo pag ito tumagal pa, lalaki at mas magtatanim na yan. Ang babae prone yan sa overthinking ha. Iisipin niya na, hala, baka nga totoo, baka ganyan. Huwag mo nang hayaan na kung ano-ano pa isipin ni ate. Puntahan mo na.
4: Puntahan mo na.
3: Mapuntahan ngayon na, may pasok ka ba ngayon? May pasok ka?
5: Opo.
3: O siya muna pasukin mo. Huwag ka muna siguro.
4: Oo, siya muna pasukin mo kasi pumasok ka
3: sa loob. Pag nag-lunch break, puntahan mo kung malapit lang sa inyo. Diba?
4: Alam mo, hindi. Kahit may pasok yan, kahit may trabaho to si Rain,
3: oo.
4: Kapag gusto gagawin niya, kahit ano pa yan, di ba?
3: Kasi diba? Nawawala na eh.
4: Kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan.
3: Oo.
5: Opo.
3: Huwag mong aksayahin yung pagkakataon, lalo na't sinasabi mo, hindi naman talaga ikaw guilty, di ba, na may iba ka. Ahayaan mo ba na dahil lang sa isang eksena na napagkamalian niya, eh, masiraan lahat? Kasi dyan nagsisimula yan eh, magkapatawaran man kayo, magtatanim na yan ng sama ng loob at galit at yung takot na baka nga totoo talagang niloloko nyo siya. Diba? So ngayon pa lang ipaunawa mo na wala talaga.
4: Pero alam mo DJ Alex no, Rain, ipagtatanggol din naman kita sa part na sa side kasi ng mga lalaki, medyo may mataas na ego eh, yung pride na pinapangalagaan. Gaya nito, nung unang kabig niya sa atin, gusto niya lang mag-shout out, gusto niya lang niyang batiin yung asawa niya hanggang sa napunta sa naging panawagan na. Tapos ngayon may problema pala sila.
3: Actually parang Pokemon nga, nag-evolve. Oo, nagulat ako.
4: Anong klase yung Pokemon?
3: Ibang level, from level 1 to level 35.
4: Alam mo Rain, bilang lalaki baba natin yung pride natin. Asawa mo yan, nanay yan ng anak mo. Kasama mo yan sa mga loob ng maraming panahon. Kabisado nyo na ang isa't isa. Alam mo na ang gagawin. Alam mo na kung ano ang dapat mo pang gawin. Unang-una na dyan, suyuin mo. Patunayan mo sa kanya na mali ang iniisip niya, na hindi, walang katotohanan yung mga pag-overthink niya dun sa kasamahan nyo. Diba? At pangalawa, huwag ka na umulit. Dapat alam mo na ang limitation mo. Mahirap kasing magkaroon ka ng kahit konting attachment, diba? Aminin mo yan. Dahil nahihiya ka, meron ng importansya yung kasama mo sa trabaho sa'yo. At may importansya na siya, may attachment na. Yun ang pinaka dapat mong iwasan.
3: Oo, diba? Tsaka ang tanong ko lang sa'yo ha, kumusta kayo ngayon ng katrabaho mo? Naikikwento mo ba sa kanya na naglayas ang asawa mo dahil sa kanya?
5: Hindi po. Hindi naman kami close nun.
0: Ay, ayun pala eh.
4: Hindi naman pala kayo close eh. Ba't ka mahihiya sa kanya? Hindi mo sumama.
3: Bakit mo naangkas kung di naman pala kayo close to begin with?
5: Sumasabay nga lang po siya kasi doon po yung way ko sa bahay.
3: Ay, siya. Yun lang.
4: Ay, ganito na lang. Kasi hindi natin madidikdik talaga to. Talaga pinaninindigan niya. Iwasan mo na yung kasama mo sa trabaho.
3: O, iwasan mo na.
4: Puntahan mo na yung asawa mo. Total, alam mo naman pala kung nasaan siya. Nandun sa kapatid. Puntahan mo na. Suyuin mo. Gawin mo ang lahat para makuha mo ulit ang loob. Huwag mong hayaan na tuluyan. Rain, huwag mong hayaan na tuluyan na mawala ang pinaka-isang bagay na dapat na binibigyan mong importansya. Yung tiwala niya sa'yo.
3: Ay, tsaka tanong ko pala. Tanong ko pala. Anong ginagamit na helmet nung katrabaho mo?
4: Yun nga. Helmet din ba nung asawa mo?
5: Hindi po. Yung ano yun, extra helmet ko sa motor.
4: Oh, ito yun! Bakit ito may extra helmet? Handa ah, para...
3: Hindi eh! Tapon mo na yung extra mo na yan!
4: Tapon mo na yan para wala ka ng dahilan!
3: Sino mo
4: ba? Oo nga, ba't may extra helmet ka? Ibig sabihin mo, ina-expect kang may aangka sa'yo, kaya may extra helmet ka.
3: Kaya panauhin!
4: Hoy! Rain, para kasabihin ko sa'yo, kami dito wag mong pinaglululoko. Ako dati akong babaero. Sabi ko sa'yo.
3: May extra ka rin?
4: Oo, dati. Dala-dalawa pa.
3: Ang helmet mo?
4: Helmet. Totoo. Oy. Rain, ha? Sasabi namin sa'yo, kawawang anak nyo. Promise.
3: Oo.
4: Dahil sa kalokohan na ginagawa nyong dalawa, wag.
3: Oo.
4: Wag naman. Isipin mo na lang yung anak nyo. Ay, yung anak nyo ba babae, lalaki?
5: Babae po.
4: Tamo,
5: pa.
4: Babae pa.
3: Hirap yan, ha? Oo. As a daughter of a former babaero rin, mahirap talaga. Kasi may, kung sakali ah, napapunta ka pa lang dun, huwag mo nang tawirin. Pero kung sakaling natawid mo na, hindi mo kailangan umamin sa amin eh. Sa asawa mo, ikaw maging tapat. Pero itigil mo na yan kung nandun ka na at nakatawid ka na.
4: Rain! Kung kaharap mo ngayon, yung asawa mo, makaharap mo na siya. Finally. Taos sa puso, yung totoo ha. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya?
3: Makakarating to, for sure may magpo-forward.
5: Ngayon, nakikinig man siya, siguro, sorry. Kasi hindi ko naisip yung mararamdaman niya. Sana, yun nga, mapatawad niya ako at ayusin ko na yung kung ano man yung ayaw niya. So, sendin ko po yung mga gusto niya. Yan lang po. Sana umuwi na po siya.
3: Oh, parang may bagets na umiiyak kasabay ng pagtilaok ng manok. Wala ka sa work, no? Puntahan muna ngayon.
5: Opo, pupuntahan ko po siya.
3: Tapos bigyan ka ng ano, tapon mo yung helmet sa harap niya.
4: Oo.
3: Yung extra helmet. Wala to, babasagin ko to.
4: Oo.
3: Dahil ikaw lang ang nagmamayari ng helmet ko.
4: Dapat ganun ha, Rain ha. Mapapangako mo ba sa amin na ayusin mo to?
5: Opo, pangako po, ayusin ko po. Wala nga lang sa pamilya.
4: Yan! Dapat ganun! Man up!
3: Oo.
4: Man up! Magbaka lalaki ka.
3: Aray, diba?
4: Yung, tama yun.
3: Itayo mo!
4: Itayo mo! Ang watawan ng lalaki!
3: Tama! At syempre, maganda yan. Ikaw ang magiging role model at best example sa anak mo na meron pa rin mga matitinong lalaking natitira sa mundo.
4: Yeah.
3: Ipakita mo, Rain, na isa ka sa kanila.
5: Opo. Salamat po. Salamat po sa ano, mga paayo nyo.
4: O oh, Rain, baka may gusto kang batiin. Batiin mo na. Yung manugang ka-work mo. Yung ka-work mo.
5: yun nga, binabati ko lang po yung ano, asawa ko. Pamilya ko.
3: Oh, sino pa?
4: Yung katrabaho.
3: Tapos gawin mo ha, ito for ano lang din, bonus para plus points ka. I-block mo yan. I-block mo yan. Oh. Para wala nang issue.
4: Tama.
3: I-block mo.
5: Opo.
4: Okay ba yan?
5: Pong gagawin ko.
4: Yeah. Wala ba mo yung mukha mo? Dapat ganyan. Dapat, yan ang tunay na lalaki. Naninindigan!
3: Tsaka ka dapat yung hindi na sinasabihan, napapalakulin pa. Oh. Gawin mo na bago pa, 'di ba? Para wala na kayong usapin. I-block mo na lahat ng pwedeng pagselosan kasi ganun yun eh. Maski sabi mo ang petty ang OA naman ng babae, ang tanong na lang talaga dito, sino bang mas matimbang, yung asawa mo o yung ibang tao?
5: Okay.
4: Tsaka, punta mo na ha, Rain ha. Punta mo na, baka mapuntahan pa ng iba. Rain, maraming salamat sa iyo sa pagtawag mo at sana nakatulong kami sa iyo. Ha, balitaan mo kami kung ano nang ganap ha. Kung napunta mo na, napatawad ka na, okay na kayo.
3: Awagan mo kami bukas kung ano mangyayari. Ang deadline mo, mag-sorry ngayong araw ha.
4: Oo, ngayon yan ha.
5: Salamat po.
4: Yan! Maraming salamat si Rain, mga kabayes! Grabe naman yan! Dapat ganon. Magpakalalaki tayo.
3: Tama.
4: Diba? Panindigan natin kung ano yung nagawa natin kasalanan. Panindigan natin na punan to ng ituwid natin. Ituwid natin kung ano yung pagkakamali na yan. Diba?
3: Tama.
4: Yan, maganda yan. Sa lahat ng ating mga kabibes, tawag na kayo. 0954-4061-967. Grabe si Rain. Tungkol sa kanyang asawa. Diba? Nahuhuli.
3: Oo.
4: Sabi na may problema.
3: Gusto ko yung sa simula, shoutout lang. Shout tapos out, nawawala pala, wanted.
4: Oo, di ba?
3: Wanted na sa ano eh, no? Radio station.
4: Oh. Mga ka-vibes, don't ask.
3: Pero, hindi naman pala talaga nawawala. Hindi naman missing dahil alam niya all this time kung nasaan.
4: Nilayasan pala siyang sadya, di ba? Uy, ito ba? Meron ba? Durin na natin to. Okay, hello! Hello?
0: Hi, DJ Alex.
4: Uy, sino to, ka-vibes?
0: Ay, DJ Kika, si Luisito.
4: Sino? Ay, si Luisito! Ay, Luisito nang!
3: Ganda ng boses, ha?
4: Ganda.
0: QC!
3: Kaboses ni Pogi Alcasi.
4: Oh. Luisito ng QC! Ilang taong ka na, Luisito?
0: 29, DJ!
4: Bata pa. Kaedad mo?
3: 28 ako.
4: Mas matanda lang isang taon. Oh, Luisito, napatawag anong atin?
0: I-share ko lang na may isang Bales trip kami mamaya or bukas ng umaga for team building.
4: Ito na yun.
3: Mga
4: maganda to. Sige. Sige. Luisito, i-share mo na.
0: Ayun, binabati ko yung mga kasamahan ko sa trabaho dahil kami mag-start na ng team building for tomorrow or mamaya. And sana mag-enjoy ang lahat. Ayokong sundan yung kay ano? Kay sino yun? Si Rain?
3: Single ka naman ba?
0: Napulis.
3: Single ka?
0: Napulis. Sorry, DJ?
3: Single ka?
0: Ay, yes po.
3: Walang magagalit sa team building.
0: Walang magagalit.
3: Pero may ka...
0: And ang... Ang kagandahan nito, DJ Alex, is kasama yung mga asawa at mga anak ng mga kasama ko.
4: Ay, boring.
3: So, walang magyayari sa team building. Sayang, nagsasagap pa naman sana kami ng JSM sa team building. Kasi sa team building nabubuo. Ang maraming mga dahil... batang nagngangalang Aurora. Ano pa ba?
0: Grabe naman yung si Aurora na yan. Pero yaman nga din lang lamang at kasama mga asawa. So pagtulog na ang mga asawa at anak, gagala kami sa gabi.
4: For the boys.
0: For the boys, yes.
3: Yun naman pala.
4: O bakit single ka ba, Luisito? 29 ka na. Dapat diba? Dapat
0: Kakatapos lang ng 6 years relationship, DJ Nico.
4: Yan ang dapat mong i-share mo na!
0: So mahirap-hirap.
4: Bakit nangyari?
0: Sabihin natin na may mga misunderstanding ng mga nakaraang panahon and hindi na namin nalabanan. Yes!
3: Ano yung pinakamalaking misunderstanding sa tingin mo na hindi nyo na napagtagumpayan?
0: Yung nagkaroon ng selos, DJ Alex.
3: Ayan na naman. Ba't mabenta yung selos ngayon, no? Parang selos world selos day ba ngayon? Sino ang nagselos? Ikaw o siya?
0: Ako.
3: Iba to. Perspektibo naman ng lalaking nagseselos.
4: Bakit ka nagselos?
3: Oo, bakit?
0: Boundaries. Boundaries ng
3: Jeep.
0: Kaibigan.
3: Oh.
0: doon sa respeto sa relasyon.
3: Akala ko nag-team building din sila, kaya babawi ka ngayon sa team building nyo. So sa 6 years, talaga sa team building din yung kanila?
0: Not specifically for team building siya nangyari, pero may mga nangyari previously na kausap. And okay, yun nga, nawala yung boundaries. Parang anything under the sun, napapag-usapan. So, for me as a guy, hindi siya magandang bonding.
3: Alam mo, totoo
4: so,
3: yan.
4: Malap, ibig mo sabihin, para klaro lang, malapit itong ex mo sa mga lalaki?
0: Hindi siya ganun, hindi naman malapit, DJ Kiko. Kumbaga lang,
4: malangtod, ganun.
0: Hindi rin.
3: Pinoprotektahan niya pa rin. So, parang nakakapag-share lang siya ng mga personal na istorya o kwento tungkol sa buhay niya. Saan ba? Sa isa bang katrabaho? Kapit ba?
0: Sa katrabaho yan, DJ Alex.
3: Ayun. Kasi madalas sila yung magkasama, eh, no?
0: Oo, tama.
3: Pero, ang...
0: So,
3: sige, dagdaga mo pa.
0: So, yun, para sa akin lang, dapat yung mga ganong mga personal, especially yung mga nangyayari sa relasyon namin. So, hindi na dapat siya nalalaman ng ibang tao. Sa amin na lang yun.
3: Ah, so dun siya nagra-rant sa lalaking katrabaho niya.
0: Ah, yes. Oo.
3: Oo. Kasi alam mo, kung ako rin naman talaga ang lalaki, although hindi ako lalaki, ka-check nyo pa, di ba? Hindi, kung ako lalaki talaga, I will also feel uncomfortable because ang mga babae, nai-inlove yan kapag ang emotional needs nila ay napupunan ng tao. Eh, paano ba nagsisimula yan, di ba? When you get personal, when you get too close with the person emotionally, kapag nakakapaglabas na yan ng mga sama ng loob, nakakapag-rant, eventually ikaw ang magiging magiging dependent siya sa'yo for emotional support. So, napag-usapan nyo naman, paano mo siya kinumpronta?
0: Noong una, sinabi ko sa kanya, bakit kailangan mong i-share sa katrabaho or sa kaibigan mo yung mga nangyayari personal sa atin, na pwede mo naman akong kausapin. Pwedeng tayo yung mag-usap, let's fix it. Kung ano man yung mga ayaw mo, sabihin mo, so na-address natin siya. Hindi yung mag-silent treatment ka.
3: Anong sabi niya? Ka,
0: ang sabi niya, hindi naman kailangang sabihin. So, sa perspective ko, hindi naman kami manghuhula na alam namin yung tumatakbo sa utak mo 24/7 or 24 hours na lang. So, kung meron kang bagay na ikinagagalit or ayaw, we can send it.
3: Oo.
0: Diba? Para na-address.
3: Totoo yan. So, siya yung tipo ng tao na very silent lang kapag meron kang mga hinaing, meron kang sinasabi about your relationship.
0: Ganun siya.
3: Pero, ang nakakapagtaka, diba? Silent siya sa'yo, pero sa ibang tao, mas vocal siya.
4: Uy! Oh! Alam na this.
3: Ayaw! No?
4: Ota mo, natawa ka. Alam mo yan.
3: Silent treatment sa'yo, pero sa iba, yun nga, siguro, baka naubos ang kwento sa ibang tao, diba?
4: Pero ikaw, Luis,
0: dahil lang isang tinitingnan side ko rin naman, DJ Alex, is dahil nga seloso ako, hindi siya ganun ka-comfortable to share yung mga nasa isip niya. Kasi may mga instances kasi na kung mapapag-usapan namin and hindi naman ako
4: kayo.
0: Agree, hindi ako komportable, mag-aaway kami. So, siguro isang way niya rin yun para hindi namin siya pag-awayan.
3: Uh-oh.
0: Pero mali pa rin na dinadivert niya sa ibang tao yung mga ganung bagay instead na kami yung mag-usap.
3: Gusto ko yung sa explanation niya, pinoprotektahan niya pa rin yung girl, no?
4: Pero alam mo, DJ Alex, malino naman sa kwento niya. Sana nagkakamali ako, ha? Na sa iba na humihingi ng comfort tong ex niya, siya para nababaliwala na, nasa-set aside ka na dapat primarily, ikaw nga dapat yung nasa pronta, eh. Ano't ano man ang mangyari, seloso ka man o hindi. At saka sa part mo naman, hindi ka naman magsiselos kung hindi siya importante sa'yo, di ba?
0: Tama.
3: At saka yung selos mo ba? Kasi ma-assess mo yan, eh. Sa tingin mo ba too much yung pagsiselos mo o normal lang para sa isang karelasyon yung level ng pagsiselos mo?
0: Too much.
4: Kasalanan mo pala.
3: Bakit?
4: Buti nga sa'yo nag-iwalay ngayon.
3: Paano ba yung pagka-too much mo? At least you're honest, di ba? Paano ba yung pagka-too much mo?
0: Too much ko is dumating nga sa point na kinwestiyon ko na siya. Bakit kailangan kahit outside of work, magkausap pa rin kayo.
4: Pero normal yung tanong mo. Normal yun, be.
3: Oh! Ano ba pinag-uusapan nila yung tungkol na sa inyo? Nag-chat-chat sila?
0: Nag-chat-chat na sila, pero parang hindi na natatapos ang kwento.
4: Ay, alam na to, be. Alam na yan. Diyos ko, huwag natin...
3: 6 years kayo, no? Mga ilang taon into the relationship mo na discover na ganun siya, na napaka-vocal niya, friendly siya sa isang particular person.
0: Last year lang, hindi yan.
4: Alam mo, para hindi tayo humaba, no? Ang linaw, para sa akin ha, yung point of view ko dito, ang linaw-linaw ng sagot doon sa mga tanong natin at doon sa mga gusto naming marinig na bagamat hindi mo pa nabibitaw lahat, Rain, Luisito, pero kita-kita naman eh, na parang na-detach na yung girlfriend mo sa'yo o yung ex mo sa'yo, na ikaw na lang yung umaasa na okay pa kayo, pero para sa kanya hindi na pala. Diba? Kasi dun pa lang sa magpapapasok siya ng ibang tao para mag-rant, para maglabas ang sama ng loob o kung anumang gusto niyang i-share, hindi dapat eh, dahil first of all, kung sino man yung dapat na maging best friend niya, first person na makikinig sa kanya, o ayaw man makinig pero nandyan palagi, dapat ikaw yun! Pero bakit ibang tao, di ba?
3: Nagpapasok siya ng iba. No, napag-uusapan niyo ba yung kasal, engagement, since you guys have been together for 6 years at hindi na rin naman kayo mga bata, di ba? Kapag napag-uusapan niyo yun, ano ang reaksyon niya? Kasi ma-observe mo yan eh. Ma-assess mo yung reaksyon niya if genuine, excited pa ba siya? How does she feel about it?
0: When it comes to marriage, we both agree naman na kung dumating yung time na ready na kami parehas, kasi financially, medyo struggling pa kami. So, nakaplano na kami.
3: Pero sino sa tingin mo yung mas nagpupush?
0: Wala.
3: Wala.
4: Kapares kayo walang plano.
0: Hindi naman. Hindi naman kasi walang plano. Kumbaga we just set aside the marriage.
4: Hindi nyo priority pa.
3: Oo. Hindi pa. Okay lang naman yun. Pero, syempre, yun yung priority niya eh, mag-rant sa iba. Yun na yun eh. Yung inaalaw mo yung isang tao.
4: Mm-mm.
3: Sa panahon kasi ngayon, di ba sabi nga nila moderno na ang panliligaw, hindi na tinatanong niyan kung pwede ba manligaw.
4: Oo.
3: Yung the fact na pinapasok ka ng babae sa buhay niya,
4: you know?
3: She lets you send her good morning text messages. Di ba? Ino-open niya yung communication with you even outside work.
4: Tama.
3: That's a subtle way of saying yes to the person even without getting asked the question, pwede ba kitang ligawan?
4: Atay.
0: But for her, it's just a gesture of a friend.
3: Mm-hmm. Just a friend.
4: Just a friend? Sinungaling!
3: The friendly! Yun lang. Just a friend. Naniwala ka?
4: Naniwala ka din.
0: Eh, sa akin naman, kung ano yung instinct ko, ano yung nararamdaman ko, hindi, syempre.
3: May instinct din ba mga lalaki na sila ka sa babae? Talaga.
0: Oo naman, DJ.
3: Wow.
0: Especially kung mararamdaman mo naman na parang hindi na siya yung normal na ginagawa ng isang taong nasa relasyon.
4: Tama!
3: Pero nagano pa rin kayo? Like, paano ang inyong intimacy with each other nung panahon?
4: Nagdudo pa ba kayo?
3: Oo. Yung lang pala gusto itanong natin.
0: Oo naman.
3: Na-feel mo pa ba? Like,
4: na-feel mo ba na same pa rin o may nagbago na? Dating pa kanan, naging pakaliwa, ganun.
0: All the way pa rin, DJ Kiko.
3: All the way pa rin.
4: Oh,
3: parang ano, parang na-miss mo bigla, no?
4: Na-miss mo? Parang naiiyak ka, nung nakwento mo yan.
3: Nung pala pinaka-affected eh, no?
4: Na-miss mo?
3: Oo nga.
0: Pag na natin pag-usapan yun.
3: Hindi, pero ako, personal question ko. Ang mga lalaki ba pag natapos ang relasyon? Naaalala nyo yun? Hinahanap-hanap nyo rin?
0: Oh, okay.
3: Regardless of how the relationship ended, like, napapanaginipan mo ba?
4: Binabangungot
0: ka dahil doon. Hindi napapanaginipan din si Alex. Kumbaga parang dinidaydream mo siya.
4: Kumbaga pag may nakita, halimbawa nagtutoothbrush ka, bigla mo siya maalala, ganun.
0: Papabay na tayo ng pababay.
3: Pagabi na ng pagabi. Padilim na ng padilim.
4: Pababay ng pababay. Isang mahalay na ng halay, mga kaibigan.
3: Ganun talaga?
4: Oo, ito naman. Siyempre, gusto namin malaman talaga yung totoo. Di ba?
3: Pag mahal mo, pag...
0: No filter ba?
4: Oo, no filter yun.
3: Pag-aalayan.
4: Pero ngayon, open ba yung puso mo na magpapasok ng panibagong tao matapos na hindi magay matagumpay yung past relationship mo?
0: Parang hindi mo na DJ Kiko.
4: Sa bagay po.
3: Dine-daydream pa nga eh. Sandali lang. Patulogin mo.
4: Hindi ba sa tapos?
3: So,
0: pero hindi rin kasi maganda na... Kasi may mga experiences ako before na parang nakikipag-usap ako and then natanongin ng mga babae na gano'ng katagal doon sa last relationship mo. And kapag nasabi ko, 6 years, parang, oops, teka lang.
4: Dumidistansya na.
0: Takot sila.
3: May takot kasi na tama nga naman, sa sobrang tagal nun, malalim ang pagmamahal, ang pinagsamahan. May takot din sa part ng babae or kahit sino naman, di ba, na baka hindi ko mapantayan.
4: Oo.
3: O baka hindi ka pahanda.
4: At hindi pa siya detached. Oo. Totally. Oo.
3: Pero even siya naman, ikaw, aminado ka, di ba, na ikaw, ayaw mo pa rin tumalon. Kumbaga, you're giving yourself the time din talaga to completely heal yourself. Mm-hmm. Tama lang yan, Isa. And tanong ko lang sa'yo, speaking of healing, deleted na ba lahat?
4: Mm-hmm. Deleted na. Wala na sa hidden hidden folder.
3: Hanggang daydream na lang ba?
0: Wala kaming gano'n.
4: Boring!
0: Natuto na tayo sa mga artistang maraming leaks.
4: Yes! Kahit minsan din yung ginawa.
3: Oo nga.
0: Wala, hindi.
4: Ay! Boring!
0: Kung ano yung nangyari doon, napapikit lang kami.
4: Yes!
3: Pikit ako nakatingin sa salamin. Sa ceiling o sa gilid.
0: hindi kami mahilig sa salamin sa sa ceiling eh.
4: Sis! Boring!
3: Alam mo, dapat next time i-try mo yan. Kaya nga yan ang invento para tikigan mo. Diba?
0: Mas maganda DJ Alex
3: ano?
0: Sa mga campsite. Yung may ilog, may maririnig ka lang na kalabaw na
3: So doon kayo, kalabaw ba talaga o kayo yon?
4: Nagpapalakpakan yung kalabaw, no?
3: Oh, tawa-tawa, nagigay-dream niya.
4: Gusto.
3: Oo, namiss niya. Namimiss mo ba?
0: Nakikita ko kasi yung reaction ni DJ Kimo sa TikTok.
4: Yes, dinailan pa ako.
0: Natatawa lang.
3: Kailan yung last time na na-daydream mo?
4: Buwis na tanong yan.
3: Ngayon lang.
0: Kanina lang.
4: Yeah!
0: Pagkagising ko.
4: Luisito, kung kaharap mo ngayon yung ex mo, tao sa puso, yung totoo, ano gusto mo sabihin sa kanya? Kiss mo ako, ganun.
0: Padila, joke lang.
3: Ano daw?
4: Kandila.
0: Kandila. Sana nalabanan natin kung ano man yung pinagdaanan natin. And sana na-survive natin, hindi lang yung 6 years, para umabot pa tayo na mas matagal. Pero siguro, hanggang doon na lang naman din talaga yung kwento natin dalawa. So, everything happened for a reason. So,
4: sabi mo, Luisito, sabi mo,
3: Ganyan-ganyan yung mga kapitbahay nyo.
4: Ay, Luisito, good luck sa'yo ha. Naway balang araw, kapag ready ka na, totally healed, totally naka-move on, makahanap ka na ng isang babae na makakapantay at makakapagbibigay ng pagmamahal na deserve mo.
3: Higit pa. Sa naranasan mo noon.
0: Maraming salamat, TJ Kika.
4: Yeah. Maraming salamat, Luisito. Palakpakan mo yung mukha mo.
0: Yay!
4: Thank you, Luisito. Salamat. Mula sa Quezon City. Thank you. Grabe naman.
3: Day-daydream pa pala.
4: Ang sarap namang kausap ng mga ka-vibes natin.
3: Oo nga. Parang kahit ngayon lang natin sila nakausap, magka-vibes na agad.
4: Oo, correct. Yan ang ka-vibes, di ba? Dapat ganun. Ann Lupet! Luisito at si yung kanina, ano pangalan?
3: Si Rain.
4: Si Rain, maraming salamat sa inyo mga ka-vibes ha. At sa iba pa nating mga tagapakinig na gusto pong mag-share ng kanilang mga kwentong may kwenta, pwede kayong tumawag, i-jot down nyo na to. 0954-4061-967. At bukas ulit, tatanggap ulit tayo ng mga tawag,
3: yes,
4: para sa inyong mga kwentong may kwenta para sa ating SKL.
3: Share, collab.
4: Yeah! At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugtugan at kulitan kasama malamit na duo, DJ Alex!
3: At DJ Kiko Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio!
3: Kabibes!
4: Ang Lupet! At Luisito! Tanggapin mo ang awiting ito, Tibok! By Earl Agustin. Earl Agustin! Awitin para sa'yo. Tibok-tibok.
3: Dito ka lang, ha?
4: Pakinggan mo mo
3: yan. Sa 92.3
4: FMR, Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes.
4: Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Libreng saya,
2: libreng tawa,
1: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
2: ang Pamilya Cosme.
1: Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR Sagutin.
2: Ang Tanong Along the Riles,
1: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA, June 18, Thursday, 6 PM.
2: May popcorn and panulak pa nagkasama yan, ha?
1: Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
0: Ang lupet!
3: Uy, kilig na kilig! Pero bakit basa yung kama?
0: Hoy,
3: gumising ka na, nananaginip ka! Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalik.

Unreasonable talaga ang good vibe music at kwentuhan dahil hanggang alas 12 nyo pa rin kami mapapakinggan dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, good vibes! Uy, grabe! 10 minuto na makalipas ang alas 11!

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupit.
2: Christopher po, dati na akong na stroke, sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo with healthy diet and exercise. Subok ko na, malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
3: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
6: Uy, ka-vibes!
7: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
6: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
7: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
6: Oo,
7: pati electric fan.
6: Pagka hindi nanonood ang TV,
7: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
6: Libreng saya,
7: libreng tawa,
6: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
7: ang Pamilya Cosme.
6: Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
7: ang tanong along the Riles
6: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nagkasama yan ha. Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ka-vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 ng hali para sa paborito mong vitamina sa umaga. Favorite Vibe! Grabe! Ang saya-saya!
5: Ang saya-saya, no?
6: Oo nga. I am sorry. Hindi ka masyado ng masaya sa feeling ko. Hindi na masaya.
4: Mm-mm.
6: Pero ganun tayo mga Pinoy eh, no? Parang si 12 years lang yan na caller mo. Kahit na I'm sorry, magugulat ka biglang congresswoman. Ay, I mean, nagkabali ka na naman.
4: Sila ulit.
6: Oo, yung pala ibig ko sabihin, naligaw na. Diba? Mapagpatawad tayo masyado.
4: Mm-mm.
6: Sana naman, wag na.
4: Pero ganun talaga, mga ka-vibes, eh, diba? Conforme sa sitwasyon, ikaw man ay dumaraan sa sigalot, sa diskusyon, sa gulo, sa debate, dahil na sa loob ka ng isang commitment o relasyon na hindi mo naman ginusto na mangyari yung ganun, di ba? Talagang good vibes lang naman ang gusto mo dahil ika nga ay YOLO, di ba? You only live once.
6: Kala ko lolo.
4: Iba yun?
6: Kasi yun din ang gusto nila. Pero yun hindi once. Maraming beses. Daydreaming. Uy, ikaw, kuya!
4: Ay!
6: Yung kinunguya mo, muyayin mo muna at nunukin mo muna yan bago ka humagigig sa katatawa.
4: At maraming salamat ha, ka-vibes ha, sa pagtutok po ninyo at sa mga tumatawag po sa amin. Legit po talaga! Gusto po nilang makahingi ng payo at ma-share ang kanilang mga kwento. Ang mga kwentong may kwenta para sa ating SKL.
6: Share ko lang.
4: Yun!
6: Kaya... Share ko lang. Ay, iba pala.
4: Iba yun! Baka manghingi ng regalo sa mga...
6: Share ko lang.
4: Pwede kayong...
6: Pag-ulat ka, manghingi ng scholarship sa'yo. Eh,
4: kaya tindahan.
6: Galing STI, di ba? Scholarship. Tindahan. Ano pa ba?
4: Tindahan na walang permit.
6: Ay, hindi, alam ko na. Yung mga kariton ng ano, yung mga cart ng fishball, yun ang pinamimigay nila. So, share ko lang.
4: Ayan. Pero kami yung pamimigay namin, eh, syempre, payo na makakatulong sa'yo.
6: Hindi naka-cart, hindi ito negosyo.
4: Eh, walang kailangan permit.
6: Oo, walang BIR, walang permit.
4: Kaya maraming salamat ha, sa mga nagtitiwala po sa amin para sila'y magkwento at ibahagi ang inyong kwento ng buhay. Pwede nyo pong ilista po ito para matandaan nyo na 0954-4061-967. Yan ay aming Viber line. Pwede rin kayo tumawag ng diretso dyan. Yeah! Ah, susunod
6: lista na.
4: Lista na yan. Bukas na tawag yan. Susunod na! Love me, Candy G! Kasama na isang ma-juicy at ma-meaty, Candy G is the place to be!
6: Siyempre, yan ay from 12 to 3 in the afternoon. Yan ay susunod!
4: Bukas ulit! Alas 8 hanggang alas 12 na tanghali, mapapakinggan nyo kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
6: At DJ Kiko Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio!
3: Ka-vibes!
4: Ang lupet!
6: Ang oras, it is 11:49.
4: Hoy, salamat! Bye!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Nakikita ng Russia ang malaking potensyal na palawakin ang supply ng agrikultura at enerhiya sa Pilipinas. Ayon yan kay Russian President Vladimir Putin sa kanyang pulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Binigyang diin ni Putin na may malaking puwang para mapalago ang kalakalan ng dalawang bansa na sa kasalukuyan ay nananatiling mas mababa sa $1 bilyong. Sumang-ayon naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing nakikita ng Pilipinas ang pagpapalakas ng ugnayan sa larangan ng enerhiya at seguridad sa pagkain. Samantala, binanggit din na may interest ang mga Russians na palawakin ang flights patungong Pilipinas habang patuloy na pinag-aaralan ang iba pang posibleng kasunduan. Inaasahan naman ng dalawang panig ang mas madalas na konsultasyon sa pagitan ng kanilang mga ministro na ugnayang palabas upang mapatibay pa ang kooperasyon.
0: FMR News Break.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, umabot na sa tinatayang 700 milyong piso ang nagastos ng Senado sa loob ng 28 araw na panunungkulan ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. Ayon kay Lacson, nasayang lamang ang pera ng bayan dahil sa kanyang inilarawan na kaguluhan sa loob ng Kamara. Binanggit niya ang mga nangyari kabilang ang pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa sa kabila ng warat ng ICC, ang insidente ng putukan, boycott sa sesyon at mga kontrobersyal na pagdinig. Matatanda ang nahalal si Cayetano noong Mayo 11 matapos makumpleto ang 13 boto. Ngunit nagkaroon ng hidwaan sa pamunuan na natapos lamang noong Hunyo at 17 nang maihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President.
0: FMR News Break.
3: At sa ating panghuling balita, binigyan ng malayang kapangyarihan ng pamunuan ng Kamara ang mga prosecutors nito sa isinasagawang impeachment trial laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos, hindi na kailangan manghimasok pa ang pamunuan dahil kumpiyansa sila sa pamumuno ni Lida Prosecutor Jinky Luistro at sa kakayahan ng kanilang hanay. Sinabi pa ni Representative Sandro Marcos na hahayaan na lamang ang mga prosecutors na gampanan ang kanilang tungkulin. Matatanda ang inaprubahan ng Kamara sa botong 257 na pabor, 25 na tutol at 9 na abstention ang impeachment ni Vice President Sara Duterte noong Mayo
0: 11, 2026.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
1: Naks! Bagong ribbon na! Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Libreng saya,
6: libreng tawa,
7: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
4: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
7: ang tanong along the Riles
4: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nakasama yan ha. Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. I don't have the hearts, James Ingram. Diba, sabi nga nila eh, kahit na nakagawa na sa atin ang kasalanan ng isang tao, napakaraming kasalanan na you don't have the heart to hurt him or her, diba? Karang ang hirap saktan sila, diba? Parang hayaan mo na lang, ako na lang saktan mo, oh, diba? Wow. Hello, ka-vibes, and happy Throwback Thursday, everyone. Kamusta naman po kayo ngayong araw po ng Webes? Ayan, okay ka naman dyan? Okay ka ba sa iyong pananghalian? Okay ba ang iyong chikahan? Okay ba ang iyong araw, ka-vibes? Siyempre, kasama nyo na naman po ako, ha? Kathy G. Ayan, ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig. Of course, until 3 po ulit tayo magsama-sama, magkarinigan sa ating story for today na ating pong po problemahin at bibigyan po ng payo. Alam nyo, ka-vibes, ikaw ba, naniniwala ka ba na ang tunay na pagmamahal ay marunong magpatawad? Nasubukan mo na bang magbigay? Ito na naman tayo sa second chance, diba? Kahapon, it's still second chance. And here again, the second chance. Hanggang saan nga ba ang kaya nating palampasin para sa taong mahal natin? And sa tingin ko kasi, depende yan sa level ng relationship or sa sitwasyon ng relasyon, ka-vibes. Malaki kasi yung pagkakaiba ng mag-boyfriend-girlfriend pa lang compared sa mag-asawa na. Totoo po yan. Sabi nga nila, diba, hindi mo naman makikilala ang isang tao unless nakasama mo sa iisang bubong. So yung sweet-sweetan nyo na mag-boyfriend-girlfriend, maiiba pa yan pag kayo'y magkasama na. Ay, may panakot. And pero sa anong sitwasyon mo naranasan yung magpatawad ka, vibes, ba? Diba? At anong level ng kasalanan? Dun sa mga may asawa at pamilya na kayo, pero nakuha nyo pang magloko, nako, hanggang ilang beses mo kayang tiisin, patawarin, at magbigay ng tiwala alang-alang lang sa mga anak, ba? Diba? Kaya mo bang tiisin lang lahat na umasa at magbabago ang lahat? Ka-vibes. And for sure, marami sa atin ang maaring makaranas ng ganyang situation, yung tipong kahit nasaktan na noon, pinili mong bigyan ng panibagong pagkakataon ng isang tao dahil naniniwala ka nga na may kakayaan siyang magbago, ba? Diba? Lahat naman tayo, pag binigyan natin ng second chance ng isang tao, of course, naniniwala tayo na magbabago siya. Pero kapag dumating ang panahon, kailangan mong lumayo uli para magtrabaho, para magsakripisyo, para itaguyod ang kinabukasan ng pamilya, unti-unti ring bumabalik yung mga tanong na pilit mong ibinabaon sa limot, diba? Kaya nako, ka-vibes, samahan niyo po ako today dahil nasagutin natin yung mga katanungan ng ating letter sender na si Marts. Nako, ano nga ba ang problema ni Marts? Paano ka muling magtitiwala kung minsan nang nawasak ang iyong puso, ka-vibes? And pwede pa bang mabuo ang isang relasyon na paulit-ulit nang nasubok? And sapat na ba yung pagmamahal sa tingin mo para patahimikin ang pagdududa na patuloy na bumubulong sa isip mo? Paano yan? Diba meron talagang ganyan eh. Talagang meron kang maririnig from the side na parang, oh, meron talaga. Ito po yung kwento, ka-vibes, ha, na magpapatanong kung ano ba ang mas mahirap, ang magpatawad o ang muling magtiwala. Diba? Ito po yung isang kwento na tiyak na makakaantig sa puso ng sino mang minsan ang nasaktan, pero mas piniling magmahal muli. Diba? Sino kaya ang makaka-relate sa ating story for today? Kaya, ka-vibes, abangan nyo po yan ang ating pong story na babasahin ko po maya-maya lamang po dito sa Love Me Kathy G. Kaya nako, kung ano man ang pinagkakaabalahan mo ngayon, kung ikaw man ay busy dyan sa iyong trabaho, maraming ginagawang trabaho, okay lang yan. Isipin mo na lang may trabaho ka. Sa mga ka-vibes po nating busy-busy rin, ayan, na inaayos sa mga paninda dyan po sa mga ukay-ukay, sa mga palengke. Kamusta kayo dyan? Smile ha, mag-smile sa customer. Sa mga ka-vibes po nating rider and syempre sa mga driver, huwag po iinit ang ulo. At syempre sa mga nasa kanilang tahanan at ang mga OFWs nating nakatutok araw-araw dito po sa Love Me Kathy G. Dyan ka lang, huwag kang BBTO. Syempre tuloy po ang tugtugan dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet.
1: Love Me Kathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: activates the train.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 101.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes! Ang lupet, Ka-Vibes, hindi na bale, sabi nga ni Bugoy Drilon, hindi na bale kung ayaw mo kong pansinin, hindi na bale kung hindi ako mahalaga sa'yo, hindi na bale kung hanggang ganyan lang ang tingin mo sa akin, okay? May pagbabanta. Hindi na bale. Hindi na bale kung hindi mo ko mahal. Meron namang magmamahal sa akin ng totoo. O, ba? Diba? Hanggang saan ang kaya mong tiisin para mapanatili ang masaya at buong pamilya, Ka-Vibes? Yan po ang ating Cathy G. Ask. Alam nyo, Ka-Vibes, ha? Nasabi nga nila eh, lahat tayo, lahat ng mga nasa pamilya, lahat ng nagmamahalan, of course, pag bumuuna ng pamilya, iisa lang ang hangarin, maging masaya, maging buo, mapanatili yung pamilya. Pero papaano kung kahit sa kabila ng pagpupumilit mo na buuin ito, sa kabila ng pagpupumilit mo na maging masaya ito, meron at meron pa rin mga, alam mo yung pagsubok, at susubukin ka ng todo-todo para, alam mo yung wasakin yung iyong pamilya. Anong gagawin mo, Ka-Vibes? Diba kung minsan din, dahil nga sa kagustuhan mo maging buo, yung mga nangyari from the past, yung mga nangyaring hindi maganda, kinakalimutan mo na eh. Nag-i-start ka na ulit, nag-move on ka na. Pero papaano kung bumabalik yan, Ka-Vibes? Papaano yung mga pagtataksil noon, eh bumabalik ngayon, ako? Ang hirap. Pwede ba? Pwede ba yun bumalik? Alam nyo, pwedeng bumalik yung sakit ha, ng nakaraan kahit matagal nang lumipas ang panahon. According po yan sa World Health Organization, regarding dun sa condition na tinatawag na compulsive sexual behavior disorder. Ayan na, meron din po ito yung mga tungkol din sa kasalanan na alam mo yung bakit may mga tao na parang naghahanap, parang hindi nakokontento, lalo na pagdating dun sa mga, alam nyo na, sensitibong bagay, diba? Tinatawag po yung emotional triggering kung saan ang isang situation ay muling nagpaparamdam ng dating sakit or trauma. So kung bakit bumabalik yung sakit from the past at kung bakit alam mo yung pilit mo nang limot ang isang nakaraan, eh pwede bumabalik at bumabalik sa'yo. Kasi minsan, nandyan pa rin yan, ayaw mong paalisin, ayaw mong mag-move on. Ako, abangan nyo na po ang ating story for today. Ang story po ni Matt na atin pong isishare sa inyo. Ano nga ba ang problema ni Matt? Ano nga ba ang kanyang idinulog sa atin? At dala-dala niya hanggang ngayon. Paano nga ba, Cathy G? Paano ko nga ba mapapanatiling buo at masaya ang aking pamilya? Yan po ang inyong abangan in just a short while dito po sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupet. Oras po natin 12:51 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong Ka-Vibes sa sound trip.
3: Lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart 2,
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2,
5: pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
6: Smart!
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My-

0: ISO certified world class quality.
1: 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka vibes.
3: Ang lupet.
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
2: 1:04 na po ng hapon and you're still listening to Love Me Cafe G.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-Vibes! 1:80 na po ang ating oras. Ayun nga, hanggang saan ang kaya mong tiisin para mapanatili ang masaya at buong pamilya. Stay the same nga ba kahit na naririnig mo na may mga naririnig ka ng hindi maganda towards your partner? Will you stay the same kahit na nararamdaman mo na may something wrong sa inyong relasyon? Well, abangan nyo na nga po ang ating story coming from Matt. Ang story po ng isang taong gustong magkaroon ng masaya at buong pamilya. Pero papaano niya nga ba ikakasuto para ng mga yan kung merong tao na hindi nakikipagtulungan. Alam mo, di ba? Sabi nga, sa relationship, dapat tulungan kayo eh. Dapat join hands kayo para maging maganda ang takbo ng inyong relasyon. Pero paano mo gagawin yan? Paano kung despite ng lahat, still hindi pa rin nagiging maganda, hindi pa rin nagiging masaya? Masasabi mo pa rin kaya na I'll still hold on, and alam mo, nung dumating ka sa buhay ko, you still decorated my life despite ng mga naririnig ko. Well, story po ni Matt. Dito lang po yan sa Love Me Kathy G sa 92.3 FMR.

0: Kelly G. Love Letter.
1: This love letter is from Matt. Dear Kathy G, minsan kahit gaano kasakit ang isang sitwasyon, pinipili pa rin nating manatili dahil may mga bagay tayong pinanghahawakan. Pagmamahal, pangarap at pamilyang ayaw nating masira. Ako nga pala si Matt, 45 years old, may asawa at dalawang anak na babae, Kathy. Sumulat ako ngayon dahil gusto kong ibahagi ang buhay namin ng asawa kong si Glenda. Isang problemang matagal nang bumabagabag sa akin at hanggang ngayon ay daladala ko pa rin sa puso at isipan ko. Kathy, 17 years old pa lang ako nang makilala ko si Glenda. Maganda siya, masipag at palangiti. Sa murang edad, naramdaman kong siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Niligawan ko siya at hindi nagtagal ay naging kami naman, Kathy. Habang tumatagal ang relasyon namin, lalo ko siyang minahal. Dumaan kami sa maraming pagsubok, pero nanatili kaming magkasama. Tulad ng ibang magkasintahan, naging malapit kami sa isa't isa. At dumating din sa punto na naging mas seryoso ang aming relasyon. Pero Kathy, dahil maaga akong natutong magsikap, madalas akong lumayo noon para magtrabaho. Kung saan-saan ako napupunta para kumita at makaipon para sa kinabukasan naming dalawa. Pangarap kong mabigyan siya ng maayos na buhay at makabuo ng masayang pamilya. Pero habang abala ako sa paghahanap buhay, may mga bagay akong nalaman na labis na nagpasakit sa aking kalooban. Sa tuwing malayo ako, may mga pagkakataong naghahanap si Glenda ng ibang lalaking makakasama at makakasiping. Noong una, hindi ako makapaniwala, Kathy. Akala ko, chismis lang. O baka may hindi lang pagkakaunawaan. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang inamin sa akin ang katotohanan. Kathy, sabi niya, nahihirapan daw siyang magtagal or matagal na wala ako. Hindi raw niya mapigilan ang kanyang sarili kaya nagagawa niyang magpagalaw sa iba. Bilang lalaki, nagmamahal, sinubukan kong unawain siya kahit sobrang sakit para sa akin. Hindi naging madali, Kathy. May mga gabing hindi ako makatulog, kakaisip kung saan ako nagkulang. May mga pagkakataong tinatanong ko ang sarili ko kung hindi ba ako sapat bilang lalaki at bilang partner niya. Mas lalong nadurog ang puso ko nang minsan ay mahuli ko siyang nakikipagkita pa rin sa ibang lalaki kahit magkasama na kami sa iisang bahay, Kathy. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa niyang gawin yon. Gayong ibinibigay ko naman ang lahat ng kaya ko. Oras, pagmamahal, at sakripisyo. Maraming beses ko siyang gustong iwan noon, Kathy. Maraming beses kong naisip na sumuko na lang, pero sa tuwing tinitignan ko siya, nananaig pa rin ang pagmamahal ko. Pinili kong lumaban para sa relasyon namin, Kathy. Pinili kong ayusin ang aming pagsasama at ibinigay ko ang lahat ng gusto niya. Gusto niya palagi na meron kaming intimate moments na ayaw kong hanapin pa niya sa iba. Doon ako namili at inisip na manatili na lang sa piling niya. Sa pagdaan ng panahon, mas naging bukas kami sa isa't isa. Sinikap kong puna ng mga pagkukulang na nararamdaman niya at mas pagtuunan ng pansin ang aming relasyon bilang mag-asawa. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin, dumating ang pinakamagandang biyaya ng buhay ko, ang dalawa naming anak na babae. Sila ang naging dahilan kung bakit lalo akong nagsumikap, Kathy. Sila ang nagpapaalala sa akin araw-araw kung bakit kailangan kong maging matatag. Ngayon, malapit nang mag-college ang dalawa naming anak. Alam kong malaki ang kakailanganing gastusin kaya pinag-iisipan kong mangibang bansa o muling lumayo para makapag-ipon para sa kinabukasan namin. Pero Kathy, habang papalapit ang panahong yun, bumabalik din ang mga takot na matagal ko nang sinubukang ibaon. Paano kung maulit ang nakaraan? Paano kung habang wala ako, bumalik siya sa dati niyang ginagawa at hanapin ang pakikipagsiping sa iba? Paano kung sa pagtupad ko sa responsibilidad ko bilang ama ay unti-unti namang masira ang pamilyang matagal kong binuo? Mahal na mahal ko ang asawa ko, Kathy. Mahal na mahal ko rin ang mga anak ko. Ayokong dumating ang araw na magkawatak-watak kami dahil sa mga sugat na akala ko ay matagal nang naghilom. Kaya ngayon, humihingi po ako ng payo. Paano ko ba matutugunan o matutulungan ang asawa ko na tuluyan ng malampasan ng mga naging pagkakamali niya noon? Dahil natatakot ako na baka sa pag-alis kong muli, hanapin niya na naman sa iba ang hindi ko maibigay na bagay na nasa malayo ako. Paano kong haharapin ang takot na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin sa puso ko? Kathy, hindi ko kayang mawala ang asawa ko. Lahat gagawin ko para sa kanya dahil ganun ko siya kamahal. Hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat sa pagbasa po ng aking liham. God bless you all. Umaasa po ako sa inyong payo. Lubos na gumagalang at labis na nagpapasalamat.

Alam niyo ka vibes, isa sa pinakamahirap na kalaban talaga ay yung takot, 'di ba? Yung takot na baka ipagpalit ka, yung takot na baka hindi ka pa enough para sa taong mahal mo. Katulad na lamang nitong ating letter sender na si Matt, may takot eh. May takot na hindi pa siya enough para dito sa kanyang asawa. Yung asawa niya, hindi ko maintindihan bakit ano nangyari sa asawa mo, parang he God. Oo, ano ba itong hinahanap ng asawa mo? Cathy G, yun ang fear ko eh, ba? Diba? Yun ang fear ko na baka pag nalayo ako, eh maghanap pa ng iba na naman. Kasi yun na yun nangyayari sa kanya noon eh. Ganun na siya, naghahanap siya ng iba dahil parang hindi siya nakukontento nang wala siyang kasiping. Bakit ganun? May sakit na ba ang asawa ko? May sakit nga ba siya? Bakit ganun mapaghanap pa siya ng iba? Diba, yun yung nakakatakot eh. Yung takot na gusto mo nang limutin, yung takot na ayaw mo na sanang bumalik, pero bumabalik dahil nga sa napaparamdam sa'yo. Bumabalik dahil sa napapakita sa'yo. Diba? Mahirap nga naman na ikaw, wala ka lang hinangad, kundi ang buo at masayang pamilya, pero may mga tao na ayaw kang suportahan eh. Alam mo yun, yun ang mahirap. Hindi po pwedeng iisa lang ang gumagalaw, lalo na sa relasyon. Hindi po pwedeng isa lang ang kumikilos, isa lang ang nagmamahal, isa lang ang tumitingin, isa lang ang nagpapasaya. Dapat parehas. Dahil kung isa lang ang kumokontrol at iisa lang ang nagsumasagwan para sa isang pamilya, mahihirapan kayong hanapin ang happiness na gusto nyo. Dapat sa umpisa pa lang na ginusto nyo na magkaroon ng pamilya, parehas kayong magkasundo na magiging gugustuhin niyo maging maayos yung inyong pamilya. Well, ano nga ba ang dapat gawin nitong si Matt? Gusto niya mag-abroad, gusto niya mang-ibang bansa dahil nga syempre magka-college na, naglalakihan na yung kanilang mga anak, kailangan nila ng enough na pera para suportahan yung pag-aaral nung dalawa. Pero yung takot niya, Cathy G, pag gumalis ako, eh baka maghanap ng iba tong asawa ko. Kaya nga ako nanatili eh, dahil nga dun sa problem ko sa kanya noon eh, na naghahanap siya ng ibang lalaki kapag wala ako't malayo sa kanya. Iba? Ano nga ba ang gagawin ko, Cathy G? Ano nga ba ang dapat gawin ng ating sender ka-vibes? Let's help him. 0927-384-8639. It's 0927-384-8639. Or, pwede po sa aming FB page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Cathy G. Posted din po yan sa aming pong Facebook Live, sa mga hindi po nakapanood, sa hindi po mga nakaabot. Ano ba ang gagawin mo kung ganyan ang asawa mo? Ikaw ba, sa tingin mo ba, matatahimik ka? Mapapanatag ba ang kalooban mo na nasa malayo ka? Diba? Panahonong balik talaga lahat ng takot mo eh. Pero sabi nga, no matter what, love will always finds a reason. Kahit na may mga misunderstanding, kahit na hindi kayo nagkakaintindihan at nagkakaunawaan, love will always finds a reason, ka-vibes. Bayuhan po natin si Matt dito lang sa Love Me.

0: favorite music radio.
1: Ang Facts!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni

0: Kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me Cafe G at hanggang saan ang kaya mong tiisin para mapanatili ang masaya at buong pamilya. Yan po ang naging katanungan ng ating center for today na si Matt. Si Matt po na sumulat sa atin dahil na problema. Gusto niya ng mga ibang bansa ulit dahil naglalakihan na ang kanilang mga anak, papasok na sa kolehiyo, pero may takot itong si Matt dahil ang kanyang asawa ay may history na naghahanap ng ibang lalaki every time hindi siya nakakasama at hindi siya nakakasiping, humahanap ng iba. Anong nangyayari, Cathy G? And yung fear niya na baka maulit-ulit ito dahil nga mas pinili niya na manatili dito para nga mapagbigyan ang kagustuhan ng kanyang asawa na lagi siyang katabit kasama. Pero paano naman ang kanilang pamilya? Paano naman ang kinabukasan nila kung ganun na lang lagi? So paano nga bang gagawin niya? Pipili niya bang mga ibang bansa para sa kinabukasan nila or manatili sa tabi ng asawa niya para hindi ito maghanap ng iba at maibigay ang pangangailangan nito? Ang hirap bilang isang nga padre de pamilya, kung saan nga ba bilang isang ama at bilang isang asawa. Pero ano nga ba ang nangyayari dito sa asawa nitong si Matt, itong si Glenda? Alam nyo kasi, ito'y sakit nga ba, Cathy G? Kasi alam nyo po yung tinatawag na hypersexuality. Isang condition po yan according sa Psychology Today, ha. Kung saan yung isang tao nakakaranas ng paulit-ulit, yung labis at mahirap i-control na sexual thoughts, yung mga behaviors niya na pwede maka-apekto dun sa daily life niya, at yung relasyon niya, ganun din po sa work at emotional na kalagayan. And according nga po sa WHO, World Health Organization, yung condition na tinatawag na compulsive sexual behavior disorder, yung CSBD, yan yung bilang isang patuloy na kabiguan na i-control yung matinding sexual impulses at yung urge mo na humahantong dun sa paulit-ulit na sexual behavior. Sa loob po yan ng mahabang panahon, kaya ganyan. Kaya so ito, it's possible na baka ganon ang dinaranas ng asawa nitong si Matt, kaya ganyan. Pero paano nga ba yan, Cathy G? Anong gagawin ko? Ayan, ha? And alam niyo po ba, siyempre, long distance pa naman ang kanilang relasyon. And usually, long distance relationships ay nangangailangan ng mas mataas na antas po ng communication. Very important na kapag kayo'y nasa long distance relationship, eh maayos ang inyong communication. Kapag kulang kasi sa communication, mataas yung possibility na hindi kayo magkaunawaan or magkaroon ng insecurities. And sobrang pag-iisip naman from the past, diba? Katulad ng ginagawa nitong si Matt, isip ng isip, baka bumalik kay Ate G yung itong asawa ko sa kanyang dating gawain. Eh pwede magdulot po yan, ha, ng tinatawag na rumination, yung paulit-ulit na pagbalik sa masasakit na alaala. Pwedeng magpalala po yan ng stress and anxiety. So kapag medyo naninega na yung thoughts nyo from the past, naku, medyo ibaling nyo na po, gawin nyo ng positibo yung inyong pag-iisip para hindi kayo na-i-stress, diba? Sabi ni Miss Ava, Maureen Ava from text line, Cathy G, mainit na hapon, oo naman, how are you? I'm good, thank you Miss Maureen. Ang hirap at ang bigat naman po ng situation ni Matt. Between sa future ng family niya at sa pag-aaral ng mga anak o yung asawa niya na naghahanap ng sex. Naku, grabe naman po yun. Kapag malayo ka sa kanya, naghahanap na ibang lalaki. May sakit po yung asawa niyo, ha? Sorry po, Kuya Matt. Ayan, pero kailangan mo na magpatingin sa professional na yung asawa niyo para malaman mo kung bakit siya ganun. At para malaman mo na din, baka sakali magamot pa yan. Yun na muna po ang una mong gawin. Solusyonan ang sakit ng asawa mo sa pagkahilig doon na kapag wala ka sa ibang lalaki pa. Well, good luck na lang po. Sana magbago po yung asawa nyo. Matt sa Cathy G. Thank you, Miss Ava. God bless you too. And hello dyan sa mga ka-vibes natin in Cavite. Si Miss Altesa, sabi niya, alisin mo yung takot. Pagdasal mo na lang siya na sana huwag na siyang gumawa uli ng pagkakamali sa buhay niya at sa pamilya niyo. Pag-usapan niyo ng husto. Yan, at gusto mong mag-abroad, ipaintindi mo sa kanya, nagagawin mo yan para sa inyong pamilya. Ayan. Thank you, Miss Altesa. Cathy G, for my opinion, sa sender, siguro subukan niyan lumayo para malaman niya kung talaga nagbago yung asawa niya. Tiwala lang naman at respeto ang kailangan, eh. Yun na nga, eh. Di ba may tiwala, trust naman siya, but the problem is, yung asawa niya, eh, parang ang hirap, Cathy G. Ayan, pero hirap na sitwasyon kasi may lamat na, eh, kaya hindi mawala-wala yung pag-iisip na hindi maganda sa nakaraan. Correct. Thanks, Coach, every day. And hello, Miss Clarence Pagtalunan, dyan sa Malolos, Bulacan. And Gerald Kim, Shana William Mortel, and of course, Miss Altesa, Ka-Vibes, and Miss Mary Dulay. Tuloy-tuloy po tayo. And hello din pala sa mga Ka-Vibes natin dyan sa construction, kay Joel Torrio and Manuel Doreen sa construction site. Kathy G, lagi kami nakikinig sa'yo. Salamat, Ka-Vibes. Oras po natin, 2:18 na, Ka-Vibes. Ito po ang Love Me, Kathy G, dito sa 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet. Again, 2:18.
1: This time check was brought to you by Santom Plus. 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes.
2: Ang lupet!
1: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing!
3: AC!

0: man ang mood mo. 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
0: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
0: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
0: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw.
0: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, Ang Lupet. And of course, the final hour ng programang Love Me Cathy G, Ka-Vibes, hanggang saan ang kaya mong tiisin para manatili ang masaya at buong pamilya. Katulad na lamang po ng gustong mangyari ng ating letter sender na si Matt. Si Matt po na may takot na umalis mang ibang bansa ulit dahil nga po dito sa naging history ng kanyang asawa na ngayon na noong past niya ay hindi kayang manatili sa isang lalaki lang. Naghahanap ng iba. Sa tuwing hindi siya makakapiling, humahanap ng ibang makakasiping na lalaki. So natatakot itong si Matt na baka mangyari ulit, Cathy G. Baka maulit-ulit yung mga ginagawa ng asawa ko dati. Ayan, ang hirap, ba? Diba? Alam nyo, Ka-Vibes, yung muling pagbubuo ng tiwala pagkatapos nung pagtataksil, yung ganyan, eh possible na, alam mo yun, nangangailangan ng panahon. Kabilang dyan yung consistency, transparency, at bukas na communication mula dun sa magkabilang panig dapat. And yung emotional security na sa relasyon, isa sa pinakamahalagang pundasyon yan ng matibay na pagsasama. Kapag nararamdaman na, na kayo magkapareho, magkarelasyon, eh alam niyo yun, safe kayo, tapat kayo sa isa't isa, pinapahalagahan nyo yung inyong relasyon, eh mas tumitibay, diba, ang inyong samahan. Ayan, ako, maraming salamat po, Ka-Vibes. Ayan, si Jessica humabol lang, Cathy G, nako, ang hirap naman po ng sitwasyon ng ating sender na si Matt. Kung ako po sa kanya, kausapin nyo po ang inyong asawa. Parang may sakit nga po ang asawa nyo, kaya ganyan siya. Nako, para po magkaroon kayo ng peace of mind, talk to your wife. Ayan, salamat, Jessica. At salamat po sa lahat na nagbigay ng kanilang reaksyon at payo for Matt. And alam nyo, minsan, ang pinakamahirap na desisyon, hindi yung magpatawad eh. Yung pinakamahirap ay yung tanggapin na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo kayang baguhin ang taong ayaw baguhin mismo yung kanyang sarili, ba? Diba? And for you, Matt, hindi mo responsibilidad eh, nabantayan yung bawat moves ng asawa mo. Alam mo, ang responsibility mo ay maging mabuting ama at mabuting asawa. Hindi mo kasi pwedeng kontrolin yung magiging desisyon ng asawa mo eh, pero kaya mong piliin kung hanggang saan mo ia-allow na masaktan yung sarili mo. Talk to your wife, 'di ba? Katulad nga din ang sabi ng ating mga Ka-Vibes eh, para mawala yung fear mo. Kapag kasi hinayaan mo na yung takot na yan na mamayani diyan sa isip mo, hindi ka magkakaroon ng peace of mind. So papaano ka makakapagtrabaho ng maayos sa malayo kung ang isip mo naman ay nandito kasama ng iyong iniisip sa iyong asawa. You know what? Being happy in your family is more important than being perfect. Thank you so much for sharing your story with us. Matt, sa mga gusto rin pong mag-share ng story nila, mag-email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Maraming salamat, Ka-Vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Huwebes. Aba, kay bilis ng araw. Tomorrow, it's Friday. Magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me Cathy G. Thank you, Ka-Vibes, sa pagsama po sa akin. At syempre, mag-iingat po kayo. Enjoy the rest of the day. Ako po si Cathy G. And ito po ang 92.3 FMR favorite music radio, Ka-Vibes, Ang Lupet. Ang tabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po ang tambalang Jai Klong, DJ Jayo and DJ Chloe. Siyempre, again, dito lang po sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, Ang Lupet. Oras po natin, 2:47.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
2: 92.3 FMR favorite music radio, Ka-Vibes,
3: Ang Lupet.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
6: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Sinabi ni bagong Senate President Sherwin Cachalian na tapos na ang Senate flicks at panahon na para magbalik trabaho ang mga senador matapos ang naging kaguluhan sa Kamara. Ayon sa kanya, makikipag-ugnayan siya sa lahat ng senador kabilang na ang nasa minority upang mas mapabuti ang legislatibong gawain. Pinasalamatan din niya si Senator Joel Villanueva na nakumpleto sa 13 boto para sa kanyang pagkakahalal at sinabing handa na ang mga mambabatas na magbalik sa normal na trabaho. Kinumpirma niya na ilan sa mga nasa minority, kabilang si Senator Camille Villar, ay nagpahayag ng hangaring makipagtulungan.
5: FMR News Break.
6: Samantala, sa iba pa mga balita, nagsimula na ang Senate Impeachment Court ng pre-trial proceedings para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong Huwebes, ito ang kauna-unahang pormal na pagpupulong ng prosecution at defense panels bago ang ganap na paglilitis. Pinangunahan ang preliminary conference ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug Jr. kasama nga Deputy Clerk na sila Marivica Laurel Garcia at Maria Valentina Cruz. Pinangunahan naman ni Jervil Luistro o Representative Jervil Luistro ang impeachment panel ng Kamara bilang prosecution, habang ang abogadong si Michael Poa ang namuno sa depensa para sa pangalawang pangulo. Layunin naman ang pre-trial na talakayin ang mga proseso ng paglilitis, mga ebidensya, listahan ng mga saksi at iba pang usapin upang mapabilis ang pagdinig ng kaso.
5: FMR News Break.
6: At sa ating panghuling balita, itinanggi ng mga opisyal ng pamahalaan na may natatanggap silang opisyal na komunikasyon mula naman sa ICC kaugnay ng umano'y warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Ginawa ang pahayag matapos sabihin ni Davao First District Representative Paolo Duterte na may impormasyon siya mula sa highly reliable source na may mga warrant laban naman kay Go at dalawang dating pulis. Ayon pa kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., wala pa sila natatanggap na anumang opisyal na dokumento o direktiba at umaasa ang pulisya sa beripikadong impormasyon, hindi sa espekulasyon. Kinumpirma rin nila Interior Secretary John Victimulia, Justice Secretary Frederick Vida at NBI Director Melvin Matibag na wala na silang natatanggap na abiso mula naman sa ICC.
5: FMR News Break.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
5: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
7: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
4: Ang lupet!
5: Ito ang 92.3 FMR, the vibes sa Saldrin!
4: Ang lupet!
5: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes!
4: Ang lupet!
8: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026, sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
9: Goodbye!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!

0: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
1: Magandang afternoon.
0: At DJ Chloe.
2: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
0: Banana Crew.
1: Tambalang Jaiho.
0: Banana Crew.
3: Ang lupet!
2: Kabibes!
0: Isang magandang hapon sa lahat ng ating mga kabibes dahil narito na ang inaabangan niyong paboritong merienda sa hapon.
2: Sige, pilit mo yung vitamina. Vitamina ka ng vitamina.
4: Sorry na. Susunod.
2: Ano?
0: Paborito merienda sa hapon. Ate mo to
2: Along of the stars.
0: Ang Banana Crew. Pansamantalang humahalili kay DJ Jaiho, Kiko Kaliko.
2: At ganun din sa darling ng bayan kay DJ Chloe, ang bagong baby bayan. Walang iba yan, DJ Maine.
0: Yeah, no? Kaya naman sa lahat ng ating mga kabibes, huwag kayong mag-alala kahit pansamantalang wala muna ang diyosa ng kalsada at ang besyo ng bayan. At syempre ang
2: darling sa radyo.
0: Ay kami muna ang pansamantalang hahalili para magpatuloy at maghatid sa inyo ng good vibe music at kwentuhan.
2: Yan, wala kang no choice ngayong hapong ito. Parang ako wala akong choice kundi makasama si Kiko Kaliko na namamaga ang paa para paan Barney. Bakit pa namamaga yung paa mo kasi?
4: Hindi ko rin alam, sa totoo lang. Hindi ko alam.
2: Alam mo, feeling ko,
4: ano?
2: May ginawa ka kagabi, tas kinagat yung paa mo habang may ginagawa kayo. Sabi sa'yo, alisin mo na yung kinks mong ganyan, yung mga paa-paa na yan. Itignan mo, nagkaano ka tuloy, epekso ka sa paa, kakakagat sa'yo. Hoy, ano ba yan? Mag-excuse me ka.
4: Excuse me po, excuse
2: ganyan,
4: me.
2: Ganyan.
4: Buisit kasi ito sa main eh. Ano sinasabi mo?
2: Alam mo, ikaw talaga.
4: Ano?
2: Huwag mo idinayan. Sa sobrang kalikutan mo,
4: ano?
2: Tingnan mo kung ano-ano yung mga pinapasubo mo, pati paa mo. Oo, di ba pinapasubo mo doon sa isda? Kasi pinapalinis mo, di ba?
4: Anong trip yung papasubo ko yung paa ko sa isda?
2: Ay, yung nilulublob yung paa sa mga isda. Yung mga naglilinis na mga dead skin cells.
4: Ikaw ba yung sumusubo ka ng paa?
2: Bakit mukha ba kung isda?
4: Ikaw lang sabi yan!
0: tama? Talagang isda na huhuli sa bibig.
2: Kabibes, speaking of isda, yung mga natin dito, kabibes natin dito sa Maynila Botas.
4: Uy, grabe naman
2: yun. Ang ating fish port dyan. Magandang hapon po sa inyo. Nakapag-merienda na ba ang lahat?
0: At ganoon din sa mga kabibes natin sa buong lalawigan ng Rizal, balita natin talagang napakalakas natin.
2: Ay, oo naman, dyan sa may Taytay, ang mga natin masisipag na tindera dyan sa may Changian.
0: Wow naman, salamat po sa inyong pagtutok at kami ang ginagawa niyong merienda sa hapon. Salamat po!
2: Ay, kiss mo naman sila.
4: Mwah.
2: Ano ba yun? Parang pang matanda. Dapat yung pang bagets na kiss. Hoy, hindi ganyan! Bakit mo hihigupin? Ano? Kiss ka lang
4: eh. Saan pang bagets?
2: Oh, bakit? Kiss ng bagets. Paano? Paano kumis? Pag ano yung mga adult-adult na. Hoy! Talaga naman, gutom na gutom. Uhaw na uhaw!
4: Isang main ba? Paano ano? Humalik? Paano humalik?
2: Paano kumalik?
4: Oy, boring!
2: Ano ba dapat? Bakit gano'n? Mukha ba akong manok?
4: Masinabi ko ba?
2: Ay, hindi. Pang-isda yun.
4: Ha?
2: Pang-isda yun yung gumaganon.
0: May tanong yung mga vibes natin.
2: Anong tanong?
0: Nag-message
2: sige, yo. Anong tanong?
0: DJ Maine, nakasakal ka na ba ng bibe?
2: Nang bibe? Eh, wala pa. Pero makakasakal ako ng kasama ngayon. Gusto nyo ba? At saka bakit ka nagpa-foundation sa hapon?
4: Pero pakailan mo? Pinakailaman ko ba ko nag-miniskirt ka?
2: Siyempre, babae ako, magmi-miniskirt talaga ako.
4: O lalaki ako, pwede naman akong...
2: Ano? Alam mo, pinaghahandaan mo talaga, no? Pag nakikita mo ako, gusto mo talaga naka-fully makeup ka, no?
4: Ay, wow!
2: So,
4: tinga lang.
2: So,
4: ibig mo sabihin, may crush ako sa'yo?
2: Ah, sa'yo galing yan, hindi sa'yo.
4: Oo, galing.
2: Siyempre. Huling-huli ka.
4: Sige, ganito yan. Siyempre.
2: Sige, explain mo.
0: Sino pa namang lalaki ang hindi mahuhumaling at magkakaroon ng crush sa isang menyuhenyo? Di ba?
2: Ay, talaga. So, kung ihalin tulad mo ako sa bulaklak ngayong araw na ito, sa tingin mo, ano ako sa paningin mo?
0: Bulaklak ng patay.
2: Hoy, bakit naman?
0: Kasi kapatay-patay talaga. Ang ganda mo na!
2: Bumabanat ka pa, ha?
4: Eh, syempre.
2: Taray mo, ha?
4: Ano? Kiss mo ako, 5 minutes lang.
2: Ayoko. Abaho na bibig mo.
4: Ano nun? Talaga ba? Talaga ba, May?
2: Oo, bakit? Bakit? Tingnan mo, oh. Tingnan mo, naninilaw-nilaw pa yung tit mo.
4: Hindi
2: ka man lang nag-toothbrush pagkatapos mong kumain dyan.
4: Talaga?
2: Oo. Dapat pinaghahandaan mo, hindi lang ang pagpa-foundation. Dapat nagtututbrush ka. O di ba dinilaan mo pa yung labi mo?
4: Parang siyempre, para
2: feeling, na, feeling na feeling mo na kikis kita. Ha?
4: So gusto mong, so isang sabi mo parang talagang takam na takam ako sa'yo?
2: Ay, parang ganun na nga, Kiko. Kasi obvious na obvious naman. Tingnan mo, kahit
4: ay, wow,
2: kahit may gout ka na, pumasok ka pa rin ngayong hapon dahil siyempre, nalaman mo ako ang kapartner mo.
4: Ay, wow!
2: Oo, tingnan mo magang-magano yung paa mo, no? Ngayon ko na lang talaga nakita na totoo pala talaga si Barney, no?
4: Talaga? Talaga ba? Alam mo, may gusto rin ako pumagain eh.
2: Ano?
4: Yung labi mo.
2: Ay! Baka masyuntok kita ngayong hapong ito. Ayan ka, vibes!
4: Hoy!
2: Ayan, dire-diretsoy natin ang tawanan, ang kulitan at mga correct good vibes na tugtugan. Mm-hmm. Kasama ninyo kami, wala kang no choice.
4: Correct.
2: Ganun na nga. Ang hahalili muna para sa inyong darling ng bayan, hoy, kay DJ Chloe, ang bagong baby ng bayan, ang baby mo sa Radyo DJ May.
4: Ayan, lupit talaga. Siyempre, ang pansamantaling humahalili sa besyo ng bayan at Diyosa ng kasada, walang iba, DJ Jaiho, para sa paborito mong merienda sa hapon.
2: Hindi ka nagpakilala. Oo.
4: Oo nga, no. Ako po pala si Kiko Kalikot. Sabi ko, parang may inaabangan siya. Oo nga pala. Sorry na, live eh.
2: Ah, sige na, sige na.
4: Kiko Kalikot, para sa paborito mong merienda sa
2: hapon. Ang home of the stars.
4: Ito ang Banana Crew. Dito lang sa 92.3 FM Radio. FMR pala.
2: Oh, yeah, di ba? Favorite music radio, Kavais!
4: Ang lupet!
2: Grabe oh, that's not a Kavais! 3:22.
4: Mm-hmm. Ano ba? 92.3 FMR. Favorite music radio. Kavibes!
3: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet! Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
6: Uy, ka-vibes!
7: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
6: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
5: Ang lupet!
6: Libreng saya, libreng tawa. Kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya, ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin ang tanong along the Riles para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nagkasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
5: Ang lupit!

0: dito na.
1: Welcome sa Home of the Stars.
2: Totoo yung galit mo dahil nag-serious ka kay Christina.
3: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
4: Live sa studio, Robbie Domingo!
5: Hey! Taas, ha?
4: Hey! Hello! Hello, mga kapa! Miss Julian Santos!
3: Uy, pagod ako dito!
4: JC De Vera! Yes.
6: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
7: Ang lupet!
8: Kabay!
9: Ang lupit mo ka vibes, walang bitawan. Simula pa kaninang umaga, grabe ka naman. Pero bago yan, gusto lang natin i-shoutout ang ating ka-vibes na nakatutok ngayon. Isang in-drive driver. Walang iba kundi si ka-vibes na Kuya Nicolas. Uy!
10: Kuya Nicolas, ingatan mo yung mga pasahero mo. Ako, nagbibigay pa naman ng malaking tip yung mga yan. Kaya dapat iniingatan yan sila. Tinatratong parang prinsipe at prinsesa.
9: Oo, isang indat lang, be. Ang laki magbigay niyan. 1,000 kagad pa sampa.
10: Ay, grabe talaga. Ganyan sila mag-share ng blessings nila. Kaya naman, doble, triple din ang balik sa kanila. Di ba, Meshe?
9: Tama, di ba? Papa-aris, di ba? Di ba, subo? Uy, magandang hapon pa rin po sa inyo, mga ka-vibes. Ito pa rin ang paborito mong merienda sa hapon.
8: Ang Home of the Stars.
9: Ang Banana Crew. Humahalili pa samantala sa besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho. At ako po. Ako po si Tigo Maligon.
10: Pumapasok agad, no? Gusto mo ba yun yung pumapasok agad-agad?
9: Siyempre naman.
10: Ay, wow, sana all. Ito na, papasok na. Ready ka na? Ito na, ang humahalili din sa inyong darling ng bayan kay DJ Chloe, ang bagong baby ng bayan, ang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, isigaw mo ang pangalan ko, DJ May.
9: Yeah, no? At ito na nga ka vibes na ko kanina na pag-usapan namin off-air ni DJ Main.
10: Oo nga, super chika kaming dalawa, diba? Dito.
9: Ang swerte-swerte ng ating mga ka vibes na talagang lalo na yung mga galing talaga sa mga laylayan ng lipunan na talagang sobra-sobra ang pagsusumikap.
10: Totoo. Diba? Yung mga ka vibes nating talagang walang pinangarap kundi maging maganda lang ang buhay ng pamilya nila. Correct. Even yung sarili nila.
9: Mm-hmm. Tama. At ganun din, sabi nga namin, natanong ko kay DJ Main, DJ Main, kung ikaw pagbibigyan ng pagkakataon, ano man pipiliin mo? Ikaw ay pinanganak na may gintong kutsara sa bibig o isang nilalang na talagang isang kahig isang tuka pero balang araw magiging maswerte rin sa buhay?
10: Oh! Doon ako sa pinanganak ng chupon lang.
9: Chupon lang?
10: Oo, tapos hindi pa binabanlawan araw-araw. Babad ng laway ko.
9: Tapos yung diaper mo, buong araw na nakababad.
10: Ay, hindi naka-diaper. Sorry. Ano? Nakalampi.
9: Ay,
10: Tapos kukusutin lang ng nanay ko pag may may poops na. Ganon.
9: Tapos isasampay sa araw para matuyo.
10: Oo, para matuyo. Doon ako sa ganon. Mas gusto ko yung siguro mas gusto ko yung hindi kami ganon kayaman. Uh-huh. Kasi mas masarap na ikaw tinatrabaho mo yung bawat pangarap mo. Kasi bawat senti mo, ipinapahalagahan mo yan. Alam mo kung paano i-value. Although, minsan, di ba, as tao, nangangarap pa rin tayo. Tayo nga, napaisip tayo kanina. Paano kung may maswerteng tayo, no, magulang, no? Siguro wala tayo ngayon dito. Ang sarap ng buhay natin. Pero lahat yan, kahit gano'n sinakayaman, meron pa rin yan, may mga imperfections pa din yan sa buhay.
9: Tama. Diba? Mas maganda na rin siguro na ganito yung sitwasyon natin. Kung ano man ang kinagisnan mo, diba? Ako naniniwala ko, DJ May at mga ka-vibes, na kung ano yung sitwasyon mo ngayon, yan na ipinagkaloob talaga sa'yo. Yan, dyan ka nakadistined. Kumbaga, tayo, pinanganak tayo na isang kahig isang tuka. Kumbaga, kinakailangan pa nating magsumikap para makamit natin yung mga pangarap, makapag-ipon, at maging syempre successful. At yumaman para bawat 5 na ating kinita na pinaghirapan ay talagang ma-appreciate natin.
10: Oo, diba? Hindi ka magiging maksayado sa biyaya. Hindi ka magiging greedy sa kapwa mo. Diba? At sa bawat hirap ng buhay, dapat ninanamnam natin yan. Huwag tayong susuko agad-agad kasi yan yung magiging natin tulay para sa ating kinabukasan, para sa success na meron tayo. Eh, pag nagpatalo ka dyan sa hirap, bali, wala lang. Hindi yung sinimulan mo, di ba?
9: At wala rin namang masama, ka-vibes, ha? Kung ikaw ay pinanganak talagang mayaman, swerte
10: ka! Be thankful! Be grateful!
9: Ang galing, Ang galing nyo.
10: Yes.
9: Ang galing ng mga magulang mo at mga ninuno mo.
10: Kaya
9: kasi
10: dapat, pahalagahan mo rin
9: yan.
10: Yun. Huwag kang ubus biyaya kasi pinaghirapan nyo ng magulang mo.
9: Meron tayong mga nakikita online, di ba? Mga napapabalita, yung mga talagang pinanganak na may ginto kutsara sa bibig. Na ibig sabihin, mga ka-vibes ay talagang pinanganak na mayaman, yung mga tagapagmana na.
10: Totoo.
9: Yan yung iba ha, hindi lahat. Yung iba sa kanila hindi masyadong nabibigyan ng halaga yung pinaghirapan ng mga magulang
10: kumbaga,
9: nila.
10: Kumbaga waldas dito, waldas saan. Kasi nga, ang mindset nila, bibigyan naman ako ni mama at ni papa.
9: Correct, ganun. Tama. Ay, meron pa susunod dyan. Hindi naman kami maubusan ng yaman.
10: Oh,
9: Unlimited to, di ba?
10: True.
9: Bottom, rock bottom, ganun.
10: Yes.
9: Ay, rock bottom!
10: Hindi pa nila nare-realize yan. Di ba? Na ang pera na uubos yan. Mm. Pero ang experience, pang habang buhay. Yeah.
9: Tama. Ikaw ba, DJ Main, sa mga magiging anak mo, ano yung magandang salita o bilin na gusto mong ipamana sa kanila? Bukod syempre sa yaman.
10: Thank you for the wonderful question. Yes. Kala mo talaga no? Ano ba? Ano maibibilin ko? Maging ano ka? Maging mabuting tao kahit napakahirap na ng mundo.
9: Totoo.
10: Kahit napakahirap magdesisyon, piliin mo lagi kung saan ka payapa.
9: Oh, wow! Ang ganda naman ang sagot. Pampiesta!
10: Yes! Wow! Ikaw ba? Kung bibigyan ka ng chance na mamili sa mga babae mo, sino ang bibigyin mo? Siyempre yung taga Montalban ba? Diba? Hindi mo makakalimutan yun. Kasi yun yung kasama ko from the rock and bottom.
9: Binitawa mo na naman yun. Alam mo?
10: Hindi ko pa alam. Malalaman ko pala.
9: Nakakaawa ka na.
10: Bakit ako nakakaawa?
9: Malapit na kita masampiga. Alam mo? Pero ako natutuwa ko ha, na yun yung gusto mong maging legacy mo sa mga magiging anak mo pa.
10: At aray naman sa legacy. Parang naman veterano naman yung dating ko doon. Parang star na star sa between. Star na star sa between.
9: Umami na tayo, dada tayo, be.
10: Ay, hindi. Sorry. Mas matanda ka. Tandaan mo. 22 lang ako.
9: Ah, 22 ka?
10: Oo.
9: Sige, tandaan mo.
10: Ano?
9: Ang Google hindi magsisinungaling. Ano? Tara! Ano?
10: Basta ako, ang tawag dito, parang wine.
9: Wine
10: na? More na tumatagal, lalong sumasarap.
9: Oh.
10: Ganon!
9: Sige nga, patikim nga!
10: Ay! Hindi talaga sa'yo.
9: Oy?
10: Papatikimin ko ang lahat, puwera lang sa isang katulad mo.
9: Oy?
10: Na namamagayong paa. Ano ba yan?
9: Ayaw mo naging boring.
10: Ayoko sa'yo, ang dami mong babae.
9: Ay, huy!
10: Oo, bakit? Gusto mo pangalanan ko sila lahat? Pag pinangalanan ko yan, lagot ka talaga. Number one yung taga Montalban. Di ba, binalikan mo, tapos ngayon iniwan ka ulit. Ang sakit ba?
9: Sirauna ka, buwanga mo.
10: Bakit ganun, no? Minsan yung tao, kahit sobrang saya niya, pero pagdating sa relasyon, hindi siya masaya. Bakit di ka nakasagot?
9: Siyempre!
10: Ano?
9: Naintindihan ko sinabi mo.
10: Oo, di ba?
9: Pero, wala na.
10: Ano wala na?
9: Bakit hindi ako makasagot?
10: Ay, di ko alam sa'yo. Basta sa love, dapat piliin mo kung saan ka deserve, kung saan ka mamahalin ng buong buo.
9: Oo naman.
10: Diba? Yun ang dapat mong piliin.
9: Kaya,
10: pero kung alam mo, ginagamit ka na lang, diba, para sa kanilang pansariling benepisyo. Magising-gising ka sa katotohanan. Hindi mo deserve yan. Masasayang lang ang araw mo dyan.
9: Ayoko naman, tama naman.
10: Diba?
9: Yan ay para sa applicable yan sa lahat ng ating mga kabayans. Diba? Kapag hindi na beneficial, kapag hindi na convenient, at hindi na wala ng peace of mind.
10: True. Hindi
9: tapusin mo na.
10: Hindi na yan masaya. Hindi na yan healthy relationship.
9: Correct. Toxic na yan.
10: Oo, mahalin mo na lang ang sarili mo tapos isunod mo na ako. Ganon! Bakit? Pero hindi ikaw yung tinutukoy ko, yung mga kabayos natin. Huwag ka masyadong ano dyan, ha? Hindi ikaw yun. Wala ka sa standards ko. Ang standards ko matangkad, ikaw pandak. Bakit?
9: Ganon?
10: Tapos ang standards ko, maliit na mga paa. Hindi yung parang paa ni Barney na namamagapa.
9: Excuse me.
10: Bakit? Sige, dumaan ka. Excuse me.
9: Kahit sinasabi mo na maliit ako.
10: Bakit? Kahit maliit ako talaga yan, ha? Kailangan pang i-chani yan.
9: Sali lang. kahit hindi pasok masyado sa standard yung criteria ko. Pero, ducks naman to be.
10: Ay, hindi tayo sure. Ducks sa mga daliri ng mga paa mo.
9: Gusto mo sample?
10: Hindi na rin talaga. Kaya sa mga vibes natin dyan. Sample ang mga magigandang tugtugan ang hatid namin sa inyo.
9: Wala kong bawi doon.
10: Kaya huwag na huwag kayo bibitaw. Kasama ni isang baby nyo sa radyo, DJ Main.
9: Ano pa sa bandalang humanili sa Besyo ng Bayan at Diyosa ng Kalasada, walang iba, DJ Jaiho. Ako po, si Kigo Kaligon.
10: At ito ang paborito ninyo. Ano, sige, ano, inuunahan mo ko, diba? Ang paborito ninyong merienda sa hapon.
9: At ang Home of the Stars.
10: Ito ang Banana Crew.
9: Dito lang sa 92.3 FM our
10: favorite music radio, Kavines.
9: Ang Yupen.
10: Oras natin. Ano oras na?
9: Ano oras na?
10: Oras na para kalimutan mo siya. Oh. Oras na para ako naman amahin mo dahil 3:55 na. Oh.
9: Hello. 92.3 FMR, favorite music radio. Kavibes.
0: Ang lupet.

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Libreng saya, libreng tawa, kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya, ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin ang tanong along the Riles para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA, June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nakasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC

0: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
1: Magandang afternoon.
0: At DJ Chloe.
2: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo. DJ Chloe.
0: Banana Crew.
1: Tambalang Jaiho.
0: Banana Crew.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula pa kaninang alas 3. Nakasama ninyo, walang iba ang pasamantalang humahalili kay DJ Chloe, ang darling ng radyo. Walang iba, syempre, ang nag-iisa, baby ng bayan, DJ Manu Henyo!
5: At ang humahalili sa besi ng bayan at diyosa ng kalsadang nag-iisang si DJ Jaiho. Kasama natin ngayong hapang ito, ang tito mong napakakulit, ang tito mong napakatalaga sa lahat ng napaka nag-iisang si Kiko. Kiko, Kiko!
4: Para sa paborito mong merienda sa hapon,
5: ang home of the stars, ito ang Banana Crew!
4: Uy, shoutout lang kay Vanessa. Napapashoutout siya sa mga dati niyang kasamahan daw sa East Avenue Medical Center, kay Edsel Bariso. Sabi niya, sabihin ko daw, sabi mo nga Kiko, on air Edsel Bariso, Instagram and TikTok.
5: Ala, naghahanap ka pa ng ano, ano, followers mo, ha?
4: Ganun din si Elaine Morales ng Elaine Limusinero Morales ng Laguna. Magandang hapon sa iyo.
5: At gusto ko rin batiyan ng mga taga-Launion, kayla Mrs. Lopez at sa anak niya at sa mga ka-vibes nating jeepney driver dito sa may Tambo, Parañaque.
4: Wow.
5: Diyan sa may Baclaran din at hindi magpapahuli ang mga taga Tagig.
4: Wow naman, taga Tagig. Grabe sa inyo. Hi po sa inyo sa mga Tagig, kay Tiwela Sanchez. Ganun din kay Kuya Kods. At kay, ano pa bang pangalan nito?
5: Hindi ka marunong magbasa.
4: Hindi ko makita, Bi, kasi layo. Ang labo eh, ang liit eh.
5: Oh, sige, ako muna. Yung mga ka-vibes natin dito sa Divisoria, mga paborito kong tendera. At ganun din dito sa may LRT, dito sa may Pasay City.
4: Wow! Si Bebe Panaligan, magandang umaga.
5: Hapon
4: na tayo, Bebe.
5: Hapon na.
4: Nakalagay,
5: parang
4: binasa ko lang.
5: Parang sarap ng buhay nito, no? Hapon na gumigising, no? Oo.
4: Akala niya umaga pa.
5: Oo.
4: Jeff Tanzuloberos, magandang umaga din sa'yo. At kay JL, o diba?
5: Sana halo. All. Halo sa inyo. Magandang hapon. Sana nakapag-merienda kayo ngayong hapong ito. Busog na busog kayo.
4: Diba?
5: Sa tawa, diba? Sa mga magagandang good vibes na tugtugan.
4: Oo nga. Hoy, ito na nga, DJ Main, ha?
5: Ano?
4: Dahil today yan, mamayang alas 7 ng gabi.
5: Ano, meron mamayang alas 7 ng gabi, mamababae ka na naman.
4: Hindi!
5: Sino na naman i-date mo?
4: Hindi!
5: Oo, tapos sila pagbabayarin mo.
4: Yung hindi!
5: Ah, hindi ba? Hindi.
4: Yung inaabangan ng ating mga kabibs, lalong lalo ng pinanganak noong 1990s. Alo!
5: Oh, sumigaw ang mga batang 90s!
4: Oy!
5: Ay, napasigaw na sila.
4: Mm-hmm. Tilian pa.
5: Oo. Eh, isa ka diba sa batang 80s ka?
4: Huh?
5: Batang 80s ka, diba?
4: Born in 80s, grown in 90s.
5: Ah, wow! Nailusot niya!
4: Siyempre!
5: Ano yan? Anong aabangan nila dyan?
4: Aba-abangan ninyo dahil muli po nating matutunghayan ang ginagisnan natin at ang pambansang pamilya. Siyempre, ang Pamilya Cosme para sa
5: Home Along the Realest! Gusto mo ba akong makita dyan ka, Vibes West? Manood ka niyan? Makikita mo ako dyan?
4: Uy, talaga!
5: Huwag kang kukurap, ha?
4: Abangan niya dyan si DJ Main.
5: Oo, dadaan lang tayo dyan. Bakit ba? Hoy, pero ano
4: exposure
5: yun?
4: Exposure yun, ha?
5: No, hindi lang exposure. Napaka ano nun, napaka magandang parte ng buhay ko. Kasi, di ba, pinapangarap ko yan noon.
4: Lahat.
5: Inaabangan ko yan lagi. Yung Home Along the Realest kapag ano na, kapag yan na yung ipapalabas sa TV, talaga
4: sa
5: nakatutok talaga ako dyan. Mm-hmm. Tapos ikaw mapapasama ka doon sa mga legendary. Di ba? So, sobrang ano nun, sobrang nakakasarap sa puso.
4: Tama, fulfillment dyan ang pangarap, di ba? Eh, kumpleto na sana. Wala lang si Tito Dolphy, tsaka si Babalu. Diba?
5: Pero nandun pa rin yung mararamdaman mo,
4: basta,
5: Kiko, yung presensya. Kaya dapat panoodin nyo yan!
4: Yan! Di ba?
6: Wow!
5: Mega nun!
6: Wow! Lupit mo, teng, ha? Wow na wow!
4: Diba? Saya-saya. Muli nagbabalik sa atin ang Home Along the Realest. Kinagis na natin yan.
5: Oo, mamaya black screening.
4: Yan, sa SM North EDSA.
5: At kailan ang showing yan?
4: Bukas, syempre. Bukas na.
5: 18,
4: yan, June 18.
5: Kaya dapat panoorin nyo, isama nyo na ang mga lola ninyo, tito, tita
4: lahat
5: ninyo, buong pamilya. Talagang kukurot sa inyong puso at magpapatawa sa inyong mga bagang.
4: Bagang! Walang puklat yan at walang mintis talaga.
5: Ano yung puklat?
4: Walang puklat, walang tigil.
5: Akala ko yung ano
4: puklat
5: may...
4: Puklat yun!
5: Oo, puklat ba yun?
4: Isa! Puklat yun!
5: Oo, tsaka sa mga kabayos natin dyan ha, samahan ninyo ako mamayang gabi, alas 9 hanggang alas 12 ng ating gabi, tayo'y maglalambingan! Oo, papaligayahin kita, total, wala naman nagpapaligaya sa'yo. Itutok nyo na sa programang Main Event, 9pm to 12 midnight yan, mamayang gabi!
4: Yeah, kaya naman dapat ninyong abangan yan, mga kabayos, programang Main Event!
5: Para sa mga pokmaru, dapat nakikinig ka eh.
4: Huh?
5: Oo, tapos magpadala ka ng confession mo.
4: Excuse me.
5: Ako, bibigyan kita ng chance. Ano ang i-confess mo sa akin ngayong oras na ito?
4: I'm the new me.
5: Oh.
4: And I'm no longer the old me.
5: Wow!
4: Di ba, Bubbles?
5: Parang hindi naman.
4: Uy, bunganga mo naman.
5: Wala pa naman ang sinasabi. Yung pa lang, ikaw naman masyado ka-defensive.
4: Sagot na sagot kasi.
5: Defensive yarn!
4: Louie Basco, magandang hapon sa'yo. Hi daw kay Louie Basco.
5: Ay, magandang hapon. At sa mga ka-vibes natin dyan, please do follow us sa lahat ng social media accounts namin. Hindi yung kusahan saan ka. Nagsusubscribe, may bayad pa sa amin. Wala, libre lang. Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Bakit ka natatawa doon sa pagsusubscribe?
4: Wala, iba'y naisip
5: siguro
4: ko.
5: Siguro nakasubscribe ka doon, no?
4: Ha? Uy, di ba?
5: Totoo ba? Diba? Last time, may guest tayo, yung Viva Max Artist. Malamang nag-subscribe ka.
4: Bunganga.
5: O, bakit?
4: Excuse
5: lang. Masama magsinungaling. Minus 10 sa langit.
4: Hindi
5: bakit?
4: Hindi ko kailangan mag-subscribe.
5: O, bakit? Kasi?
4: Kasi meron naman free.
5: Ay, siyempre, dito yan sa 92.3.
4: Yan! Dito yan! Free! Libre! Ma-access mo sila, makikita mo, at makikilala mo yung ating mga paboritong artista.
5: Yeah! At mga paborito niyong DJs sa radyo. Bakit? Bakit ka natatawa?
4: Kakaban ako sa'yo.
5: Kalma mo yung self mo, ha? Ako lang to. Huwag ang kabadong nani, ha? Nahuhuli ka. Hala siya, tawa siya ng tawa. Hindi pa nagtututbrush. Ayan mga ka-vibes. Maraming thank you so much from the bottom of our hearts.
4: Uy, ano mo na? Promote mo yung mga social media account mo.
5: Ay, napilit ka, napilit eh. Ayoko.
4: Ay, di wag.
5: Ay, hindi. Sige. I-follow nyo na ako, mga ka-vibes. Ayan. Main Eugenio. At syempre, sabay-sabay nating i-block at i-report ang account ni Kiko Kalikot. Ayan po ang kanyang pangalan sa social media.
4: Mamay, i-block na ako ng mga yan. Masunurin pa man din yung mga ka-vibes natin. Walang yan. Ay, magandang umaga. Ay, magandang hapon kay Coco Melon, kay Louie Basco, kay Edsel Barizo, at syempre kay Wela Sanchez at Bubbles. Uy, Hazel Mata, magandang hapon.
5: Si Bubbles, nasa si Buttercup, tsaka si Blossom.
4: Uy, ando nagluto.
5: I-shoutout mo naman yung minamahal mo. Di ba may bago ka na mahal? Wala na yung taga Montalban Rizal, pinalayas ka na doon. So, i-shoutout mo yung bago. Bakit?
4: Alam mo?
5: Hindi ko pa alam.
4: Nakakaawa ka na talaga.
5: At sabi, shout out po. Alam mo kami mga babae, gusto namin yan. Lalo pag may jowa kaming DJ, gusto namin yung sina-shout out kami. Na-appreciate namin yan. I-shout out mo na ang baby girl mo. Sige
4: kanino,
5: na.
4: Kanino ko pa sina-shout out nga ni?
5: Anong pangalan nga ni?
4: Bubbles.
5: Asa pala si Bubbles? So ikaw si Mojo.
4: Ay, magandang hapon kay Sir Jack Batallones.
5: Oo, ang gwapo mo, Sir Jack.
4: Mm-hmm.
5: Ayan sa mga jeepney drivers, mga bus terminals natin, mga tricycle drivers. Naway, napasaya namin kayo ngayong hapong ito kahit napaka-iksi lang ng ating oras.
4: Yan!
5: At bukas, aabangan na nila, makakasama na nila, diba?
4: Magbabalik na, syempre, ang Diyosa ng Kalsada at ang besyo ng Bayang Walagba, DJ Jaiho!
5: At syempre, ang darling niya, Susirajo, ang nag-iisang si DJ Chloe.
4: Syempre, nakasama ninyo, pasamantalang humaalili, Kiko Kalikot!
5: Napakalikot!
4: Ang
5: nag-iisang baby ninyo sa bayan, ang bago ang nag-iisang baby ninyo sa bayan! Wow, inangkin niya yung tono, no, na nag-iisang baby!
4: Alam mo nga ba yan?
5: Ang bagong baby ng bayan, ang baby mo sa radyo, DJ May, napatay si Kiko Kalikot! Ay, talaga inamin niya talaga, no, ang lakas ng loob nito, no? Ayan! Kaya nakasama ninyo ngayong hapon sa paborito ninyong merienda sa hapon.
4: At syempre, ang Home of the Stars.
5: At syempre, pwede diretso mo sa Home of the Stars. Ang Banana Crew.
4: Dito na, it's a 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Goodbye.
5: Ang Lupet.
4: Hey, ang oras.
5: 425.
4: Bye, mga ka-vibes. Thank you. 92.3 101.3 FMR, Favorite Music Radio.
6: Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS.
1: Uy, kinikilig. Ang lupet.
2: Libreng saya,
3: libreng tawa.
4: Kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
2: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
4: ang tanong along the riles
2: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA, June 18, Thursday, 6 PM. May popcorn and panulak pa nakasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sinagawa ngayong araw ang pre-trial conference sa kasong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ay ang mandatory closed-door meeting ng prosekusyon at ng depensa para paghandaan ang nalalapit na paglilitis. Magandang hapon, ako si Maan Makapagal.
3: At ako naman si Jack Batalyones. Talakayin natin ang ginaganap na pre-trial conference. Live po tayo sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Nakatutok po kayo sa The Pre-Trial Vice President Sara Duterte Impeachment.
2: APR-TV News Special.
3: Nagpapatuloy pa rin ang closed-door pre-trial conference ng House Prosecution Panel at Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte sa Senado ngayong hapon. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Angela Babad. Angela, kamusta dyan?
4: Jack, sa mga oras nga na ito ay tila patapos na no yung nangyaring pre-trial conference dito nga sa Senado. Yan nga ay dinaluhan ng House Prosecution Panel at ng Defense Counsel. Sa mga oras na ito ating nakikita dito na lumabas na sa kwarto na kung saan ginaganap yung pre-trial conference si Attorney Lorna Capuna, no? At kanina ay kanina lamang nakapanayam natin ang lead ng Defense Counsel na si Attorney Michael Poa. At ayon sa kanya ay tapos na raw ang marking of evidence para sa third article of impeachment. At posible rin na magtapos na rin yung marking of evidence para sa isa pang article of impeachment sa pagtatapos ng araw na ito. Pero definitely hindi niya matatapos yung pre-trial conference until the next weeks or the coming days dahil inaasahan na hanggang June 30 pa even yung magiging proseso ng pre-trial conference. As dumayo nga kanina no, para sa prosecution panel sina Leader Representative Jervel Luistro kasama na sina Representative Terry Redona, Ramon Gutierrez, Isabel Zamora, Lawrence Defensor, Attorney Chal Jocno, Laila De Lima, Keith Flores, Lorden Suan, at Representative Joel Chua. Kasama rin nila ang mga private prosecutor na sina Attorney Lorna Capuna na ating nakita nga ngayon ngayon lamang, si Marford Fua, Erwin Matiba, James Ali, at Amando Ligutan. Lumiba naman si Representative Kaka Bagawa dahil

0: Ang pre-trial conference ay hindi lang isang araw.
1: Tama yan, Jack, no? Posible doon kasi sa original na kalendaryo na inirelease, no? Ito ay time pa ni Senate President Alan Peter Cayetano. Meron silang inirelease na kalendaryo na lumalabas na hanggang June 30 posibleng magtagal ang pre-trial conference. Pero sa mga oras na ito ay hindi kasi natin na sigurado kung ganun pa rin yung sinusunda. According kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., sinusunda nila yung kalendaryo na ito. They're trying as much as possible na sumunod dito. Pero kung ito yung official na kalendaryo, ayaw wala silang sagot dyan. But then, until now, ang assuming pa rin both defense and prosecution na magsisimula yung mismong trial pagdating ng July 6. Jack?
0: Okay, maraming salamat, Angela Babad.
2: Tinawag ng House Prosecution Panel na ampaw o walang laman na naging argumento ng defense team ng Vice Presidente sa apat na articles of impeachment na isinampa sa kanya. Kanina, nagharap na sa pre-trial conference ang House Prosecution Panel at defense team ni VP Sara Duterte. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, walang bagong na ipakita mga abogado ng Vice Presidente. Giit ng House Prosecution, ito na sana ang unang hakbang para linisin ni VP Sara ang pangalan mula sa mga akusasyon. Mas kapani-paniwalaan nila kung humarap din agad ang Vice Presidente sa pre-trial brief pa lamang.
0: Ubarangkada na ang pre-trial conference kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para linawin kung ano at para saan ito. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Studio si Dean Maria Soledad Margarita de Riquito Mauis, Dean po ng Lyceum of the Philippines University School of Law. Magandang hapon po, Dean Mauis.
3: Magandang hapon po sa inyo po.
0: Sarangkada Balita.
3: Marami pong salamat.
0: Yes, Dean, ganito, narinig nga natin yung ating reporter na nasa Senado. O sinabi niya na hindi lang pala isang araw itong pre-trial conference. Gano'ng ka-importante?
3: Napaka-importante po yung pre-trial conference kasi yun ang magtatakda papaano gagalaw o uusad ang paglilitis. Kasi ho, sa pre-trial conference, unang-una, magkakaroon ho ng simplification of issues. Mm. Batay po sa mga sinumite na papeles o yung complaint, yung answer at kung may reply man, ano ba ang pinag-aawayan? Ano ba yung issue na dapat patunayan at dapat i-answer po ni Vice President? Pangalawa ho doon, ay sa pangmahalagang ano ho dyan, yung stipulation of facts. Mm-hmm. Ibig sabihin po noon, pag inamin po, nagkasundo sila, kunwari, itong dokumento ito ay kahit photocopy, inaamin na executed, duly authenticated, pirma, hindi ka na magpre-presenta ng ebidensya para patunayan yung due execution and authenticity ng isang dokumento. Kasi inamin naman nung kunwari ng isang partido, ng isang tao, na talagang siya ang gumawa ng dokumento na yon. Pangatlo, doon din magmalalaman kung ano mga ebidensya na ipre-presenta sa bawat ground. So walang surprises dapat na mangyari kasi lahat nakalahad at nakalagay na kung ano yung ebidensya. Doon ho mamarkahan yung mga documents, doon ho pagtitibayin ho ano ho yung mga dokumento yung ipapakita para suporta sa kanyang mga claims and defenses. Doon din ho sasabihin sino ang ipre-presenta ho nilang mga witnesses. Batay ho sa mga witnesses, doon natin ho ngayon malalaman gaano ho tagal ang magiging trial. Kasi magkakaroon ho sila ng agreement na itong witness na to sa araw na to, ilang witnesses. Kaya makikita natin ho kung gaano more or less katagal. Sa dami ho ng grounds, ako ho naniniwala, hindi ho matatapos ho ng isang araw po yan. Siguro magiging dalawa o tatlo pang session dahil ho sa number of grounds dun ho sa articles of impeachment na nakalahat at sinagot naman po ng business.
2: So, ibig sabihin ba nagkalabasa na ng baraha kanina? Ibig sabihin, malalaman na ng magkabilang kampo, ito pala ang witness nila doon.
3: Opo.
2: So, yung mga strategy nila, pwede na nilang mailatag ngayon.
3: Opo, makikita ho natin, more or less, makikita ng mga abogado, ito pala ang ito ebidensya nila sa ground na to, ito naman ang kontra-ebidensya hula. So, maa-assess mo na kung nasaan ka na, no? Kaya, sa susunod, maaari silang magdagdag. Kung gusto nilang magdagdag, yaan lahat ho, dapat mailahad bago ho maging, magsimula ho yung trial. Para ho sa trial, hindi ho yung biglang, ay, anong nangyari dito? Bakit ganito yung ebidensya? Wala dun sa pre-trial order. Kaya, very, very important po yung pre-trial.

0: Conference.
1: Pwede rin silang magkasundo, partner, no? Yun, na eto, tanggalin na natin etong part na to na magkasundo.
0: Pwede ho, oh, kung yung kunwari stipulation of facts, kung yun ho ang kanilang pinag-usapan at pinagka-agreehan, okay naman din po.
2: Kunyari, yung mga witnesses po, eto, pinaresent na ng prosecution team. Ngayon, pwede bang umapela yung defense? Teka, bakit yan? Pwede na nilang questionin or pa-eliminate? Ngayon,
0: hindi po ho, kung babatayan ho natin, eh kung yan po yung nangyayari ho sa hukuman, kasi sa hukuman ho, ganyan din ho, may pre-trial conference. Hindi ho tayo nag-o-object pa kung yan ba'y admissible, hindi ito po yung panahon para mag-object. Nilalahad nyo lamang po, ito hong yung mga ebidensya. Pero kunwari ho, paulit-ulit, si person A, person B, person C, pare-pareho lang naman ang ititistigo nila. Baka pwede magkasunduan na lang sila na, hindi, isang tao na lang. Pwede hong mangyari po yun.
2: Kasi kung pare-parehas lang naman ang sasabihin, or ano, kumbaga para mapabilis din.
0: Para mapabilis. So, pwede hong nilang mag-agree sila na, ito na lang, tama, sapat na yan. Oo.
1: Ay, bakit po closed door?
0: Eh, siguro para, kasi may mga stipulation of facts, meron siguro silang pwedeng mag-agree, para na lang siguro hindi magulo kung baka magkaroon pa ng prejudgment, lalo na ito, televised. Kaya mas mabuti na lang kung magkaroon siguro ng closed door. Kaya siguro ganun.
1: At pwede pala, ang Vice Presidente ay dumating sana sa pre-trial conference?
0: Because, yes, normally kasi pagka ho, miski ho sa korte, no, as much as possible, dapat hindi lang ho yung abogado, pati ho yung taong dinimanda o nagdemanda. Kasi ho, importante ho yung stipulation of facts. Siyempre, pag sinabi ho ng abogado, ito nga yung dokumento, duly executed yan, ito yung pirma ni ganyan, it will bind the client . So, dapat ho yan, meron ho silang kaukulan na power of attorney na wherein they can say, okay, it binds the client. Kaya normally, kasama ko talaga ang kliyente para matanong, o ito, aaminin ba natin to? Hindi ba tayo aamin? Or ito ba ay pwede natin sabihin, oo, ginawa mo nga ito.
2: So, yung may binanggit kayo kanina, yung admission . Ano yan? As simple as talagang pag inamin niya, kunyari yung salin, ipakita na ito ba ay ito talaga yung salin na sinabi. Yes. Dito yun.
0: Yes, yes. Pag sinabi, kunwari salin, sinabi, ito yung salin, ito ay pirma mo, ito ay gawa mo, hindi ko na kailangan patunayan during the course of the trial na pirma to ni Vice Presidente, ito yung salin na sinabi niya. Kasi admitted fact na siya, na ito yung salin, ito yung pirma niya, genuine itong salin na ito. Kaya iigse. Technically speaking, iigse, kasi hindi ko na kailangan patunayan na ito yung salin niya. Kasi sinabi naman niya, yan nga ang salin ko. Yeah. So it abbreviates the proceedings. You know, pre-trial streamlines, pag pre-trial conference, yan ho yung tinatawag na streamlining. Para nga ho umigsi-igsi ng konti. Kasi kung inadmit mo na, bakit mo papatutunayan kung inadmit mo pa naman?
1: At ito rin yung pwedeng kumuha pa ng karagdagang dokumento, makapaghanda, yes, ang pareho. Yes. Kasi una, yes, nakita mo na yung mukhang ito yung kanilang parang ipipresent na ano. Yes. Kapag, so yung strategy, maayos nyo rin.
0: At saka talagang para walang surprises.
2: Yun nga po.
0: Para walang pasabog. Di ba? Gone are the days.
2: So from both?
0: From both, yes.
2: So prosecution and defense?
0: Opo.
2: Wala nang surpresa na...
0: Dapat walang surpresa. Kasi pagka nag-proceed tayo sa trial, pwede kung kunwari may prinisinta na hindi na markahan, na hindi na identify o pinakita man lamang sa kalaban, pwede kung object kwan niyo na mag-object ko yung abogado at sabi, you cannot present that because that's not part of the pre-trial conference.
1: Paano po kung halimbawa, no, may bagong ebidensya? Halimbawa, may pinresent ang prosecution at nakaisip ng panagot yung defense o baliktad naman. So, paano po kapag may ganun na hindi na i-present sa una, sa pre-trial?
0: Normally, ma'am, bago tayo makarating sa pre-trial, alam naman ho natin kung anong pre-presenta nating dokumento kasi nakapag-file ng complaint. Doon sa complaint, naka-attach na ho yung ebidensya. Nakapag-hain na po ng sagot ang Vice Presidente, dapat ho nakahain na ho doon ang lahat ng ebidensya. So, technically speaking, saan ho lalabas yung hindi ko alam na ito pala yung ilalabas mo. So, technically speaking, dahil nga ho required lahat na ilabas, mababawasan ho yung incidente na kung saan may bago. you have to explain why you are presenting this. There must be a reason why. Tulad ng newly discovered evidence, nalaman lang nila ganito. Pwede hong mangyari po yun.
1: Alright, balikan natin ang mainit na talakayan ukol dito sa pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa amin pong pagbabalik.

0: bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
1: Hello, ka-vibes! Ako si Mark Bautista at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
0: Buntis ka na naman? Ang lupet!
2: Fine as you are, we are Vina! Hello, ka-vibes! Manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes! Ang lupet!
0: Chismis na naman. Ang lupet!
3: Nakatutok pa rin kayo sa PRTV News Special, the VP Sara Duterte's impeachment trial. Eto, kasama pa rin natin sa studio si Dean Maria Soledad, Margarita De Riquito Mawis. Ay, ipagpatuloy natin yung diskusyon. Umiinit na eh. Ayan, ang sinasabi kasi ng House Prosecution Panel, ang target nila ay September matapos. So, tingin nyo, yung target na yun, maaabot?
4: Posible po, lalo na ho, kung gagawin lang araw-araw po yan, maaari humaganap po yan. Yes, that is possible. Depende ho sa ipresenta ho nilang number of witnesses at yung mga dokumento ho.
3: Anong posibleng makapagpa-delay?
4: Well, a lot of things. Pwede ho magkaroon, maghain sila ng motion. Siyempre, yung motion na yan, kasi depende ho kasi kung ano yung motion na ihahain nila. Tapos kailangan ng ruling from the presiding officer. Yan po ang pwede ho makapagpa-delay. But normally, ma'am, yung mga issue na yung pagpa-delay, ano ho ang delay kung nakalusot na ho, nakalatag na ho ang ebidensya? Kaya ho, isa pa hong importanteng facet ho niyang pre-trial, kunwari ang gusto niyang pamarkahan is photocopy, and you just have to compare it with the original. You know, pwede hong mangyari to dispense with the presentation, the comparison of the original with the photocopy. Pinipresent na ho yan sa pre-trial para ang markahan na lang ho yung photocopy. Pwede din ho yun.
5: Pero Dean, kung matatanda natin, alam ko nag-file nga sa Korte Suprema yung kampo ni VP Sara tungkol nga dito sa impeachment. Apa. Pero the fact na nag-comply sila dito sa pre-trial, hindi ba parang nagko-contradict to?
4: Hindi naman po. Posible pong nangyari dahil wala ho. I'm not so familiar with what was filed by the Vice President. But if the Supreme Court did not issue any TRO or writ of preliminary injunction against any proceeding, tuloy-tuloy po yun. Hindi porke naman po naghain ng isang bagay,
5: ay kailangan na hintayin mo muna.
4: Hintayin mo muna, lalo na kung nag-pray na, kung wala hong grinant na preliminary injunction, writ of preliminary injunction, o temporary restraining order ho ang kataas-taasang hukuman.
5: Oo, kumbaga, hindi naman necessary porque nag-file nga doon sa Supreme Court, hintayin muna yung resulta. Kasi wala naman din sinabi ang Korte Suprema na hintayin nyo muna. Wala naman silang binigay na gano'n.
4: At saka tandaan po natin, ang impeachment proceedings ay hindi ho yan katulad ng isang korte. Ito ho ay para ho, ang meron lang hong karapatan na duminig ng impeachment proceedings ay ang Senado ho, sitting as an impeachment court. Kaya kung anuman ho yung inihayin ni Vice Presidente, might not affect the impeachment proceedings. I do not know what exactly was filed, but will it affect the impeachment proceedings? Bukang hindi, kasi wala naman TRO or WPI or injunction na tinatawag namin na nilabas ang Korte Suprema.
3: Ako, eto yung pinag-uusapan ngayon, mga legal luminaries, partner, Dean. Yung botong 16 na kailangan para ma-impeach ang Vice Presidente, nasa batas yun. Pwede rin po bang ibaba daw ito, no? Kasi, yun nga, paano kung sunod-sunod yung mga aresto, yung mga kasuhan sa ating mga senador?
4: Alam niyo po, maganda hong katanungan yan kasi ho, iba-iba ho ang opinion.
3: Interpretation.
4: Ang siyempre, ang importante ho dito, ano ho ang mananaig. Pero ito lang po ang masasabi ko. Ito ho ating mga sitting senators as impeachment officers or judges. Yan ho dapat manumpa. Diba ho? Ang tanong, bago ho sila maging impeachment judges, okay, sino ho ba yung hindi nakapanumpa? Kung hindi ka nakapanumpa, paano mo masasabing pwede mong gawin yung trabaho ng isang impeachment judge? Paano ka maisasama sa boto ni hindi ka man lang ng kapanumpa? Pangalawa, paano ka makakaboto kung hindi ka naman nag-participate sa proceedings, ikaw ba yung maniniwala na lang o babatayan mo na lang yung lumalabas sa Facebook? Babatayan mo na lang yung napapanood mo sa TV? Siyempre, kailangan mo rin mag-participate kasi ikaw bilang judge o hukom, dapat makita mo, magkaroon ka ng, ma-involve ka sa critical analysis, no? Ng mga ebidensyang nilalatag sa'yo. So sa akin, ano ho ba ang dapat, ang proseso sa aking pananaw, hindi lang yung just because ikaw ay nakaupong senador, hindi ibig sabihin, just because senador ka, hindi ka nakapag-participate, hindi ka umaapir, kasama ka sa bilangan. Alam niyo po sa criminal law, yung pong akusado, pag yan po ay hindi po umapir, may tinatawag tayong trial in absentia, nawawalan po siya ng karapatan na maghain ho ng ebidensya kasi fugitive siya from justice.
6: Yes.
4: Hindi ko sinasabi hong that principle will apply in this case, no. But what I'm saying, just because you're absent, tapos hindi ka pa nakapagpanumpa, yun ho ang critical sa akin, yung manumpa ka bilang impeachment judge, okay? Eh, doon sa first pa lang na yun, paano ka ngayon magiging judge, hindi ka nakapagpanumpa?
5: Tsaka yun nga, eh, nung ginawa ito partner and Dean, yung konstitusyon natin, na, maliban nila na mangyayari ito in the future na maraming mga senator legal, ang magkakaroon ng kaso.
6: So yun nga, Dean, pwedeng ibaba sa 16 o anong pwedeng gawin?
4: Okay, as I said, marami hong haka-haka, maraming uuwi dyan. Pero sa aking pananaw, pag ganyan hong hindi kayo nakapanumpa, paano ho kayo makakwalify as judge? And therefore, paano kayo masasamang sa bilangan?
5: Pero kung itutweak yan, kunyari lang, kung posible.
6: Hilingin?
5: I-adjust na lang yung Senate rules or magkakaroon pa ng pag-uwago
4: sa... Alam nyo, talagang magkakaroon yan ng malaking katanungan sa Korte Suprema, di ba ho? Pero I think, at ultimately, the one who will decide that should be the impeachment court.
5: Pero yun nga, hindi kaya maging rason to para sa delay. Kasi definitely, ang dami.
4: Pero sir, matagal pa naman po yun kasi sa botohan pa lang.
5: Oo.
4: It will be very premature at this point in time to decide ilan ba yung boto. Eh, hindi pa tayo nagsisimula eh. Baka naman, malay nyo, pagkatapos maihain ang bawat ebidensya, mabuo sila. Posible naman ho yun, di ba po? Kasi yung pong kaso ho ng isang senador, eh hindi pa naman nadidesisyonan ng Supreme Court. Yung hong nakakulong, may issue ho na suspendido lamang ng 90 days.
5: Yes.
4: Baka naman matapos, di ba? Senador pa rin siya. So there are so many things that are still might happen in the future, and I think it's very premature at this point na pag-usapan natin ilan ang botohan.
6: Maaga pa.
4: Mabuti hong maglabasan na muna tayo, mag-trial muna tayo. Then when we get to that point, pag-usapan ho natin.
6: Ano pong mangyayari kung sakaling matapos yung pre-trial conference, posibleng bukas, at between tomorrow and July 6, tama ba yun?
5: Yeah, July 6.
6: Isa na ng impeachment. Anong possible mangyari din?
4: Anong posibleng mangyayari ho dyan? Unang-una, syempre, hihingi ho sila ng kopya ng pre-trial conference order. Kasi dapat nakasapapel. Ano ba yung na-take up? Ano yung mga ebidensya na markahan? Ano yung mga issues? Ano yung mga stipulated facts? Ano yung mga ebidensya? Iisa-isa yan. Documentary, testimonial evidence, object evidence, nakalahat. I think the first that can happen is kung may kulang, pwede silang maghain ng motion para i-correct at tamain kung ano man ang nakalagay doon. Because napakahalagang papel ho yan eh. Kasi yan bali basically ang yung ating magiging flow ng trial. So that is the first. Will that delay? Yes, but not so much because we just have to go back to the records. Ano po ba pwedeng i-delay? Pwede silang mag-delay ng... I mean, our lawyer, you know, there are so many ways to skin a cat, no? But I think it will be very, at this point, premature to discuss what else. But emanating from the pre-trial conference, I think the very first thing they will do is try to check for the pre-trial order. Tignan, may kulang ba? May sobra ba? Tamain sang-ayon dun sa records na kinuha during the pre-trial proceedings.
6: At ang mahalaga, pwede na mag-practice. Ano yung ating legal strategy? Di ba? May mga nagmamock trial nga daw ang House of Prosecution panel.
4: Dapat lang.
5: Pero yun nga po, so ano yung nakikita nyo dahil dito sa pre-trial na to is mapapabilis? Dapat. Magiging achievable yung sinabi nilang September, tapos na?
4: Dapat sana, because that's precisely the nature of a pre-trial conference, to simplify the issues, to expedite the proceedings. Why? Because now you have documents. Hindi yung katulad na pupunta ko sa korte at sasabihin niya, Your Honor, may request that this document be marked as Exhibit A. Wala nang ganun ngayon.
5: Mm-hmm.
4: Kasi nakamarka na yon during the pre-trial.
5: Ganun pa, at least ngayon na malinaw na sa ating manonood ko. Ano, para saan to, itong pre-trial call? Uh-huh. At bakit talagang closed door?
4: Opo.
5: Okay, pero yun nga, mamaya siguro makakuha tayo ng update, partner, no? And Dean, kung ano nangyayari na, di ba, sabi nga nila, baka itutuloy pa rin daw. Eh. And then mamaya nga, itutuloy pa rin naman natin ating usapan sa Arangkada Balita mismo.
3: At yan ang special coverage ng PRTV News sa pre-trial conference ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
5: Tutok lang po sa maiinit na pangyayari sa loob at labas ng bansa. Susunod na.
7: Hello ka-vibes, ako si Miguel at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes, ang lupit!
0: Good mood siya! Ang lupit!
8: Hello ka-vibes, kami ang Sponge Cola at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio, ka-vibes, ang lupit!
9: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
0: Ang lupet! Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
10: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
0: Ang lupet!
9: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
9: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet! Uutang ka na naman? Ang lupet!
11: Mayroon kang ka-vibe sa soundtrack! 92.3 FMR! 92.3 FMR!
0: Ginto! Ang lupet! Uy! Kadyat niya! Ang lupet!
12: Hello ka-vibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!
13: Walang iwanan, ka-vibes!
9: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: June 18, 2026, Webes. Kasalukuyang sinasagawa ngayon ang pre-trial conference para sa pagdinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mamaya kumuha tayo ng detalye mula sa Senado. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako si Maan Makapagal.
1: Bawat komento kung saan ang bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Trial conference ng House Prosecution Panel o Defense Counsel ni VP Sara Duterte. Nagsimula na, Senado. Puspusa na rin ang paghahanda para sa nalalapit na impeachment trial. 19% ng Pilipino naniniwalang ibabase ng Senator Judges sa ebidensya ang impeachment ni VP Sara ayon sa Octa Survey. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakipagpulong kay Russian President Vladimir Putin para sa pagpapalawak ng ugnayan sa enerhiya, seguridad sa langis at iba pa. US at Iran lumagda sa isang kasunduan para tuluyang itigil ang gyera sa gitnang silangan. Pinoy tennis ace Alex Yala umabante sa round of 16 ng Berlin Tennis Open.
1: Tapos na ang Senate Flex at tuloy-tuloy na ang trabaho sa Senado. Tiniyak ito ni Senate President Sherwin Gatchalian sa pagsisimula ng pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
3: Tapos na ang Senate Flex. Back to work na tayo.
4: Kasabay ng pre-trial conference ng House Prosecution Panel at Defense Counsel, puspusan na ang paghahanda ng Senado para sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil sa mga nakaraang banta sa institusyon at sa dami ng inaasahang dadalo, prioridad ni Senate President Sherwin Gatchalian ang higpit ng seguridad sa mismong paglilitis.
3: Well, we have to admit that the personalities involved are political entities or political personalities. So we have to make sure na covered ang security aspect nitong impeachment proceedings. No? We started the preparation for, yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinica, and other enforcement agencies.
4: Iginiit naman ni Gatchalian na siya pa rin ang tatayong presiding officer sa July 6, bagamat nabanggit ni Senator Panfilo Lacson na posibleng magbutuhan kung sino ang itatalaga sa posisyon sa ilalim ng Senate Resolution 430 na nag-aamienda sa rules ng impeachment. Sa issue naman ng voting threshold para sa acquittal o conviction ng Vice Presidente, ayon kay Gatchalian,
3: in my opinion, we have to follow the Constitution, no? And two-thirds of all members, no? Very clear ang Constitution dyan.
4: Samantala, inihayag naman ni Senator Panfilo Lacson na kanilang pinag-aaralan ang pagtalaga kay Senator Francis Pangilinan bilang impeachment manager, posisyon na maihahalin tulad sa majority floor leader na nakatutok sa pagtulong sa presiding officer na pasinayaan ng paglilitis. Ayon kay Lacson, malaking tulong kung mga abogadong senador ang hahawak sa mga sensitibong posisyon para sa mas mabilis at maayos na trial. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Naniniwala si dating Senate President Franklin Dirilon na kailangang may bumaliktad na isa o dalawang senador mula sa minority patungo sa majority block. Ito'y para masiguro ang katatagan ng bagong liderato sa Senado. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Hindi patapos ang hamon ng Senado sa pagkahalal kay bagong Senate President Sherwin Gatchalian ayon kay dating Senate President Franklin Dirilon. Maselan pa rin kasi anya ang pamumuno ni Gatchalian dahil mataas pa rin ang bilang ng minorya na may 11 miyembro. Kaya para sa kanya, dapat pang may bumaligtad patungo sa majority.
6: Kailangan ni Senator Win kumuha pa ng isa, at least one more or two more na matipat sa majority para magkaroon ng stability. Lalo na ngayon na dahil sa impeachment at 2028 election, ay magkaroon ng constant threat on his presidency. patuloy po na sisikapin alisin siya sa Senado.
5: Maaari din ani ang magdulot ng dibisyon ang pinag-uusapang pag-upo ni Senador Jesus Cordero bilang presiding officer sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil sa nangyari noong unang impeachment nito. Kaya mahalagang mapatunayan ni Escudero na kaya niyang gampanan ang pangangasiwa sa impeachment ng walang kinikilingan.
6: That adds to the polarization and the instability. Hindi po nakakalimutan ng taong bayan ang controversy, sabi mo nga Peter, doon sa fourth wind.
5: Mahalaga rin para sa convener ng Bantay Senado na si Dr. Gary Genicio na mabuksan sa publiko ang lahat ng bahagi ng impeachment ng pangalawang pangulo para maipakita ang transparency ng proseso.
7: This is an opportunity for them to regain their status, no, as the leading institution that stabilized our democratic governance.
5: Dapat ding maging maingat ang senator judges sa magiging pag-usad ng impeachment at siguraduhin walang katotohanan na matatakpan ngayong matindi ang pagtutok ng taong bayan.
6: That is why it is a challenge for us, for the Senate, to maintain the confidence of our people in our democratic institution.
5: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Balikan natin ang ating talakayan kasama si Dean Maria Soledad Margarita Derikito Mawis, Dean ng Lyceum of the Philippines University School of Law. At live nga siya dito sa PRTV Prime Studio. Magandang gabi, Dean, at welcome back ulit.
8: Well, thank you.
1: Yes, yung naputol kanina yung usapan natin. Maganda kanina yung report bago tayo tayo sumalang ulit. Yung factor nung si Senator Cheese ang posibleng gagawin ngang presiding officer.
8: Alam nyo, maganda naman din po yung idea na yan. I just hope he will really be neutral, no?
1: Mm-hmm.
8: Pero ho, sa usaping dapat po ba siya? Kasi maganda ho sa kanya, may advantage ho dahil abogado po siya. He will have to rule on motions, he will have to rule on objections. Kaya malaking bentahe ho, or advantage, na siya po ay abogado.
1: Mm-hmm. Oh. Actually, minabasa nga ako na isang bagong survey na maraming mga Pinoy ang skeptical about sa magiging decision.
8: Yes.
1: Kasi nga, alam naman natin na isang political, kumbaga, hindi naman talaga masyado sa more on evidence-based.
8: Yeah.
1: Ano, parang 4 out of 5, ano po yung masasabi niyo doon? Bakit nandun yung skepticism ng mga Pinoy?
8: Alam niyo, kasi po, at the end of the day, they always say it's a numbers game.
1: Mm-hmm.
8: Pero ako, bilang hong ako naniniwala, I try to be very, very positive. They are required to exercise or to exhibit political neutrality.
1: Mm-hmm.
8: Ibig kong sabihin, isang tabi ho natin ang politika, isang tabi ho natin yung mga personal nating kakape or biases. Mm-hmm. Bilang hukom, dapat ho maging neutral ho tayo.
1: Mm-hmm.
8: Dito ho natin makikita kung ang isa sa mga ang mga senador ho natin, kung sila ho ba ay neutral, ay para ho ba sila sa transparency, or talagang they just toe the political line.
1: Mm, kasi tanda natin, like si Senator Robin Padilla, di ba? I don't know kung natatanda yung sinabi niya na kahit sinugin siya, ay maangamoy Duterte pa rin daw siya.
8: Pero sana magkaroon siya, huwag siya mag-prejudge. Kasi sayang, alam niyo ho, sana matutuhulang, maalala natin yung mga lessons of the past.
1: Mm-hmm.
8: Remember the time na ayaw buksan yung isang envelope?
1: Yeah, oo.
8: Tignan nyo ho ang nangyari. Ayaw buksan, ano nangyari? Nagka-EDSA-DOS.
1: Mm-hmm.
8: Nagiging mitsa. Sana magkaroon ho tayo ng, lalo na yung mga senator judges, sana ho magkaroon ho sila ng maturity, political maturity, that they should really make sure that everything will be just, fair, and in accordance with the rule of law. Because otherwise, baka ho tayo lalo hindi ho mapabuti.
1: Mm-hmm.
8: Kasi syempre, mga taong bayan, manunood ho sila.
1: Pero yun nga, no, realistically, gano'ng ka-importante yung malakas yung ebidensya para matalo mo yung sinasabing political part na itong...
8: Okay, depende kasi ho sa ebidensya na ihahain.
1: Mm-hmm.
8: Kunwari ho, kung may paper trail, hindi ho ma-explain, kunwari ho, yung pag-use ho ng... Mm-hmm. ng amount. Kunwari, sinasabi ho yung, isang pinakamadali ho, yung pagsabi niya na papatayin daw ho
1: yun
8: niya.
1: Yeah.
8: Ano ho yung ebidensya ho para kontrahin ho yun? I mean, I saw it on TV, you saw it on TV, narinig ho natin. Ano ang ebidensya na maaaring niyang ibigay para sabihin, hindi ko sinabi yan, hindi naman yan totoo, joke only lang yan.
9: Oo.
8: Diba? So, ang sinasabi niya, nangyari ba yan? Hindi naman nangyari. But the point is, nagmura siya eh. Nag-threaten siya, diba? Hindi, anong ebidensya na... Ano ho ang kuan? Ano ipapakita niya ebidensya para mapasabing hindi ho niya ginawa?
9: Papasok ba yan doon sa sinasabi nilang, I forgot yung term, ay ultimate facts? Yung...
8: Well, ultimate facts kasi yan yung nakasaad doon sa mga dokumento.
9: Uh-oh.
8: Yan ho yung ngayon, required ho sa batas kasi may ultimate facts. Yun ho magpapakita ano ho yung karapatan ng plaintiff, ano ho yung obligasyon ng defendant, ano ho yung breach na nangyari.
9: Uh-oh.
8: Yan ho ang nakasaad sa papel. Ngayon ho yung evidentiary facts, ano ho yung ebidensya na magpapatunay na ito ho yung sinasabi nyo sa papel ay totoo.
9: Mm-hmm.
8: So, dapat ho sa bawat papel na nakasulat dyan, sa isang aligasyon, dapat may karapatang ebidensya ho. Kasi kung hindi, meron nga ho kayo sinulat sa papel, wala naman ho kayong ebidensya, it will not hold water.
9: Pero, Dean, balik tayo doon sa 16 votes na ano. Mm-hmm. Sabi ko nga kanina na off-air, sabi natin, pinag-usapan natin, pag inisip mo yung nung ginawa yung constitution, hindi naman nila alam na sa future ay ganito pala magiging itsura ng Senado natin. Ano pong masasabi niyo?
8: Alam niyo ho, talaga hong may mga bagay-bagay minsan ho pag nagsusulat, hindi niyo na foresee yung mangyayari. Siyempre, ang presumption ho niyan nung ginawa ho yan, wala hong ganitong kaguluhan, ano ho. But hindi naman ibig sabihin na hindi masusolusyonan. Mm-hmm. Tulad nga ho nang sinabi ko sa inyo, paano ho maiko-consider na isang West ang isang senador kung hindi ho siya nakapag-oath? Napaka-importante ho yung oath.
9: Mm-hmm.
8: Tinutukoy ko po dyan si Senator Bato, wala naman po siyang, hindi pa ho siya nag-oath as judge eh.
9: Mm-hmm.
8: So, paano ho siya makakaboto kung hindi siya nag-oath as judge?
9: Mm-hmm.
8: Number two, kung panahon ho yun, pagka ho ba suspendido, kunwari ang isang senador, that means you cannot discharge your duties as a senator for a limited period of time kung nasuspindi ka dahil may sandigan bahayan case. Ang tanong ho, paano kung na-lift ho yun? Pwede ho ba ngayon siya mag-participate? Nakapag-oath ho siya. Yung mga ano ho yun.
9: Pero yun yan sa numbers. Of course, ito pa, yung Senate Presidency. Finally, ay nasolve. Gano'ng ka-importante yan?
8: Napaka-importante. But, kasi ngayon ho, nakikita natin, kahit papano ho, umuusad ho.
9: Uh-oh.
8: May nangyayari ho. Tulad ho nung naihalal ho si Speaker Win, no?
9: Mm.
8: Nakita nyo, ang dami ho nilang napapasa ng mga legislative matters na aksyonan ho nila, na ang dami hong confirmation na nagawa. Hindi ho na biglang walang nagagawa. Dalawa-dalawa, ipaulit-ulit. Parang wala hong katiyakan kung ano mangyayari. Ngayon ho, dahil siya ay naitalaga na, makikita ho niya, umuusad na ho ang legislative agenda.
9: Pero yung nakikita nyo ba din kay Senate President Gatchalian na parang siya ay isang unifying force? Para kahit paano ay magkaroon ng peace sa Senado at magtrabaho na lang muna sa ngayon. I mean, yung debate nandun talaga, hindi maiwasan po yan.
8: Ang pagdidebate naman ho, kasama ho yan. Uh-oh. Hindi naman ibig sabihin pag nagdebate, hindi na sila magkakasundo.
9: Mm-hmm.
8: Kaya lang ho, what I see in Senator Win is meron siyang calmness of spirit. Parang, ano ho siya, parang, hindi ko sinasabing chill, no?
9: Mm-hmm.
8: Pero meron ho siyang parang, ano ho siya, hindi ho siya, mas unifying siya kaysa paaway. Hindi ho siya nagpo-polarize.
9: Mm-hmm.
8: Makikita ho nyo, despite his being quiet, it tends to unify.
9: Mm-hmm. Pero sinabi po ni former Senate President Franklin Drilon na hindi pa daw to tapos kasi nga yun, doon sa issue nga, hindi lang dito natatapos to sa usapan tungkol sa liderato ng Senado.
8: Hindi pa, kasi napaka-tenubus ng numbers eh. Any moment ako, pwede mag-change. Tapos meron pang...
9: Ang nipis po eh.
8: Oo. No? Pangalawa, meron pang kaso, okay na nakabinbin sa Supreme Court. Kung ano man ang kalabasan na natin, hindi ho natin alam kung magkaka-epekto ba ho yan sa present leadership o hindi.
9: Mm-hmm. Yun nga eh. Talagang kumbaga, hindi safe yung ganong klaseng ano.
8: Oh, because it's very manipis, kung katulad nga po ng sinabi ho nyo.
9: Babalik tayo ulit dun sa numbers nga na ano, sinasabi nga natin itong 13, hirap na tayo makuha. What more yung 16? Are you confident in a way na sa lakas ng ebidensya ay makukumbinsin natin yung mga ibang senators na sa ngayon ay parang buo na yung loob nila kung ano. Tingin niyo po?
8: Sana ho, wag ho buo ang loob nila. Kasi pag sinabi ho nyo na buo na ang loob nila kahit anong mangyari, ito ho ang boboto nila. Mm-hmm. Na-prejudge na ho nila yung kaso na hindi man lang nakikita ang inihain na ebidensya, which I think is very unfair. All the judges are required, the senator judges are required to exhibit political neutrality. Mm-hmm. Miski sa kanilang ano, nakasaad ho yan sa kanilang rules, no? Political neutrality. Eh pagka sinabi ho natin kahit anong mangyari, ang boto ko ay ganito, nasaan ho ang political neutrality? It only goes to show na walang maturity. Mm-hmm. Eh bakit pa tayo mag-a-accept kung ganito naman pala? Eh nanumpa ho sila. Sila ho na nanumpa. Kaya very important ho yung panunumpa ho sa akin. Mm-hmm. They will discharge faithfully their duties as senator judges. Ano ho?
9: Kaya ano, siguro huling tanong lang din kanina may sinabi si Senator Ping Lacson na dun nga just sa time na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano ay malaking pera yun na wala, parang 700 million pesos sa public funds. Hindi kasi wala eh, hindi sila nag-ooperate. Tingin nyo, unang-una, anong reaction nyo dyan? Tsaka tingin nyo, dapat magkaroon pa rin na mabalikan natin yung dapat na investigation doon sa nangyaring sinasabing shootout sa Senate. Kasi natabunan na po eh. Walang mapapanagot pa doon.
8: Totoo ho yan. Ako ho yung shootout sa Senate niyan, dapat imbestigan ho yan. Kasi ho, malaki ho ang ano ho eh. Drama ho ba to o hindi drama? Bakit all of a sudden nagkagulo ho sa Senado? Bakit ho ganun ho ang nangyari? Kasi dapat malaman natin kung anong totoo. At the end of the day, everybody must, especially if you're working in the government, na ganyang kataat sa posisyon nyo, dapat transparency and accountability ang dapat talagang isalang alang. Hindi porke ganito kataas ang posisyon mo, okay na sinabi. Dapat magkaroon tayo lahat ng accountability and transparency.
9: Kumbaga, never forget. Huwag natin kakalimutan na may nangyaring ganyan.
8: Oo, hindi dapat kalimutan.
9: Oo, dapat may managot.
8: Opo.
9: Okay, nako again, maraming pong salamat sa inyong mga paliwanag at insights po. Dina Maria, Soledad, Margarita, Derikito Mawis.
8: Thank you very much.
9: Again, maraming salamat po sa pagpunta po dito sa studio. Ingat po ma'am at magandang gabi.
8: Thank you very much. Okay na sir.
9: Bilang ng mga namatay sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat pa sa 78.
10: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
11: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
12: Ang lupet.
13: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
14: Tanggaling galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
5: Itinanggi ni Palace sa Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na ginagamit bilang political weapon ang kaso sa International Criminal Court o ICC. Hindi umano dapat sisihin ang kasalukuyang administrasyon dahil matagal nang naisampa ang kaso bago pa man maupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyang diin ni Castro na dapat managot ang dapat managot. At kung may dapat mapawalang sala ay mabibigyan din ng pagkakataon. Ipinaalala rin niya na may umiiral na batas na nagpapahintulot sa pagsuko ng mga respondent sa ICC kung kinakailangan. Ang pahayag ay kasunod ng aligasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte na may nakahanda umanong arrest warrant laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. Sinabi naman ng Malacanang ang DOJ ang sasagot sa usapin ng pagpapatupad ng anumang warrant. Nagharap na sa pre-trial conference ang House Prosecution Panel at Defense Team ni VP Sara Duterte. Sa inisyal na pagkaharap pa lang na magkabilang panig, marami ng butas ang napansin ang hanay ng mga prosecutors. Yan ang marangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
6: One of the House Committee on Suffrage and Electoral Reforms.
7: Ito ang agad na napunan ng House Prosecution Panel nang iharap sa kanila ang argumento ng Vice Presidente sa apat na articles of impeachment na isinampas sa kanya. Kanina sa pagharap ng dalawang kampo, nagpresenta ng ebidensya ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial briefing ng Senado. Sinabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, tagapagsalita ng Prosecution Panel, tunuglata ang paunang obserbasyon ng mga taga-usig. Walang bagong naipakita ang mga abogado ng Vice Presidente. Puro pagtanggi at pag-question lang anila ang ginawa ng mga abogado ni VP Sara.
8: Una, babalikan nga natin yung kanilang pre-trial brief, no? Kaya sinasabi natin it's less in substance, it's voluminous, medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial and basically ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagku-question mismo nung proseso, which basically it's what the narrative of the defense.
9: For me, hindi nila sineseryoso ang proseso. Para seryosohin yung proseso, we are looking for independent affirmative defenses. Ibig sabihin po, yung mga sagot na talaga pong nagre-respond sa mga tanong, sa mga allegation. Hindi yung simpleng sasabihin yung, hindi po yan totoo, pero hindi po magpo-provide ng counter-answer kung bakit hindi yung totoo. No, ganun naman din po kahit anong usapin between two people. When you rebut something, may inasahan kang totoong rebuttal and hindi yung blanket denial lang. Yun po yung gusto nating makita, not only during this pre-trial brief, pero during the trial proper as well.
7: Gate ng House Prosecution Panel, ito na sana ang unang hakbang para linisin ni VP Sara ang pangalan mula sa mga akusasyon. Mas kapani-paniwalaan nila kung humarap din agad ang Vice Presidente sa pre-trial brief pa lamang. Sa darating na June 22, pinagsusumitin ng impeachment court ang House Prosecution Panel at Depensa ng kanigirilang komento sa iprinesintang stipulation of facts. June 25 naman, magsusumitin ng resolusyon ang impeachment court na maghuhudyat ng formal na simula ng impeachment trial. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Nakatutok ang kamera sa pagbangon ng Mindanao matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang lugar doon. Kaugnay nito, naghain ng 15 na billion pesos na pondong pantulong ang kamera. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
10: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng liderato ng kamara sa mga kongresista mula sa mga lugar na sinalanta ng malakas na lindol sa Mindanao para matukoy ang mga agarang pangangailangan ng mga apektadong lugar. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, nakahanda ang kamara na magbigay ng anumang tulong sa mga biktima habang nagpapatuloy ang rehabilitation.
11: Whether it be MAIP or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide.
10: Nauna nang bumisita si Speaker Boji D sa General Santos City at Sarangani para personal na alamin ang lawak ng pinsala at makipagpulong sa mga lokal na opisyal. Pinagtibay din ng Kamara ang dalawang House Resolution na nagpapahayag ng mga biktima ng lindol at kumikilala sa mabilis na pagtugon ng Administrasyong Marcos at mga ahensya ng gobyerno sa kalamidad. Naghain naman si Lano del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adiong ng House Bill 9887 na naglalayong maglaan ng 15 billion peso supplemental budget para sa relief, rehabilitation at reconstruction effort sa mga lugar na naapektuhan ng lindol.
4: So talagang kailangan natin magkaroon ng mas sustainable, as much dedicated na allocation of funding para doon sa mga nasiraan at nabiktima ng biktima itong quake na to sa Mindanao.
10: Dagdag pa niya, titiyakin ng panukala na mapupunta ang pondo sa mga sektor na higit na nangangailangan.
4: We hope that we can actually identify these possible sources so we can legislate and we can allocate funding dedicated for the rehabilitation of Mindanao.
10: Habang nagpapatuloy ang relief at rehabilitation efforts, umaasa ang mga mambabatas na agad maisulong ang supplemental budget para mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na matinding naapektuhan ng isa nga sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Mindanao nitong mga nakaraang taon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
12: Patuloy na tumataas ang bilang ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng NDRRMC, umabot na rin sa milyon ang bilang ng mga apektado sa pagyanhiga. Alamin natin ang iba pang detalye sa umarangkadang balita ni Justine Ignacio. Justine.
13: Jack, 10 araw na ang nakakalipas mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa talaan ng Office of Civil Defense na yung Lebe, umakyat sa 78 ang bilang ng mga namatay. 21 rito mula sa Davao Region, habang 57 ang mula sa Soccsargent. 30 naman ang naikalang bilang ng mga individual na nawawala at patuloy pang hinahanap. 13 rito ay mula sa Davao Occidental, 15 mula sa Landani at 2 mula sa South Cotabato. Nagtamo naman ang sugat at sakit ang higit 1,300 individual. Karamihan sa mga ito ay galing sa Soccsargent. Sa kabuuan, umakyat na sa 1.5 million na katao ang naapektuhan ng lindol o katumbas naman yan ng higit 300,000 pamilya. Ayon sa OCD, nakapagbigay na ng 176.8 million pesos na tulong ang iba't ibang ahensya sa mga apektado. Pagdating naman sa mga nasirang bahay, Jack, higit 13,000 ang inuyan ng nagiba, habang bahagya lamang nagiba ang higit 60,000 bahay. Sumasitotal naman sa 1.29 billion pesos ang halaga ng pinsala sa higit 700 infrastruktura sa Mindanao. 29.8 million pesos naman ang naitalang pinsala ng lindol pagdating sa agrikultura sa Davao del Norte at Davao del Sur. Jack, sa ngayon patuloy na nasa ilalim ng State of Calamity ang 14 na munisipalidad mula sa mga probinsya ng Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato, at naipamahagi na rin sa kanila ang 8.1 million pesos na tulong. Yan muna ang latest. Balik sa inyo sa studio, Jack.
12: Maraming salamat, Justine Ignacio. Nahulog sa bangin ang isang truck na maghahatid sana ng relief goods sa mga naapektuhan ng lindol sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Driver at pahinante, sugatan. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
10: Masaya pang nagre-repack ng mga relief goods ang grupo ng vloggers na ito upang ibigay sa mga nasalanta ng 7.8 magnitude na lindol sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, isang araw bago nila ito inihatid. Ngunit alas 11:40 ng umaga nitong Hunyo 17, bigla na lang nahulog sa bangin ang forward truck na siyang sinakyan ng mga relief packs sa sitio Sinugpang, Barangay Lapuan na Don Marcelino, Davao Occidental. Ayon sa investigasyon, nawala ng preno ang truck dahilan para mawala ito sa
14: balanse at mahulog sa bangin. Nahulog din maging ang mga relief goods. Agad namang dinala sa paggamutan ang pahinante at driver ng truck na nagtamo ng mga sugat at galos sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan.
15: Siguro siya familiar sa terrain o sa road kuan ba sa o sa kuan mo ng terrain nila mga ng creek iba. So, validly, ngayon daw sa kuan is nalos daw ang iyang brake. Bila mo kagat. Kaya niya ang gisundan niya SUV sa moto. Yan di kabig pa wala. Kung nahulog sa pangpang.
14: Paalala ng mga otoridad na mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Naniniwala ang 19% ng mga Pilipino na ibabase ng Senator Judges ang kanilang boto sa impeachment kay Vice President Sara Duterte sa ebidensya at batas at hindi sa mga political na konsiderasyon. Ayon sa survey na isinagawa ng Okta Research noong April 20 to 24, nasa 32% ng respondents ang hindi naniniwala na ikukonsidera ng Senator Judges ang mga ebidensya. O sa madaling salita ay mas mangingibabaw ang mga political na paniniwala. Samantala, humigit kumulang 50% naman ang undecided. Dagdag pa ng Okta, nangangahulugan ito na limitado pa lang ang kumpiyansa ng publiko sa Senado pagdating sa gagawing paglilitis.
5: Sa pagkakataong ito, makausap natin si Professor Ranjit Rai, ang presidente ng Okta Research. Magandang gabi po, Professor Rai. Welcome back sa Arangkada Balita.
16: Magandang gabi sa inyo lahat, sa lahat na nanonood at nakikinig po sa atin.
5: Ito nga, Professor Rai, kung hindi ako nagkakamali, no, may survey kayo before na 74% ng mga Pilipino ang nais na ituloy ang paglilitis kaya VP Sara Duterte. Pero ngayon naman, sa survey ninyo, 19% ang nagsasabi na baka raw hindi evidence-based yung magiging hatol ng Senator Judges.
16: Sir. Yes. Mm. Tama. Tama ho. At wala hong contradiction ho yung findings natin sa dalawang survey na yun. Ang unang survey natin, nagsasabi na talagang mas marami ang gustong magkaroon ng pagkakataon yung ating Vice President Sara Duterte, na maklaro yung pangalan niya sa isang paglilitis.
5: Mm-hmm.
16: Ito naman, tinatanong dito, ang may kapabilidad ba maging patas at walang kinikilingan ang ating Senado? So, tinatanong natin dito, palagay niyo ba magiging patas, magiging walang kinikilingan, no? Ang paglilitis sa Vice President natin. Nagsasabi na ang basehan ba ay ebidensya at hindi politika. Tanda natin na impeachment to ay pareho yan. Ang impeachment to ay isang political process yan.
5: Mm-hmm.
16: Pero sa atin, ang lumalabas sa survey natin, marami ko sa ating kababayan, halos 81%. Pag sinabi mo yung 32%, at saka ang 49% na don't know, 81% ang skeptical.
5: Mm-hmm.
16: O hindi sila sigurado na ang ating Senado ay capable na magkaroon ng patas na walang kinikiling ang paglilitis at magiging tanyag ang mga political na konsiderasyon at hindi ang ebidensya.
5: Mm-hmm.
16: So ang summary ng ating key finding na ating survey, importante sa ating mga kababayan, no, na kung decision sa trial, anuman kung conviction o acquit, dapat ho ay nakabatay yan sa ebidensya, nakabatay yan sa merito ng kaso at hindi lang sa political na konsiderasyon. Yun ang gusto natin, mga kababayan.
5: Mm-hmm.
16: So yun ang lumalabas sa survey.
5: Oo, pero Professor, yes. Alam naman natin na ang mga Senator Judges natin ay mga politiko rin. May mga partido, aliansa, at may interest na politikal. Lalo na't marapit na ang eleksyon o sa 2028. Pero yun na nga, ang kitang matingkad din, Professor Rice, sa mga nagdaang

0: o patas. Mm-hmm. So yun ang lumalabas dun sa survey. Hindi lang dapat political ang basehan ng konsiderasyon sa paglilitis at saka sa final decision. Pero yung proseso dapat ganun nga, patas, walang kinikilingan. At importante, hindi lang yung desisyon eh. Ang lumalabas yun sa survey nito, hindi lang importante na kung ma-convict at o ma-acquit. Ang importante, dapat yung proseso. Nakikita ng mga ating kababayan na lehitimo na hindi siya... napatas siya nga, yun nga, at saka impartial po siya, mm-hmm, na hindi siya rigged. Mm-hmm. So importante yung legitimacy ng process, it's more is as important as the final decision, whether to acquit or to convict.
1: Okay.
0: So yun ang sinasabi natin mga kababayan, sana nakikinig ho yung mga senador natin, na hindi ho pwede political lang ang consideration dito. Mm. Dapat ho talaga nakabase ho sa ebidensya, nakabase ho sa idea na dapat patas yung paglilitis at impartial ho yung mga ating senador.
1: At kung mangyayari yan, Professor Rai, ay posibleng magbago yung resulta ng survey, no? Yung 81% na pinagsamang undecided at yung hindi naniniwala habang umuusad ang paglilitis sa Vice Presidente.
0: Napakaganda na ho ng tama ho kayo kasi ito ho ay pre-impeachment survey. April pa ho to. Si Senator Tito Soto pa ho ang Senate President noon.
1: Mm-hmm.
0: So ito lang ay pananaw ng mga ating baseline survey to. Pananaw ng ating mga kababayan tungkol sa nagbabadyang impeachment trial. Now, pag nagsimula na yung impeachment trial, which is today, may pre-trial na, tingnan natin pagka umusad to kung ano magbabago ho ang mga pananaw ng ating kababayan. Pero klarong-klaro sa survey, ang gusto ng mga kababayan natin, hindi lang yung final judgment. Dapat kapanipaniwala ho yung proseso. So dapat ho ay patas yan, walang kinikilingan at nakabase sa ebidensya. Mm-hmm. Yung desisyon ng impeachment court.
1: Oo, factor din dito, Professor Rai, yung mababang performance rating base sa paningin niya, no, ng publiko kung bakit ganito yung kumpiyansa nila sa Senado. E paano natin maibabalik yan o mapapataas yung kumpiyansa ng publiko?
0: Well, ang kumpiyansa ng publiko sa Senado naman, maraming factors. Hindi lang naman dahil sa impeachment. At mukhang mas malaking factor sa pagtaas ng kanyang kumpiyansa, yung naayos na leadership fight, no? Nagkaroon ng gulo sa Senado, naayos na ngayon. Pangalawa, yung performance niya doon sa paggagawa ng mga batas. Kasi yun naman ang pangunahing batayan ng ating mga kababayan kung nagpa-perform yung ating Senado. Etong sa impeachment ho, hindi pa natin masasabing may malaking impact to kasi hindi pa ho nagsisimula. At tandaan ho natin, yung survey na lumalabas ng OCTA ay pre-impeachment survey. Hindi pa ho nagsisimula yung pre-impeachment, yung trial po. It's a pre-impeachment trial survey po. So hindi pa ho nagsisimula yung impeachment trial po.
1: Mm-mm. So na-affect, so, yes.
0: Magbabago pa yung mga numero na to.
1: Yeah. Okay. Naapektuhan ba yung pananaw, Professor Rai, ng public dahil sa mga lumalabas sa social media at yung political narratives? Syempre, mga spin doctors nandiyan na rin.
0: Yes.
1: No, kumikilos. So, yun sir, naka-apekto ba sa ating publiko?
0: Ang survey ho ng OCTA ay magkakaroon kami ng survey, i-implement siya next week ho for the second quarter. Doon natin malalaman siguro kung may impact itong kaguluhan sa Senado na naayos na doon sa trust and performance niya. Mm-hmm. So yan yung findings na hindi pa namin na-verify. Pero sigurado ho, nag-iba ho ang tingin natin mga kababayan sa Senado at sana na ngayon dahil nag-akaayusan na sila yung minority at saka majority, tuloy-tuloy na, no, na maayos rin yung trust and performance levels ng Senate kasi nakatutok na sila sa trabaho at hindi sa politika.
1: Mm-hmm. Pero yun na nga, pagod na kaya ang mga Pilipino sa ating politika?
0: Hindi pa namin ma-measure, no? Para maganda kasi makita natin yung comparison between the first quarter ng 2026 at saka second quarter ng 2026. So abangan natin yung susunod na OCTA survey. Pero definitely ho, just from our observations over the last few weeks, talagang disappointing ho yung politics natin. Masyado nakafocus ho sa politika, hindi nakafocus sa gawa. So yun ho yung madalas namin nakikita sa FGDs namin, naririnig na ang gusto ng taong bayan natin, masolusyonan yung mga pangunahing problema. Yung problema sa mataas na presyong bilihin, mababang

0: sweldo, yung issue ng murang pagkain. At lumalabas sa surveys namin, nasa top 5 pa rin yung issue ng graft and corruption. Paano natin pipigilin to? So yan ho, malaking issues na hanggang ngayon nasa top 5 urgent national concerns namin sa surveys namin at patuloy pa rin na nasa top 5. Mm-hmm. So naghahanap ng solusyon yung mga ating kababayan, tumitingin sila ng leadership, hindi lang sa ating presidente pero pati sa ating kongreso. Sana matugunan ng mag-focus ho doon sa gawa at hindi sa ngawa. Okay?
1: Okay, ano yung dapat nating bantayan habang umuusad ang impeachment proceedings? Lalo, saan tayo kukuha ng mga totoo at lehitimong impormasyon? Posible kasi magkalat nga sa social media, di ba? Yung mga fake news. Prof.
0: Tama ho. Maganda ho na yung impeachment process natin ho, may mga spokesperson on both sides. Andyan yung media, nakatutok yung legitimate na media, kasama kayo doon na talagang magbabantay, no? At meron hong movement ngayon, yung Bantay Senado na pinangunahan ng Team Pilipinas at may network ho ng mga NGOs yan at saka social civic organizations na talagang nakatutok sila sa Senado, no? At ito, ang goal na ensure na yung hindi lang fair and impartial yung ating impeachment process na talagang nakabatay sa ebidensya, pero that magiging silang platform for providing, no, genuine tsaka legitimate news, no. Ayun ang ho talagang problem eh. Kaya nga ho, yung pati yung House Defense Panel, meron ng spokesperson ho, at hindi ako I won't be surprised na yung ating prosecution House Prosecution Panel, I should say, may spokesperson at saka yung defense ho, may spokesperson na rin. So doon tayo makikinig ho sa legitimate ng mga news outlets kagaya ng Arangkada for our information. Yun lang gabay na pwede natin gawin kasi yun nga. At dapat siguro dapat televised ho lahat ng yung impeachment trial, whether it's the pre-trial and all aspects ng impeachment, dapat transparent siya at saka open sa media. Basta may nandiyan media, I think people will be able to access genuine, truthful information.
1: Alright, maraming salamat Professor Ranjit Rai, ang Pangulo po ng Okta Research. Magandang gabi, sir. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa pagpapalawak ng ugnay ng dalawang bansa sa enerhiya, oil security at iba pa. May umarangkadang balita si Christian Bascones.
2: Simula na ang talakayan sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Naka-face-to-face ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin para sa isang bilateral meeting kasama ang ibang opisyal ng kani-kaniyang pamahalaan. Dito, tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, agrikultura, food security at ang pinaka-importante sa panahon ngayon, ang enerhiya at oil security.
3: We appreciate the forward-looking exchange and on the different structural issues that affect the trade between our two countries. And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
2: Kabilang ang Russia sa tatlong pinakamalalaking producer ng langis sa buong mundo. Tinatayang nagmumula sa Russia ang humigit kumulang 10-12% ng kabuuang supply ng langis sa buong daigdig. Kasunod ng United States at halos nagkakalapit sa Saudi Arabia bilang mga nangungunang sandigan ng enerhiya. Ginanap ang bilateral meeting sa sidelines ng naturang summit kung saan inanyayahan din ni Pangulong Marcos Jr. si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre bilang bahagi ng pagiging chair ng Pilipinas ng ASEAN. Sinabi ni Putin na may malaking potensyal ang pagtataas ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Russia, lalo na sa agrikultura at enerhiya.
4: Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respect for legitimate interests of each other. Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources.
2: Ang pagbisita ni Marcos sa Russia ay napapanahon na dahil sa pagdaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, bunsod ng sigalot sa gitnang silangan na naglantad sa kahinaan ng Pilipinas sa pagbabago ng supply at presyo ng petrolyo. Inaasahan din na tatalakayin kung paano makakatulong ang Russia sa plano ng Pilipinas na gumamit ng nuclear energy sa layunin na pababain ang halaga ng kuryente sa bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Samantala, inaasahang tataas ang bilang ng mga turistang Ruso na bibisita sa Pilipinas matapos magpahayag ng interes ang ilang Russian Airlines na maglunsad ng direktang biyahe patungo sa Manila at Cebu. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, kilala at patok sa mga Ruso ang mga destinasyon gaya ng Boracay at El Nido. Umaasa rin ang pamahalaan na mas marami pang direktang flight ang mabubuksan upang mapalakas ang turismo at ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Russia.
6: So iyan po ay dinedevelop pa natin so that in terms of economic relationship, tourism is a very important part of the economic relationship and there is great potential. Aside from the traditional exports, imports of oil, energy and food.
1: Humarap na sa National Bureau of Investigation ang assistant coach ng Ateneo Blue Eagles kasamang ilan pang mga manlalaro. Pero tila tikom pa rin ang bibig ng mga ito. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
7: Unang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw ang isa sa mga coaching staff ng Ateneo Blue Eagles na si Assistant Coach Sandro Soriano kasama ang kanyang abogado. Nagbigay ng salaysay si Soriano sa NBI na posibleng makatulong sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa kanilang team building sa Dipacolaw, Aurora. Pero tikom ang bibig nito sa media at walang binigay na kahit na anong reaksyon patungkol sa nangyaring insidente. Higit tatlong oras din ang inabot ng pagtatanong ng NBI kay Soriano at pasado alauna na nang matapos ito. Sunod na lumutang ang mga manlalaro ng Ateneo basketball team kasama dyan ang mismong team captain ng Kuponan na si Jared Bahay. Kabilang din sa mga dumating ang ilan sa mga senior players ng Ateneo gaya ni Nawake Espina, Andrew Bongo, Ian Espinosa, Kyle Gamber, Malcolm Tyler at si Sean Tuano. Kasunod rin nila ang isa pang miyembro ng coaching staff ng Kuponan. Pare-parehong walang pahayag ang mga manlalaro at kahit mismo ang mga abogado nila ay iwas makipag-usap. Hihimay-himayin ng NBI ang mga detaling nakuha nila sa mga manlalaro pati na rin sa mga coaches para matiyak na tama ang lalabas na resulta sa investigasyon. Sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na wala pang nakikitang konklusyon ang ahensya kung may foul play ba ang insidente dahil kailangan mabuo at madugtong ang kwento ng bawat isa.
8: Meron ng partial na, although I'm getting partial report, but I cannot come out with a partial conclusion. Kailangan makausap natin lahat. Sabi ko naman, ang commitment ng NBI, we will not leave anything unturned. Lahat titingnan tayo. Wala pa kaming sasabihin na kaso homicide or anything na violation until such time na matapos natin yung statement.
7: Malabo rin umano na matapos ngayong linggo ang imbestigasyon. Taliwas sa naunang sinabi ng NBI na ngayong Biyernes ay maaaring may buong kwento na ang nangyaring insidente. Kasama naman sa imbestigasyon ng ahensya ang impormasyon na hindi otorisado ng Athletics Office ng Ateneo ang ginawang team building activity ng basketball team.
8: So lalabas siya kung meron. We are also coordinating with other government agency na kung ano yung dapat na sanction nito. Also, we coordinate with UAP. So sabi nga natin, tingnan namin, even Chet, we're talking to Chet.
7: Inaasahan na bukas ay susulpot na si dating Ateneo head coach Tab Baldwin sa ahensya para sa kanyang salaysay sa nangyaring pagkalunod ng kanyang mga manlalaro. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Sa ibang balita, sa poll sa CCTV, ang pagnanakaw ng riding in tandem sa isang nakaparadang motorsiklo na pagmamayari ng isang security guard sa Quezon City. Yan ang umarangkadang balita ni Lester Aler.
9: Nakuha ang CCTV na ito sa kahabaan ng R. Fernandez Street, Barangay San Antonio, Quezon City, pasado alas 12 ng hating gabi nitong June 9. Makikita sa CCTV ang pagdating ng riding in tandem sakay ng itim na motorsiklo. Maya-maya, huminto ito at bumaba ang angkas papunta sa mga nakaparadang sasakyan. Ilang minuto lang ay may tulak na itong motorsiklo at saka nito pinaandar. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakitang huminto ang mga sospek at tila inayos ang ninakaw na motor bago ito tuluyang tangayin. Ayon sa kinakasama ng biktima, umaga na nang madiskubre na nawawala na ang kanilang motorsiklo.
10: Bandang alas 5 sir ng umaga po, nung nagpe-prepare na po kami kasi po papasok yung asawa ko pong security guard. Ngayon po, paglabas po niya kasi paalis na po siya, bandang 5:30 po, ay napansin niya po na wala na po yung motor sa labas ng bahay, sa may gate po, sa kalsada.
9: Dagdag pa ng biktima na hindi rin nila naiwan ang mga oras na iyon ang susi sa motorsiklo. Nakaraang taon lamang nang mabayaran ng buo ng biktima ang natangay na motorsiklo, kaya labis ang panghihinayang nila.
10: Malaga po talaga to kasi araw-araw po to ginagamit ng asawa ko sa trabaho po. Service po namin to. Kaya nakakapanlumo lang din po isipin sir na yung pinaghirapan po namin ay kukunin lang po ng iba. Sana naman po makonsensya kayo at sana po lumaban po kayo ng patas. Pinaghirapan po namin yan.
9: Ayon sa barangay, hindi nila residente ang mga suspek sa pagnanakaw.
11: Nag-aalawan po ng mga involved na mga suspect ay mga professional po talaga sila. Na, at na sa katuwang po ang kapulisan na backtrack po namin na hindi sila taga rito. Hindi po Quezon City, malayo po ang narating nila.
9: Dahil report na sa pulisya ang nangyaring insidente, kasalukuyan na nagsasagawa ng backtracking at follow-up operations upang matunto ng mga nasa likod ng pagnanakaw na ipaalarma na rin sa Land Transportation Office ang natangay na motor. Ako si Nestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nasabat ng otoridad ang halos 1,000,000 pisong halaga ng expired na pagkain at iba pang produkto sa Quiapo, Maynila. Nagbabalik si Nestor Aler.
9: Tumambad ang multo-multong grocery items at iba pang produkto nang salakay ng mga tauhan ng Special Mayor's Reaction Team ang isang bodega sa Maynila nitong Martes ng gabi. Nauna na kasi nakatanggap ng impormasyon ng mga pulis na may ibinebentang expired products sa lugar.
12: Eh kasi inlabas po yung ground floor ay nandun po yung mga kanilang mga tindahan. At nung inakyat po namin yung second floor, dahil sa dip na rin po nung informant natin, nakita po namin yung mga expired products na po yan, tas may mga daga po.
9: Napag-alaman din na binubura at pinapalitan ang expiration date bago ibenta ang produkto.
12: Sa CR po, nandun po namin nakita yung mga nililinis nila, yung mga binubura po, tas buburay na po yung dates, tapos tita-tamper na po nila ng parang yung date na po na hindi na po expire.
9: Arestado ang 5 tauhan ng bodega. Aabot sa halos 1,000,000 pisong halaga ng produkto ang nasabat ng mga otoridad. Kinumpis ka rin ng 3 tampering device. May paalala naman si Manila Mayor Isko Moreno sa mga Manilenyo.
13: Kaya po sa mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, mag-iingat po kayo ha. Hindi po kumumura ay ligtas na. Magandang makatipid tayo sa gastusi sa pang-araw-araw. Maganda naman. Kaya lamang ho, mag-iingat tayo.
9: Paglabag sa The Consumer Act of the Philippines at Food Safety Act of 2013, ang kasong isinampa laban sa mga sospek. Tinutugis naman ang may-ari na sinalakay na bodega. Ako si Nestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nilagdaan na ni U.S. President Donald Trump at Iran President Masoud Pezeshkian ang isang kasunduan para tuluyang itigil ang gera sa gitnang silangan. Sa ilalim ng kasunduan, ipatutupad ang agaran at pangmatagalang pagwawakas sa military operation ng Estados Unidos, Israel at Iran. Bubuksan na rin ang Strait of Hormuz at papayagan ng Iran ang ligtas na pagdaan ng mga commercial vessels nang walang singil sa loob ng 60 araw. Pumayag na rin ang U.S. na ipawalang sa ang lahat ng sanksyon nito at paalisin ang kanilang naval blockade sa mga pantala ng Iran. Muli namang mag-uusap ang mga bansa sa loob ng 60 araw para magkaroon ng isang final deal sa peace talks. Nagsimula ang gera noong February 28 na nagdulot ng gulo sa gitnang silangan at nakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya.
5: O pumasok na sa round of 16 ng Berlin Tennis Open si Filipino tennis ace Alex Ayala matapos magwagi laban sa pambato ng Croatia at Olympic silver medalist na si Donna Vekic sa score na 7-5, 6-4. Tinalo ni Ayala ang kalaban kahapon sa Steffi Graf Center Court. Sunod namang mga katapat ng Pinoy tennis sensation ang kasalukuyang world number 2 mula sa Kazakhstan na si Elena Rybakina. Una na silang nagharap sa Italian Open nitong Mayo kung saan nanalo ang Kazakh star sa score na 6-4 at 6-3.
1: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maang Makapagal.
5: Ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
14: Ito na ang inyong kabayan sa Sound Trip 92.3 FMR.
15: Ang lupet!
16: Uy, ka-vibes!
15: Oo, ikaw!
16: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
15: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
16: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
15: Oo,
16: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
15: Ang lupet!
16: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes!
15: Ang lupet!
17: Buntis ka na naman?
15: Ang lupet!
16: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
15: Ang lupet!
18: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
19: Let the show begin.
18: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Vibes. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes ang lupet.
3: Sa mga vibes natin all over the world.
2: All over the Philippines.
3: All over the world of the Philippines. Isang sizzling evening po sa inyong lahat. Welcome sa programang mas mainit pa sa hottest issues.
2: At mas wild pa sa plot twist.
3: Welcome sa programang Too Hot to Handle. Grabe sa mga ka-vibes natin. Nalagpas na tayo ng midweek. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Isa na namang
2: yes.
3: Thursday. Oo, shout out dun sa mga ka-vibes natin na work from home bukas.
2: Oy.
3: Yung parang long weekend. Yahoo!
2: Yes, talaga naman. Parang ina-enjoy mo yun, sis, no? Kapag ka work from home ka
3: naman,
2: Friday.
3: Of
2: tapos
3: course.
2: Kinabukas on Saturday, Sunday.
3: Uh-oh.
2: Oh my goodness gracious, makakapag 3 days kang makapag-vacation.
3: Vacation talaga.
2: Vacation.
3: Oh, vacation sa bahay kasama
2: ayun.
3: Mga deadlines. At least, nandun ka sa bahay.
2: Correct.
3: Diba? Oh, pero hello-hello nga rin pala sa mga ka-vibes natin na hindi work from home bukas, talagang patuloy pa rin. Everyday pumapasok sa office. Konti na lamang. Friday na, Biyernes na bukas.
2: Yes, isipin nyo, konting kambot na lang.
3: Pa-weekend na tayo.
2: Nakakapagpahinga na siya.
3: Correct. Nakakagimik na rin siya.
2: Uy.
3: Makakahilata na siya sa bahay. Very deserved. So
2: correct.
3: Mga ka-vibes natin, sana mag-enjoy kayo sa ating mapag-uusapan ngayong gabi dahil dito sa ating program. Ama nako, mainit na issue na naman.
2: Mainit-nit.
3: Mainit-nit. Ganun ba?
2: It's a very hot.
3: Mainit-init ang issue natin ngayong mga gabi.
2: Ngayon. Sis, is this Tagalog?
3: I don't think so. I think, ewan.
2: Eto na nga. Mm-mm. Alam mo, eto pag-uusapan natin, marami for sure ang makaka-relate sisi ko.
3: Mm.
2: Pagdating sa mga usapang relasyon.
3: Oh, eto na naman tayo. Relationship and plans.
2: Lagi na lang nagpa-plano, ba't di na lang kasi gawin?
3: Oo nga eh. Mas malala kung puro plano tapos walang gawa. Aanuhin mo.
2: Nako.
3: Ang words, di ba? Kung wala namang follow-through.
2: Perfect!
3: Diba?
2: Totoo yan.
3: Ka-vibes ikaw, naalala mo ba kung anong pre-namise mo sa misis mo kahapon?
2: Oh.
3: Last week?
2: Totoo.
3: Noong nakaraang buwan?
2: Totoo.
3: Pistahan tayo. Pag umuwi ka ngayon at tinanong mo siya, naaalala pa niya yan. Kaya
2: correct.
3: Ikaw, naku, bago pa niya sabihin sa'yo na naalala mo ba yung sinabi mo?
2: Ngayon,
3: gawin mo na.
2: Yes.
3: Now na. ASAP.
2: Correct. As in ASAP, like as soon as possible and basta.
3: Mm-mm.
2: Ngayon pa lang, it's a sign na para alalahanin mo. Ang ano dyan, ang mahirap dyan, sisi ko, baka kahit anong isign natin sa kanya, hindi niya talaga naalala.
3: Hindi na-guess.
2: Ano nga ulit yung nagustuhan ng misis ko? Nakalimutan ko.
3: Naku po!
2: Aray ko po talaga.
3: Sa susunod, kuya, ilagay mo na yan sa notes mo.
2: Or baka kailangan...
3: Kung alam mong makakalimutin ka.
2: Kailangan recorded na yan.
3: Oo nga. Ang hirap kasi, di ba, tayong mga girlaloos, madalas sa madalas, ang hilig natin gumawa ng mga plano.
2: Yes.
3: Alam mo yun, talagang nakikita mo na yung future mo at ang future mo with your partner.
2: Correct. Ganun tayo mag-isip eh.
3: Truly. Diba? Pero kasi yung iba,
2: mm.
3: hindi ganun ka-advance mag-isip.
2: Maybe because...
3: More on na sa ano sila, in the moment, in the now, ganun.
2: Parang at the moment, ATM, ganun-ganun.
3: Diba, iniisip lang muna nila kung ano yung nasa harapan nila.
2: Mm-hmm.
3: Hindi pa masyadong malayo ang pagtingin nila.
2: Mm-hmm.
3: And sa mga ka-vibes natin na in a relationship, medyo masakit yun minsan.
2: Kasi
3: diba?
2: Hindi iniisip yung nasa malayo, hindi napapansin yung malayo.
3: Mm-hmm. Yung feeling na hindi ka kasama sa future.
2: Ayun ang masakit ha.
3: Mm-mm.
2: Ikaw ba ka-vibes, kaya mo bang i-handle? Kung in a relationship ka nga, pero feel mo hindi ka naman kasama sa plano.
3: Oh, di ba mga ka-vibes na, oh, hindi lang mainit-init, masakit-sakit din. Ang issue natin ngayong gabi, kaya naman, abangan niyo po ang issue ni Remy at ni Arnold sa ating pagbabalik, mga ka-vibes, para naman pag-usapan natin ang ating sizzling question of the night. And bukod pa doon, bukod sa mapapakinggan tayo dito sa radyo, mapapanood din tayo sa ating mga social media accounts.
2: Correct. Sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, hanapin niyo lamang ang 92.3 FM Radio Manila.
3: Manila. Uy, sa mga ka-vibes natin dyan sa Manila, Metro Manila, Mega Manila, pati na rin sa buong kapuluan ng Pilipinas, lalo na dyan sa taas, 102.3 Baguio.
2: Sa 97.5 dyan sa...
3: At 102.3 Bacolod! Ayan, maayong gabi sa inyong mga tanan. And syempre, huwag ka na maglipat.
2: Syempre, totoo yan. Dito mo lang yan itutok sa amin.
3: Tutok saan?
2: Dito lang. Syempre. Of course, sa programang
3: Too Hot to Handle. Kasama ang inyong sizzling duo. Ako po inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang TJ ID.
2: Ako naman ang chinitang chika Dora Kim Churva.
3: At makakasama niyo po kami hanggang 9 PM dito sa ating 92.3 FMR.
2: Favorite music radio,
3: Ka-Vibes ang lupet. Ang oras,
2: 6:47.
1: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
5: This song is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Libreng saya,
3: libreng tawa,
4: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
2: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
4: ang tanong along the Riles
2: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA June 18, Thursday, 6 PM. May popcorn and panulak pa nakasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Oras ngayon sa FMR.
6: Eksaktong alas 7 na.
1: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
8: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo.
10: Smart 2.
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.

Thank you.

0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, Ka-Vibes, ang Lupet.
0: 7:20 ng gabi at oras na para sa pinaka-inaabangan natin na issue ngayong gabi.
1: Correct.
0: Oo nga, pero syempre bago ang lahat, welcome sa programang Too Hot to Handle. Kasama niyo ako, DJ ID.
1: Kasama niyo pa rin si Kim Churva.
0: Para pag-usapan ng ating issue netong ni Remy at ni Arnold.
1: Kaya nga. Ito na muna
0: ang headlines natin.
1: Hot headlines natin, sisi ko. Mahal mo ko. Pero bakit parang di ako kasama sa mga plano mo?
0: Bakit parang ano, linya no? Sa isang teleserye? Kaya nga. Gusto ko yung ano, yung medyo mas may feel.
1: Ah, may feel. Okay, sige, take two.
0: Mahal mo ko? Pero bakit parang hindi ako kasama sa mga plano mo?
1: Uy, maganda. Iba rin yung atake niya. Iba yung atake
0: niya. Ano, hindi mo ba maintindihan? Mahal nga kita. Bakit mo ba kine-question yung pagmamahal ko sa'yo?
1: Asis.
0: Mahal? Mahal mo?
1: Ay.
0: Ganon.
1: Mahal?
0: Pang radio drama
1: mahal
0: yan.
1: Mo? Oh. Mahal mo pa.
0: Mahal mo pa. O naman, syempre. Hindi naman magbabago yun.
1: Kaya nga, eto na nga.
0: Ang pagmamahal ko sa ating mga ka-vibes.
1: Yes. Tagaling ka, natawid.
0: Oo nga. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, eto na nga yung issue ni Remy at ni Arnold.
1: Eto
0: ano
1: na.
0: Ano meron?
1: Eto kasing si Remy, may boyfriend siya noong college days nila. At ito nga ay si Arnold, engineering student and finding a job para masuportahan ng studies niya, as in super busy niyang i-build.
0: So parang road to working student.
1: Yes, ganyan si Remy. Tinanong daw ni Remy ang tungkol dito. Ay hindi, si Arnold pala yung ano, sorry, nalilito na yung ka-vibes natin. Si hindi, nadala kasi ako sa acting mo kanina, sis. Iba yung acting mo. So,
0: so ano nga ba?
1: Ito na.
0: Again, recap. Si
1: okay.
0: Remy.
1: Si Remy, may boyfriend siya nung college days nila na si Arnold. Yon. Si Arnold isa siyang engineering student. Kumbaga naghahanap na ng trabaho para masuportahan ang pag-aaral niya. As in, super busy to build himself. And tinanong daw ni Remy yung tungkol dito. And he reassured naman na si Remy na mahal daw niya ito. So, ibig sabihin, mahal na mahal pala ni Arnold itong si Remy. And after niya raw sabihin iyon, may pahabol siya na hindi raw muna niya priority ang relationship nilang dalawa. Dahil need niyang i-priority ang sarili niya to build himself and for the better na rin daw ng buhay nila. He even encouraged Remy na maging ganun din tulad niya. Mas okay daw kasi yung habang 20s pa lang sila, mas mature na raw sila kaysa magpaka-puppy love sa relationship na at the end of the day, mahihirapan lang. Ang kaso mo nga lang, ito pa lang si Remy, may anxious attachment. Kaya sobrang hirap sa kanya emotionally dahil baka someday, Arnold at outgrow him. Willing naman siyang supportahan si Arnold pero hindi niya kayang while in a relationship sila. Parang naka-exclude siya sa mga plans nito because nagpo-focus siya sa sarili niya. And that's our issue for tonight. Grabe, ang lupet.
0: Sobrang lupet nga ng ating
1: pero naiintindihan ko sila both sides, ha. Alright. Kasi syempre nandun tayo sa point na, 'di ba, during our 20s, 'di ba, sobrang ganado tayo, sobrang sipag natin to build ourselves, to build our career, 'di ba? Mm-hmm. And hindi naman natin masisisi kung ganun talaga yung magiging desisyon nito ni Arnold, okay? At hindi rin natin masisisi si Remy because again, meron naman pala siyang anxious attachment. Okay. Diba?
0: So ano nga ba muna ang anxious attachment style, diba? Para sa mga ka-vibes natin, kung bago sa inyong mga pandinig itong anxious attachment style, basically, kung ikaw ay tao na may fear of abandonment, yung tipong, alam mo yun, meron kang anxiety pagka nararamdaman mo. Diba? Pagka nararamdaman mo na, hala, baka may chance na iwan
1: ka niya anytime.
0: Diba? Tapos biglang kung ano-ano na naiisip mo, madalas ka mag-seek ng assurance dun sa partner mo para lang ma-ease yung mind mo.
1: Oo.
0: Diba?
1: Para matahimik yung gumugulo at bumabagabag sa isip at puso mo.
0: Yes.
1: Diba?
0: Mm-hmm. Oo. Madalas din napansin ko sa mga anxious attachment style. Yung parang medyo dependent sila sa partner nila. Mm-hmm. Yung tipong pagka aalis yung partner nila na hindi sila kasama.
1: Nalulungkot.
0: Parang nalulungkot sila.
1: Nagkakaroon ng sepang. Separation anxiety.
0: Isa pa yun.
1: Mm-hmm. Sepangs, diba?
0: Diba? Yun ang understanding ko sa anxious attachment style. And as explained explained no by one of the articles na nabasa ko rin online na yung anxious attachment style naman, hindi naman ibig sabihin yun na hindi ka na capable of healthy relationships. Mm-hmm. Pwede pa rin naman, but syempre, no, it's something that you need to work on.
1: Correct.
0: O, tsaka madalas yung makikita yan sa social media, mm-hmm, di ba, yung anxious attachment style, yes, tas yung ano nun, kabaliktaran nun, yung avoidant.
1: Correct.
0: O, di ba?
1: Kaya naman, alamin pa natin yan, ka-vibes. Ikaw ba, ano ba ang hot take mo pagdating sa issue natin ngayon?
0: Yes, at ano masasabi nyo sa issue ni Remy at ni Arnold? Alam mo, kahit na sobrang relatable na ito, no? Mm-hmm. Sobrang relatable niya, parang akala mo ang dali-dali lang pero gawin or ano,
1: mahirap siyang
0: iremedyohan tong issue nila. Pero mahirap siyang gawin.
1: Para nananahilang, remedyohan muna natin.
0: Bawi muna tayo sa Tagalog natin, di ba?
1: Tapyasin lang natin. Konting remedyo lang, okay.
0: Adi, ayusin. O sige yan, ayusin. Napakadaling ayusin. Madaling sabihin, madaling sabihin na ayusin, pero mahirap gawin. Diba?
1: Totoo
0: sa mga vibes
1: yan
0: natin. Ikaw ba? Ano ka ba? Alin ka sa dalawa? Anxious attachment style bang iyong love, ano?
1: Love
0: kung paano
1: language.
0: Magmahal?
1: Yes. Or pwedeng masyado kang independent.
0: Yung, or I mean, hindi pala magmahal. Sa conflict is what I mean. Or ikaw ba yung avoidant?
1: Okay. Alamin natin yan. Again and again, nandito pa rin naman kami mga ka-vibes. Patutugtugin lang natin ang malulupitang tugtugan. Dito, of course, sa inyong paboritong pinakikinggang stasyon.
0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes. Ang lupet. Ang oras.
1: 7:27.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by Novellino. Pour out what's special. Novellino. My wine and only.
4: This song is brought to you by Novellino. Pour out what's special. Novellino. My wine and only.

0: to handle.
1: Uy, ka vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
1: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
1: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
3: Radyo lang, sabat na.
1: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
4: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Kontrobersyal na mga isyu at mga hot headlines.

0: Sabidila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ ID. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kavai!
3: 92.3 FMR
2: Favorite Music Radio
3: Ka-Vibes ang lupet. Sa mga ka-vibes natin, ang oras natin 7:40 ng gabi. Kaway-kaway dyan sa ating mga ka-vibes na nasa daan sa oras na ito, sa mga ka-vibes natin na nag-iisip kung anong kakainin pang hapunan pag uwi na kanilang mga tahanan. And syempre doon sa ating mga ka-vibes sa tindera na nag-aantay na lang magano alas 8 or alas 9 para makapagsara na sila.
2: Uy, totoo yan na may mga ganun talaga pagkakataon eh.
3: Yung tipong pag ang haba-haba ng araw, syempre naman, di ba yung mga tindera natin, alas 5 pa lang, yan. Bukas na yung mga tindahan. Yung iba dyan, alas 8, nagsasarado na.
2: Pero yung
3: 9.
2: Iba dyan, kabubukas lang kanina. Kasi syempre, nakukuha na nila yung ano yung timpla ng mga ano ng mga customers nila, di ba? Pag by midnight, nako, dito talaga talamak maraming customer dahil maraming nocturnal na tao.
3: Yes.
2: Di ba yung gising na gising sa gabi at naghahanap ng cravings, di ba?
3: Anong cravings mo ngayong gabi? Share niyo yan sa amin mga ka-vibes, no? And syempre, kaway-kaway dyan sa mga ka-vibes natin na pag nag-jowa, napaka-clingy!
2: Ganun talaga.
3: Oo, kaway-kaway din dyan sa mga ka-vibes natin na talagang mala-overthinker.
2: Uy, parang lahat ng mga sinasabi mo at binabagit mo, DJ ID, relate na relate ka.
3: Oo nga, and syempre, last but not least, kaway-kaway dyan sa mga ka-vibes natin na pag nasa isang relasyon, kailangan laging nire-assure.
2: Well, ganun naman talaga, assurance. Is the way para talagang, alam mo yon, mamanahimik sa gilid ang partner mo.
3: Ka-vibes, kung ikaw ay either clingy, lagi naghahanap ng reassurance, mala-overthinking.
2: So, ibig sabihin,
3: baka lang ha.
2: Anong meron?
3: Baka anxious attachment style ka, kuya or ate.
2: Ano yung isa, yung kabaliktaran, yung avoidant?
3: Avoidant. Yung tipong pagka nagkaroon na ng conflict, aba, bigla na lang iiwas, mananahimik, hindi magsasita, hindi magpaparamdam, diba? Kung saan-saan na lang napupunta, hindi mo na alam kung
2: tama
3: saan.
2: Tama na!
3: Ano yun, CZ? Ano yun?
2: Tama na!
3: Yung iba dyan, no, maabot to sa kabilang barangay.
2: Itigil na natin to.
3: Ayoko na. Shots fired for tonight and the tamaan si DJ ID at si DJ Kim Churva.
2: Diba? Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa ka, vibes.
3: Alam mo, sisi ko, di tayo pwedeng mag-jowa.
2: Magkaparehas ka. Hindi, magkabaliktad kasi tayo.
3: For the anxious attachment to si avoidant.
2: Correct. Mm. Ewan ko ba, kasi may mga tao talaga, wow, in-explain yung side ng mga avoidant. Kasi di ba, parang gusto mo lang ng okay,
3: mapag-isa,
2: tahimik, kaya mo kong i-resolve ang problema ko. Pero di siya applicable for all the time.
3: Oo naman. Siyempre, di ba, may iba kasi dyan na, pwede bang ayusin na natin to ngayon, love?
2: Pero wag mo mamadali.
3: Sinabi ko nga, bigyan mo ako ng space. Nagamit mo na yun? Nagamit mo na? Kasi ako na pagsalitaan na ako ng ganun eh.
2: Ah, kasi ikaw yung anxious. Yes. Ano, so grabe no, ka-vibes. For sure, sa aming pinagkukwentuhan at pinagchichikahan namin ni Sisi ko, eh talagang nakarelate ka. At dahil relate po ito sa ating issue for tonight ni Remy at ni Arnold. Ikaw ba, Sisi ko, ano sa tingin mo yung ano yung ang tawag dito, yung problema talaga at ano yung solusyon?
3: Actually, the problem here is yung lack of communication nila sa bawat isa. I feel like fair lang naman din kasi kay Arnold. Mm-hmm. Fair lang din kay Remy. Wala ako nakikitang mali sa kanilang
2: parehas
3: dalawa.
2: Parehas eh. Okay lang.
3: Parehas may valid. Na tama. Mm-hmm. Okay, yung gusto nilang dalawa. Mm-hmm. Parehas din na fair lang yung nararamdaman nila about the situation. So kung ano ba ang issue, eh siguro it's if not
2: more
3: the lack
2: personal
3: of if not the lack of communication, kung syempre issue yun kung di nila nasabi yun sa isa, pero if nako-communicate talaga nila, alam mo yung issue dito, hindi sila parehas ng
2: yun
3: timeline
2: na. Ibig sabihin
3: ano
2: talaga
3: siya?
2: Sila
3: right person wrong time.
2: Kumbaga ano, hindi siya itinadhana for you.
3: Yun, pinagtagpo pero di tinadhana.
2: Aray mo!
3: nagsasabi sa inyo eh. Bukod sa malupet, masakit.
2: Sobrang sakit ka, vibes.
3: Sino yung naalala nyo nung nabanggit nating pinagtagpo pero hindi ipinagtagdana? I-comment nyo na yan sa ating live stream.
2: Ulitin na ulitin.
3: Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Yeah.
2: Perfect, sisi ko.
3: Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan! 100! Pabasahin nga natin yung ilan sa comments ayan ng ating mga ka-vibe. Simulan natin kay Jeff Josh Tads. Kyle.
2: Ay, si sige,
3: pala, magkaibang pangalan. Diba? Dito mo na tayo kay Josh Kyle. Josh. Sabi niya, sa akin daw, para sa kanya, kaya daw niyang i-handle yung relationship. Dapat daw, isama niya si Josh sa kanyang mga plano sa buhay. Mm-hmm. Dahil kung hindi kasama, enjoy lang sa bahay, magtulungan.
2: Alam mo, Josh, halika dito. Bili, lapit ka dito. Bili, mayakap lang kita.
3: Bukas pa ang Biyernes.
2: Yakapin lang kita.
3: Bili bukas pa na tayo gigimik. Thursday pa lamang. 7:45 pa lang po.
2: Kalma ka lang ha. O sige, dito tayo kay ano.
3: Pero I feel like ha, yung sinasabi niya is kaya niyang i-handle kung hindi man makasama sa plano, 'di ba? I feel like yung gusto niyang iparating is gusto aantayin niya yung partner niya umabot dun sa point na ma-realize niya na I want that person in my life.
2: Wow, grabbing adjustment yan. So ibig sabihin,
3: ni-rewrite ko talaga yung comment niya.
2: ibig sabihin, talagang pero willing siya to wait for the person she or he really loves, 'di ba? Ngayon naman ito kay Jeff Tads. Tama naman si Arnold, books before boys muna. Focus muna sa studies. Oh, bilang siguro ano.
3: Gusto ko yun, inclusive. Oh, diba? Books before boys. Happy Pride Month nga pala sa ating mga ka-vibes. Sa ating Confederation of the LGBTQIA+. Love.
2: Yes, spread the
3: mabuhay
2: love.
3: Mabuhay ang pagmamahal.
2: Yes, mabuhay tayong lahat. At syempre, marami pa tayong nabasa dito. No? Meron din dito si Whale Ilagan.
3: Sige, last na yan.
2: Kaya kong i-handle siguro kung pareho kaming nasa phase pa ng pagbuo ng sarili naming buhay. Pero kapag stable ka na at malino na direction mo, tapos wala pa rin ako sa mga plano mo, ibang usapan na yan. Totoo naman, para sa akin, parte ng pagmamahal, yung makita mo yung taong mahal mo sa future na gusto mong buuin. Totoo yan.
3: Tumpak ganun. Oo, kasi nga, diba, iba-iba kasi tayo ng path sa life. Iba-iba tayo ng timeline.
2: Correct.
3: Iba-iba tayo ng landas. Yes. But at the same time, kahit na magkakaiba tayo, ang importante is ginagawan mo ng space sa buhay mo.
2: Correct.
3: Yung tao na supposedly mahal mo at supposedly nakikita mo yung future mo with.
2: Uh-huh.
3: So regardless kung gaano kaka-busy, meron din kasi sinasabi, di ba, na if he wanted to, he would.
2: He would, correct.
3: Diba? And it goes to, ito yung sinasabi natin na parang, kung gusto ng isang tao, gagawin niya. Regardless of whether it's a he or a she or a they or a them, kung gusto nila, gagawan nila ng paraan.
2: Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Wala nang gender diba? Dito, di ba?
3: Di, tsaka ano yan? Lahat naman tayo, meron tayong free will, kumbaga. Yes. Hindi mo masasabi talaga na 100%, hindi kaya. Hindi kaya kasi ayaw mo.
2: Or pwede kasi
3: Partly.
2: As of this moment, baka iba kasi yung nasa isip niya talaga. Oo, iba yung iba goal pa niya talaga.
3: Exactly.
2: Correct. Iba so, kayo ng facing.
3: Oo. And kung iba man yung facing, it's just a nice way to say na hindi ka pa talaga ganyan naiisip as of right now. Period. Yun na yun. Ganun yun.
2: May the end. Period. Siguro naman, iniisip niya rin, gusto niya kasi maging successful together.
3: Uh-oh. Exactly.
2: Pero siguro mali lang yung delivery. Iba kasi yung parang
3: tsaka yung assurance.
2: Ayun lang.
3: Mga ka-vibes. Na maiintindihan naman ng partner mo kung wala pa talaga dun sa point na yun. Ngayon, ang tanong, binibigyan mo rin ba ng assurance, ng validation, yung feelings niya? Ask yourself. Ask yourselves, mga ka-vibes, no?
2: Sino ba gusto mong itanong?
3: Oo, itag nyo na yung mga gusto nyong paringgan na dyan sa ating live stream. Kung gusto nyo rin, no, i-shoutout nyo on air dahil sa ating pagbabalik, tatanggap na tayo ng live callers.
2: Correct.
3: Anong numero natin?
2: 0954-406-1967.
3: Yan, sa mga ka-vibes natin, sana i-save nyo yung number na yan dahil later makakausap natin ang ating mga ka-vibes live on air dito sa programang
2: Too Hot to Handle.
3: And sa mga nakikinig dito sa radyo, sino ka dito sa dalawa? Ikaw ba si Remy, ikaw ba si Arnold, or ikaw ba si DJ Kim Churba at si DJ ID na may anxious attachment style at may avoidant?
2: Nah.
3: ano ah?
2: Attachment style. Yun. Anong style ba yan?
3: Abot pala talaga yung characters. Kasama pala talaga tayo dito, si Zico.
2: Hindi ko alam na may ano tayo, extra
3: may
2: tayo dito.
3: May role pala tayo dito, no? Tayo ay mga kaibigan ni Remy at ni Arnold.
2: Correct.
3: Pati na rin ang mga nakikinig sa atin, kasama na rin kayo sa group na ito. Kaya naman, mag-message na kayo, mag-comment na kayo, at magsama-sama tayo hanggang 9 PM dahil dito sa programang Too Hot to Handle, mapag-uusapan ng maiinit na issue.
2: Correct. At syempre, mga ka-vibes, ano pang iniintay ninyo? Tumutok ka lang dito, of course, sa 92.3 FMR.
3: Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet. Ang oras.
2: 7:49.
3: Oy! 7:49 na? 92.3
1: FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Libreng saya,
3: libreng tawa,
4: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
2: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
4: ang tanong along the Riles
2: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nagkasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavayabs ang Lupet. That was Rude by Magic, song request ni Maureen from Imus, Cavite. And sa mga ka-vibes natin na nasa daan, paalala lamang, ngayon na cool ka lang habang nakikinig dito sa malulupet na tugtugan dito sa ating programa. And syempre, pagkaabangan nyo po dahil sa ating last hour, tatanggap tayo ng mga live callers. Kaya kung hindi mo pa nasa-save yung numerong ito, 0954-406-1967 at naghahanap ka ng sign para tumawag, eto na yon mga ka-vibes. Para sa inyong mga song request, tuloy-tuloy pa yan hanggang 9 PM, kaya abangan nyo po yan dito sa programang Too Hot to Handle. Ang oras sa FMR 804.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: 93.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang oras sa FMR 8:26.
1: Ang lupet.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
5: Let the show begin.
4: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Vibes. 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet, ang oras 8:27, third and last hour na po ng programang Too Hot to Handle. At syempre, kasama niyo pa rin ang Chinita, ang Chikadora, Kim Churva.
6: At kasama pa rin natin ang bestie niyong G sa fun at kwentuhan na nag-iisang DJ ID.
2: Sizi Kim.
6: Sizi ID, yes.
2: I think sa oras na ito, pwede na natin buksan ang gate.
6: Oh, wow.
2: Gate ng ating telepono.
6: Correct.
2: Dahil ito na nga, tatanggap na tayo ng mga live callers dito sa ating programa para naman pag-usapan ang ating issue ngayong gabi na
6: kaya mo bang i-handle
2: kung
6: in a relationship ka nga pero feel mo hindi ka naman kasama sa mga plano.
2: Mm-hmm. Kung ikaw ay may similar experience o baka naman napagdaanan mo na or baka nandyan ka pa
6: sa phase
2: sa
6: na yan.
2: Phase na yan. Kaya baka naman pwede mong i-share sa amin yan, maparemi or mapa-Arnold man, di ba? Kung ikaw man ay yung feeling mo hindi ka part ng future ng partner mo or baka ikaw naman si Arnold na hindi mo pa naiisip kasi focus ka pa sa pag-build ng career mo.
6: Correct.
2: Ayan, sa mga ka-vibes natin, tatanggap na po tayo ng mga callers sa oras na ito. And ito na nga, speaking of, nandito na
6: sagutin na natin yan.
2: First caller of the night, kaya na huwag na nga natin patagalin pa. I-welcome na natin siya. Hello!
6: Good evening!
7: Hello!
2: Hello!
6: Hello. It's Maureen ng Imus Cavite.
2: Uy, naabutan mo ba yung song request mo kanina?
7: Hindi ko nakinig kasi nasa lakas kami.
6: Ayun ako. Lang.
2: Ba't kasi nagsusong request tapos hindi makikinig?
6: Ay, nako. Charis
2: lang. Eme lang. Hi, Maureen. Kamusta ang gabi mo?
7: Hello? Naririnig ko.
6: Yes, naririnig ka namin. Ikaw ba naririnig mo ba kami?
7: Naririnig na kahit medyo may ikay sa paligid.
6: Ayan. O, ito na, derechahan. Maureen, ikaw ba? Anong magiging reaction mo kung masabihan ka ng partner mo na hindi ka kasama sa plano niya?
7: Siyempre, masasaktan. Masaktan.
6: Eh, paano kung gusto niya lang talagang i-build mo na yung sarili niya?
7: Kung ano, gusto niya, ano?
6: Ayusin mo na yung sarili niya. I-build yung career niya.
7: Hindi ko lang alam. Pero, pwede niya, mahirap din kasi.
6: Mahirap kasi masakit na hindi ka kasama sa plano.
2: Naramdaman mo na ba yan, Maureen? Magkaroon ka ng jowa na hindi man lang niya naisip yung future niyong dalawa?
7: Hindi naman. Hindi pa naman.
2: Hindi pa.
7: Alam niya, hindi pa.
6: Hindi pa? Oo nga pala.
2: Gusto mo bang ma-experience, Maureen?
7: Ayoko.
6: Hard pass. Sabi, ayoko niya. Dami ko na pinaproblema sa mundo.
2: Ano na lang, no? Parang, alam mo, parang okay na ata siguro maging single na lang. Ganun ba yun?
7: Okay rin naman na single. Andiyan naman sila, ano? Sila Kiko.
2: Wow. Yun. Gusto ko yung sila. Sino yung
6: sila,
2: isa?
6: Kiko, ah?
2: Sino yung isa?
6: Sino pa isa?
7: Oh.
6: Ayun. Dalawa sila.
2: Bakit nga naman di ba maghahanap ka pa ng jowa kung may dalawang boylet ka na?
6: Alam mo, ang perfect na song request niya, Mahal Ko.
2: Mahal ako. Yes.
7: Uy, short love you.
6: Ulo, kinikilig siya.
2: Fantasy niya, oy. Imagination.
6: Maureen, bukod naman kay Kiko at Pogi, sino pa yung gusto mong batiin?
7: Siyempre kayong dalawa.
2: Yeah.
7: Ikaw, kimat
2: na, Ivy. Thank you.
6: Sino pa?
7: And then yung mga ano yun dyan, kasama. Ano si, ano pangalan na ito? Lagi ko rin nakausap dyan.
6: Lagi mong kausap? Si Bien.
7: Jomar.
6: At si Jomar?
2: Sino si Jomar?
7: Jomar.
6: Ah, Jomar.
2: Wala kaming Jomar dito, Maureen.
6: Uy, ba?
2: Wala kaming Jomar dito. Sino nakakausap mo, te?
6: Ang taas ng boses niya. Sabi niya, ha? Alam mo, Maureen, kulang ka lang sa tulog.
2: Magpahinga
6: yan.
2: Magpahinga rin tayo minsan.
6: Kakapuyat mo yan, nakakagala mo kung saan sa ka pumupunta. Maraming salamat, Maureen.
2: Alam mo, di ko alam kung sino nakausap mong Jomar, pero sige, isha-shoutout namin si Jomar, na kaibigan ni Maureen, na nakakausap niya dito sa ating istasyon na... Hala, Maureen, baka naman kasi ating gabi ka tumatawag.
6: O baka ang request niyan multo, may cup of joe. Siya? O sige, maraming salamat, Maureen Aba ng Imus Cavite.
7: Okay.
2: Palakpakan naman natin si Maureen. Nakakatuwa naman. Mano, makausap natin siya at nakasama natin siya dito sa ating programa. Maraming maraming salamat sa pagtawag and syempre sa pag-share na inyong salubin. Alam mo ba yung na-realize ko doon sa ano pag-usap natin kay Maureen?
6: Ano yung na-realize mo?
2: Na-realize ko talaga na huwag kang tatawag paghating gabi. Charot.
6: Mahirap yun.
2: Yung pinaka na-realize ko is, sa totoo lang, oo nga naman, mas better na maging single kesa na mag-settle ka sa isang tao na hindi sigurado sa inyong future. Dalawa. Hindi lang sa future, pati
6: but sa inyong dalawa.
2: Diba? Better na maging single ka kesa yung ginagawa kang parang option lang.
6: Uy.
2: Na yung pag may dumating na iba sa buhay mo, buhay niya, diba? Biglang, ayun pala yung forever niya. Aww.
6: Alam mo, ang take ko lang din dyan, huwag ka talagang papasok sa isang relasyon not until hindi mo pa alam talaga kung anong gusto mo sa buhay mo. At syempre, huwag ka mandamay ng ibang tao. Kung gusto mo, itong tahakin mo. Baka mama, hindi niya naman trip yan, diba? Mamaya tinahak niyo ang dalawa, nahulog siya, na pag-iwanan siya. Kumbaga parang sa sasakyan, na iwanan mo yung pasahero mo. Mahirap yan. Wala kayong patutunguhan sa isang relasyon. And you really need to build yourself muna. Love yourself more para, oo, alam mo yon, alam
2: kasi
6: ko paano
2: diba,
6: magmahal
2: ng iba. Dapat talaga mahal mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng iba. Dahil yung mahal na ibibigay mo dun sa other person na yon is manggagaling dun sa mahal, pagmamahal na nag-overflow na galing sa'yo.
6: Yes, correct.
2: From within. Diba? Kaya naman sa mga vibes natin. Ayan, mahalin mo yung sarili mo. Huwag ka magpauto dun sa lalaking nagpa-promise ng forever pero puro words lang, wala man lang sing-sing.
6: Or wala man lang action. Nako, ka-vibes, it's a sign. Baka naman...
2: Mag-isip-isip ka na.
6: Oo, baka mamaya wala yan, option ka lang.
2: Tama! Charet. Uy, hama, nag-iisip ka dyan. Overthinker. Pakinggan mo ang malulupit na tugtugan na ipapatugtog natin hanggang 12 midnight sa ating pimpilan. Sa
6: correct.
2: Saan ba? Napaka-Pilipino natin doon, ha?
6: Yes, baka anuhin ka. Baka anuhin ka niyan. Sige
2: dito
6: ka.
2: Sa ano? Sa 92.3 FMR.
6: Favorite music radio, ka-vibes ang lupet.
2: Sa mga ka-vibes natin, syempre tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan para dito sa programang Too Hot to Handle hanggang 9 PM. Kasama ako, DJ ID.
6: Kasama rin ako si Kim Churva.
8: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: Sabidillah, two's company, and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Vibes. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet. 8:48 ang oras sa buong Pilipinas. And syempre, nandito pa rin ang inyong sizzling duo. Ako po si DJ ID.
3: Ako naman si Kim Churva.
2: And mga ka-vibes, dito na po nagtatapos ang programang Too Hot to Handle. Kung saan pinag-usapan natin ang mga isyong maiinat.
3: Correct. Kaya syempre, para naman extended ang pampainit sa inyo. Aba, susunod na ang programang
2: Main Event! Magandang gabi, mga ka-vibes! Kaya samahan naman ninyo ko alas 9 hanggang alas 12. Kung nabiting ka po, itutuloy natin yan hanggang mag-success ka.
3: Wow!
2: Mag-success sa pagpupuya. At mag-success sa pagiging masaya.
3: Correct!
2: Kasi nabitin sila sa Too Hot. Diba? So kailangan nilang maging masaya tonight. At deserve na deserve nyo yan. Kaya samahan ninyo ako sa programang Main Event. Eto, may tanong ako sa dalawang kasama natin. Oo.
3: Go for
2: sa inyo rin, ka-vibes. Eto ba, para sa inyo mga kababaihan, kasi minsan, di ba, bago tayo mag-jowa or bago tayo pumasok sa relationship, may mga friends na tayo eh.
3: Yes.
2: At hindi na mawawala yan. At minsan, may mga babaeng ang circle of friends nila is puro lalaki. Diba? Totoo yan.
3: Yes.
2: Ako,
3: one of the boys.
2: Oo, one of the boys nila. Kung tawagin, diba? Sa tingin ninyo, ayos lang kaya yun kahit ikaw ay nasa relationship na, pero one of the boys ka pa rin dun sa circle mo?
4: Alam mo, ang sagot ko dyan is yes. Kasi naman, diba, syempre, bilang ikaw, person na papasok ka dun sa buhay ng taong yun, meron kang choice eh kung tanggap mo or hindi.
2: Mm-mm.
4: Now, the fact na gusto mong makasama yung tao na yon regardless, di ba, I think na it should be fine, especially kung tropa naman kasi talaga. Mm-hmm. O ano naman ngayon kung one of the boys siya? Bakit? Mm-hmm. Nilalandiba niya lahat ng friends niya.
2: Pero syempre, may mga lalaking siloso kasi nga, takot sa sariling multo.
4: Yes. Ayun yun
2: siguro,
4: eh, diba?
3: Ikaw
2: since,
3: naman,
2: nasabi nga
3: DJ Kim
2: ni
3: CCID, actually, okay lang din naman sa akin yun kasi yung partner ko, one of the girls nga siya, diba? Nakukwento ko yan even before. And it's fine.
2: Sa'yo okay
3: yes,
2: lang yun?
3: Yes, okay lang siya. But of course, meron kasing mga cases like merong trauma. For example, nang galing siya sa isang relasyon na meron siyang one of the boys, yan ang mga issue na akala niya friend lang, diba? Pero niloko siya. So, pag ganun, it's known. Na. So, ibig sabihin, hindi ko kayang i-handle yan. Kumbaga, huwag ka na pumasok sa relasyon na ganun yung setup.
2: So, hindi siya okay. So, ikaw susunod ka kapag sinabi ng boyfriend mo na
3: susunod
2: hindi
3: tayo.
2: Ako komportable dyan.
3: Mm-mm.
2: Ay, ako hindi. Bahala ka dyan, mo. Ay, tigas!
4: Tama. Diba? I mean, diba? Kinilala mo akong ganito, ba't biglang pag tayo na, tsaka mo biglang
2: magbabago. Pero case-to-case basis
3: yes,
2: pa rin naman.
3: Correct.
2: Kung papakilala mo naman yung mga circle of friends mo at
3: exactly.
2: Magiging feel naman nung yung karelasyon na magiging komportable naman so at nakikita niya wala namang ano, mali siya sa lahat. Why not? Mm-hmm. Pero kung ito ay kakaiba,
3: ibang,
2: diba?
3: Iba na yan.
2: Oo, iba
4: alam
2: na yan.
4: Alam naman natin eh, may kutob talaga tayo.
2: Malakas ang instinct ng bawat tao. Whether you are a girl or a boy.
3: Yes.
2: Pero minsan, mali din.
3: Tama.
2: Diba?
3: Very controlling.
2: Oo, diba? Kaya kailangan ano rin dapat eh.
4: Tingnan
2: mag-self-reflect. Nyo rin, oo, tingnan nyo rin mabuti. Obserbahan nyo mabuti. Mm-hmm. Kasi minsan yung mga ano natin, instinct din natin, pinapahamak tayo eh.
4: Correct. Diba? Minsan nag-overthink ka lang talaga.
3: Wala naman. Talaga
2: tayo. Sino mas ninyo? Sino mas malakas ang pagiging overthinker? Babae o lalaki?
4: Feeling ko, babae.
2: Oh,
4: ay, ganun. Mas marami ako. Mas marami
3: for me, lalaki.
2: Bakit lalaki?
3: Ako.
2: Sige,
3: lalaki.
2: DJ Kim Churva.
3: Tahimik lang yan, pero maraming iniisip yan.
2: Nag-a-analyze na yan, no?
3: Oo.
2: Ang dami-dami ng kung ano-ano lumilipad
3: yes.
2: sa isip niya. Di ba ka, Barnes? Ganyan ka?
4: Ako, from my experience naman, madalas, yung girls yung mas ma-overthink.
3: As an overthinker.
4: As an overthinker. Siguro it's the people I surround myself with.
2: Siguro ganun din. Kaya ganun.
4: Birds of the same feather flock together.
2: Yeah. Ang tanong mga ka-vibes. ano kayang gagawin ng ating letter sender? Susundin niya kaya ang jowa niya? O baka naman itong nag-send sa atin, siya yung naapektuhan. Kaya naman, alamin natin yan sa ating main confession na mapapakinggan ninyo sa programang Main Event. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main.
3: Ayan, 9 p.m.
2: Bakit pusa? Wala ba kong pusa?
4: Wala kasing yung tiger eh.
3: Wala kasing ganun eh. Kaya nag-meow-meow lang tayo. Yan po ay aabangan natin 9 p.m. up until 12 midnight. And for us, ang aking sisi na si DJ ID.
4: Tayo magbabalik po bukas na hindi pala 9. 6:30 p.m.
3: Uwi na.
4: To 9 p.m. O, doon nagtatapos ang ating programa. Mga kabayos, at maraming salamat sa sumubaybay sa Too Hot to Handle.
3: Correct.
4: Magkarinigan po tayo muli, but don't you worry dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes at good music dito sa 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Kabimes ang lupet.
4: Ang oras.
2: Oras na ang para. Kalimutan mo na siya dahil 8:53 na.
1: Ang lupet.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Kabimes
1: ang lupet.

0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
1: Kabay.

0: Vibes! May tanong ako sa inyo ngayong gabing ito. Ayos lang ba talaga na kahit may jowa ng isang babae, one of the boys pa rin? Ay nako, ang daming magre-react ng mga kalalakihan ngayong oras na ito. Ayan, naririnig ko na sinasabi, hindi pwede DJ Maine. Oo, hindi na pwede yun dahil kapag ikaw in relationship, bawal na siya makipagkaibigan, especially sa mga kalalakihan, di ba? Kasi nga, ang mindset ng mga lalaki, lalaki kami, alam namin kung paano mag-isip ang isang lalaki. Diba? Tama ako. Oh, diba? Lagi naman may tama ang mga babae. Kaya tama talaga ako. Well, for me naman normal lang naman yon na maging one of the boys ka. Diba? Kahit ikaw meron ng jowa. Hindi naman ibig sabihin nun kailangang mawala na ang ibang friendship na meron ka. Pero, dapat laging may pero. Pero may dapat may respeto ka sa partner mo. Dapat may boundaries ka na sa mga kaibigan mong lalaki. Kung wala kang circle of friends na mga babae, kung yan talaga yung circle of friends mo, maglagay ka na ng boundaries para hindi naman nakakabastos sa iyong karelasyon. At dapat wala kang pagtatago o kilos na parang feeling mo single ka pagkaharap mo yung mga friends mong lalaki. At ang importante dyan, hindi ka nagbibigay ng kahit anong klaseng atensyon, especially intimacy, na dapat para lang dun sa karelasyon mo. At para mas maging komportable, lalo yung partner mo, di mas magandang ipakilala mo na lang yung circle of boys na friends mo doon sa iyong karelasyon, di ba? Para ganun din, pagkaroon sila ng panibagong kaibigan, makabanding nila yung karelasyon mo. At hindi ka na pwedeng lumabas nang wala yung karelasyon mo. Kasi yun yung magiging peace of mind niya na ikaw talaga namang hindi ka nakikipagharutan o walang humaharut sa'yo dun sa circle of boys na friends mo. Pero syempre, yan ay opinion ko lamang dahil magkakaiba tayo. O kaya naman gusto kong marinig ang mga kasagutan ninyo para sa aring main question of the night. Kaya naman ka-vibes! Ayan, pumunta na sa X o yung dating Twitter. Ang aming X is 92.3 FM Radio MNL. May pa-poll question tayo dyan para sa ating question of the night. At mamaya titingnan ko kung ano ang sigaw ng mga ka-vibes natin. At speaking of sigaw, may sisigaw na naman ngayong gabi. Sisigaw sa mga nararanasan ng kanyang damdamin. Sino ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya samahan ninyo ako hanggang 12 midnight para sa ating programang Main Event. Kasama at makakapiling ninyo ang nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo. Ang bagong baby ng bayan, DJ Main. Hatid yan sa inyo ng 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupit. Oras natin ngayon, Ka-Vibes, 9:22. Nakatuto ka na ba?
1: Shh, I got you. Main Event.
2: Busog na busog, ah! Ang lupet!

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. Napakalupit mo talaga ka vibes. Nakatuto ka dito sa napakalupit na istasyon 92.3 FMR Favorite Music Radio ka vibes. Oras natin 9:48 at ito ang programa magbibigay sa iyo ng init ngayong hating gabi. Sana all, at least 'di ba? Oo, talagang magigising ka. Magigising tayo pare-pareha sa ating main confession. Mga hinaing, mga sigaw ng damdaming, mga pokmarong ka vibes natin. And for tonight, para bigyan ka ng patikim sa ating magiging confession ngayong gabing ito, ito nga ang sinabi ng letter sender natin. Hanggang sa makarinig na lamang ako ng kakaibang tunog, boses lalaki DJ Main, at parang may tunog, malakit, pumapalakbak. Nang tatawagin ko na sanang muli si Micah, doon ko narinig ang pigil na boses niya. Oy, napakalupit naman pala ni Micah. Ano kaya itong pumapalakpak? Ano itong malagkit? At bakit naman pigil na pigil yung boses? Ano bang ginagawa kasi ni Micah? Gusto mo bang malaman ka vibes? Dahil ako, gustong gusto ko, ikaw. Wow, sana all talaga ginugusto. Gusto kong malaman niya. Kaya samahan ninyo ako. Susunod na yan ang ating main confession. Kaya ngayon pa lang subscribe na, mag-like, mag-follow sa mga social media accounts namin, 92.3 FM Radio Manila. At kung ikaw ay nagmamaneho, tandaan, mas maigi na lamang na makinig sa radyo, lakasan ang volume. Nang sa ganun, pasok na pasok. Wow! Sana all pumapasok yung boses ko para malinaw. Diba talagang habang nagda-drive ka, nai-enjoy mo. Diba? Lalo ng ating magiging confession. Kaya pakatutukan nyo lang yan ka-vibes. Wala nang lipatan at hanggang alas 12 ng ating gabi tayo magkakasama-sama. Dito lang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio ka-vibes. Ang lupit! Oras natin, 9:50. Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
4: Main event.
2: Ang siksi mo na! Ang lupit!

0: Podcast sa FMR 10:01 in the evening. Ang lupit.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupit.
1: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.
6: Okay.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay.
3: Ang sakit naman ng kantang yun. Diba, yung hindi na kayo masaya sa isa't isa, kailangan nyo ng palayain habang andun pa ang respeto para sa isa't isa kahit mahal na mahal mo pa yung tao. Well, totoo naman yun, diba? Pag mahal mong isang tao, dapat palayain mo kahit hindi na ikaw ang tinitibok ng puso niya at di na siya masaya sa relasyon ninyo. Eto nga kabay, speaking of relasyon, another mainit-init na confession ng ating haharapin tonight. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman sa mga ka-vibes nating hindi naman nagmamaneho at gusto? Ay, talaga gusto? Sure ka ba dyan? Gusto niyong makita at matanaw ang aking kagandahan ngayong gabing ito. So far talaga. So far kung makaano, kung makabuhat ng kanyang ano, upuan. Ayan, i-follow, i-like na ang mga social media accounts ng 92.3 FM Radio Manila. Tayo naka-livestream ngayon. Pero kung nagmamaneho ka, makinig na lamang. Lakasan ang volume ng radyo. At ito na. Ito na ang oras para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman ka-vibe, samahan ninyo ako sa ating main confessions.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear Teacher Mina, itago mo na lamang ako sa pangalang Anton. 28 years old at taga Laguna po ako. At kasalukuyang walang permanenteng trabaho. Pero kahit papaano naman ay rumarakit-rakit ako kapag nabibigyan ng pagkakataon. Masipag naman ako sa gawaing bahay at marunong din ako magluto. At kaya ako rin nalaman ang istasyon ninyo. Dahil kapag may ginagawa ako sa bahay, nakikinig ako ng radyo. Hanggang sa natuklasan ko nga ang programa mo, DJ Mayna. Nasaktuhan namang nagbibigay ka ng advice noong nakikinig ako sa confession ng iyong letter center. Na parang pareho kami ng pinagdadaanan sa buhay. Kaya sobrang relate na relate talaga ako. Masasabi ko din na siguro, yun din ang nag-engganyo sa akin para magpadala ng confession. At tungkol sa binasa mo noon, tungkol din ito sa isang pagkakamali ng girlfriend ko. Siya nga pala si Micah. Kaedad ko lamang siya, DJ Mayna. Matagal na akong may dinadalang problema sa kanya. Nang dahil kasi sa pagiging one of the boys niya, may nangyaring hindi maganda. Kaya naman dito ko sisimulan ang aking confession. Noong makilala ko po si Micah, hilig na talaga niyang kumaibigan ng puro lalaki. Meron pa ngang mga panahon na naging karelasyon niya ang tropa niya. At wala namang kaso iyon sa akin dahil tapos na. Pero ibang usapan na kasi nung pumasok na ako sa buhay niya. Dahil kahit may kami na, hindi pa rin niya mapigilang kumaibigan sa mga lalaki. Ang tanging sinasabi niya lang sa akin, eh mas komportable lang talaga ako kapag kasama sila. Ano ka ba, Anton? Wala ka naman dapat ikaselos dahil wala naman ako tinatago sa'yo. At iyon ang pinanghahawakan ko. Wala akong dapat ikabahala, kaya pinili ko na lang magtiwala. Ayoko rin magmukhang siloso o kontrolado sa buhay niya. Kaya kahit may mga bagay na hindi ako komportable, tinatanggap ko na lamang. Hanggang sa isang gabi, DJ Min, nagpaalam siya sa akin. Maglalaro lang daw siya ng bilyar kasama ang tropa niya. At katulad ng dati, mga lalaki na naman. Gusto ko sanang sumama pero ng mga oras na yun, nasa racket ako at pera talaga ang kailangan ko. Nang payagan ko nga siya dahil day off naman niya, wala naman akong naramdamang masama. Dahil ilang beses na rin naman niyang ginawa iyon at nakapagpaalam naman siya ng maayos. Pero DJ Main, habang lumalalim ang gabi, parang may kakaiba kong nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag. Ang dalas kong magkamali sa ginagawa ko habang nasa trabaho ako. Parang sinisenyasan na ako ng mundo na may masamang mangyayari. Pero pinilit ko pa rin magpatuloy sa mga ginagawa ko. Dahil ayokong magmukhang walang tiwala. At ang hindi ko alam na ang gabing akala ko ay ordinaryong paglabas lang niya, ay siya palang gabing sisira sa aking tiwala at sa aming dalawa. Papauwi ako ng mga oras na yon at sinusubukan kong tawagan si Micah. Pero hindi siya sumasagot. Kaya nag-aalala agad ako. At dati naman mabilis siyang sumagot ng mga tawag ko. Pero sa yung oras na iyon, nakailang ulit ako bago siya nakasagot. sa bawat banggit ko nga ng kanyang pangalan, nagtataka ako kung bakit. Sinagot niya pero hindi naman siya nagsasalita. At sobrang tahimik ng paligid. Hanggang sa makarinig na lamang ako ng kakaibang tunog. Boses, lalaki, DJ Mina. At parang may tunog. Malakit. Pumapalakpak. Nang tatawagin ko na sanang muli si Micah, doon ko narinig ang pigil. Pigil na boses niya.
1: Kavibes!
0: Sa tingin mo, Kavibes, yung mga ganong oras, ano ba yung mga oras na yan na may maririnig kang malagkit na pumapalakpak? At bakit pigil ang boses nitong si Micah, no? Ano ba nangyayari sa kanila? Kala ko ba? Nagbibilyar lang. Eh baka naman tinuturuan kasi kung paano ang tamang posisyon sa pagsasargo. Diba? Kung paano may isusut ng mabuti yung bola. Ano kaya ito, no? At bakit naman kinakabahan itong ating letter sender? Ang tanong, totoo kaya yung takot na nararamdaman niya na may something nang nangyayari dito sa jowa niya? Nako ha! Kayo, pag piniyagang kayo ng mga jowa ninyo, ng partner ninyo, make sure nyo lang na hindi nyo sila o hindi nyo ibibigay o isisira yung tiwalang ibinigay sa'yo ng buong buo kasi mahirap ibalik yan. Ganun din kaya ang ginawa ng ating letter sender. Sinira niya kaya ang tiwala ng kanyang partner na si Anton? Unang yugto pa lang ng confession niya ni Anton Kavibes. Kaya abangan natin ang mga susunod na mangyayari sa kanilang istorya. Dito lang yan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kavibes. Ang lupit! Oras natin, Kavibes, 10:32.
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you. Main Event.
4: Uy, kinikilig! Ang lupet!
5: Uy, Kavibes!
6: Oo, ikaw!
5: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
6: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
5: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
4: Ang lupet!

0: Jamaica vibes that's running.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
2: Okay.

0: lupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupit!

0: Malapit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupet.
1: Kabay. Bilyaran ba talaga ang pinunta ng jowa ni Anton o cheering squad? May pagpalakpak? Ano kayang kahihinatnan ng confession ni Anton? Kaya naman alam ko, excited ka na ka vibes eh, hindi na kita bibitinin. Halika na, wow, talaga naman oh, may pagyaya oh. Balikan na natin ang confession ni Anton.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sekretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main. Sinubukan kong i-connect-connect ang mga pangyayari. Mula sa boses ng lalaki, palakpak, at parang pigil na boses ni Micah. At doon ako nakabuo ng isang senaryo sa aking utak na parang may kakaiba na siyang ginagawa. Yung tipong akala ko maglalaro lang ng bilyar kasama ang kanyang mga tropa, mauuwi pala sa matinding sarguhan sa kama. Hindi ko alam kung nag-overthink lang ako noon. Pero sa totoo lang, parang may nabasag agad sa aking puso. Para kasing hindi naman tunog ng isang taong naglalaro ng bilyar ang mga narinig ko. Kaya naman, nang maibaba niya ang tawag, hindi na ako mapakali. Halos magdamag akong hindi nakatulog. At kinabukasan, agad ko siyang hinarap at diretsahan ko siyang tinanong. Micah, kamusta yung naging bilyar mo kagabi? Nung una, parang normal lang siyang sumagot. Pero nang banggiting ko ang tungkol sa tawag, biglang nagbago ang mukha niya. At doon ko naramdaman na may tinatago talaga siya. DJ Main, ilang beses ko siyang tinanong. Ilang beses ko siyang binigyan ng pagkakataong magsabi ng totoo. Pero paulit-ulit niyang sinasabi na wala raw akong dapat ikabahala. Hanggang sa napuno na ako. Doon ko na sinabi ang lahat ng narinig ko sa telepono. Natahimik siya. At ilang segundong pagkatahimik niya, parang nakuha ko na ang sagot na hinahanap ko. Dahil umamin din si Micah. Sinabi niyang may nangyaring hindi dapat mangyari. At hindi raw niya alam kung paano niya sasabihin sa akin. Parang gumuho ang mundo ko noong mga oras na iyon, DJ Main. Dahil lahat ng tiwalang ibinigay ko, parang isang iglap lang nawala. Pero ang mas nakapagpagalit sa akin, noong tanungin ko kung siya ba ang sumagot ng telepono, at ang sabi niya, hindi ako ang sumagot. Lalo akong naguluhan dahil ang una pumasok sa isipan ko, kung hindi siya ang sumagot, sino? At bakit may ibang taong may hawak ng telepono niya? At bakit parang hindi lang isa ang nasa kwartong iyon? Doon ako tuluyang naghalit. Kasabay ng pagtulo ng mga luha niya, saka ako nakapagbitaw ng masasakit na salita. Na hanggang ngayon, DJ Main, hindi ko pa rin alam kung ano ang gagawin ko. Dahil nahahati ang puso at kaisipan ko. Gusto kong patawarin si Micah. Pero parang ayoko na. Ayoko na dahil mahirap nang gamutin ang sugat kapag sobrang lalim na. Kaya heto ko ngayon, DJ Main, naguguluhan. Hindi ko rin kasi makalimutan na si Micah ang sumalo sa akin noong wala pa akong trabaho. Siya ang naniwala sa akin noong ako mismo ay hindi na naniniwala sa sarili ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang ibalik ang tiwalang nawala. Kaya naman ang tanong ko, dapat ko pa ba siyang bigyan ng pagkakataon? O oras na para tanggapin ko na may mga pagkakamaling hindi na kayang burahin ng kahit anong paghingi ng tawad. Sana po ay mabigyan ninyo ko ng payo. Hanggang dito na lamang ang aking confession.
Maraming salamat po. From Anton of Laguna.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Pusong marupok, gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine,
5: usap tayo.
6: Okay.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! Ayos lang ba talaga na kahit may jowa ng isang babae, one of the boys pa rin siya? Yan ang ating main question of the night at tayo ay nagpa-poll sa aring ex o dating Twitter. Ito ang sigaw ng mga ka-vibes natin dyan. 0% sa maybe if tropa rin ni guy. 0% sa yes, tropa lang yan. Ito ka-vibes, 100%. No, boundaries dapat. Which is totoo naman talaga. Dapat may boundaries, may limitation. Kasi respeto mo yun dun sa relasyon na meron ka at dun sa taong karelasyon mo. Diba? Wala namang masama makipagkaibigan ka. Kung dumating yung karelasyon mo, nandyan na yan. Walang masama dyan. Pero syempre, oo, lalo na kung ang circle mo ay puro lalaki. Eh, lalaki yung karelasyon mo. Eh, yung ano ba? Yung pagiging kampante. Oo, valid yan kung hindi maging kampante ang iyong karelasyon. Dahil lalaki siya, kabisado niya ang mga karakas ng kapwa lalaki niya. Unless ipapakilala mo at sa may kung sakaling magkaroon kayo ng hangouts, eh kasama mo ang iyong karelasyon, walang magiging problema dyan. Diba ka vibes? Eh yun lang ito sa sobrang tiwala, nasira tuloy at sinira ng kanyang kasintahan na si Micah. Kawawa naman itong si Anton. Kaya naman ka vibes, samahan ninyo akong bigyan ng magandang advice ang ating letter sender nang sa ganun eh kahit papano makatulong tayo sa kanyang gumaan ang kanyang pakiramdam. At kung ikaw ay relate na relate kay Anton, dapat lang pakatutukan mo ang ating magiging main advice. Kaya naman, ka-vibes, walang lipatan. Isagad na ang dapat isagad na quality time nating dalawa hanggang 12 midnight. Dito lang yan sa programang Main Event na dito mo lang mapapakinggan, dito mo lang matatagpuan at dito mo lang hahanap-hanapin. Dito lang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes. Ang lupet! Oras natin ngayon, 11:17. Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
0: Main Event.
4: Buntis ka na naman?
1: Ang lupet!

Main event. May mga liim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Diyos lang ba talaga na kahit may jowa na ang isang babae, one of the boys pa rin siya? Yan ang ating naging confession for tonight at ito ay galing kay Anton ng Laguna. At para sa mga kaka-tune in lang natin, naka-vibes eh. Bigyan natin ng recap kahit kaunti ang naging confession ng ating letter sender. Siya ay may nobya na si Micah. At itong si Micah, bago niya nakilala, ang circle of friends nito, puro mga lalaki kasi mas komportable daw siya na kaibigan ng mga lalaki. At may history na rin siya na doon sa circle niya, sa mga katropahan niya, may naging ex siya. Wala namang naging kaso ito kay Anton dahil past na naman ni Micah iyon. Pero na pumasok na si Anton sa kanyang buhay, one of the boys pa rin siya. Dahil nga mahal ni Anton, binigay niya ang buong tiwala niya dito sa taong ito sa kanyang nobya na si Micah. Hanggang isang araw nagpaalam, magbibilyar lang daw kasama ang tropa. Pero ibang sargo na pala ang nangyari sa kanila sa kama. At yun ay nalaman ni Anton dahil tumatawag siya rito kay Micah at may sumagot pero walang boses, pero maririnig mo na may something, may kakaiba, may pumapalakpak, sana all may pumapalakpak, no? At talaga namang maririnig mong pigil na pigil ang boses nitong si Micah na parang may ginagawang milagro. Siguro hindi rin natiis ni Micah nang tanungin siya ni Anton, napaamin din ni Anton itong si Micah. Kaya ngayon talaga namang parang binuhusan ng mainit at malaming na tubig itong ating letter sender. Ikaw ba naman masira yung tiwala mo, di ba? Ang hirap kayahan yan. Kaya ngayon ang tanong ng ating letter sender, kaya ko pa kayang ibalik ang tiwalang nawala? Dapat ko pa ba siyang bigyan ng pagkakataon o oras na para tanggapin na may mga pagkakamaling hindi na kayang burhin ng kahit anong paghingi ng tawad? Alam mo, Anton, yung nararamdaman mo ngayon, ramdam na ramdam namin yan. Yung bigat ng isang taong wala namang intensyon na masama kundi magmahal lang ng buo at magtiwala mula sa kanilang puso. And sa totoo lang, hindi naman talaga yung ginawa ng tao ang pinakamasakit eh. Kundi yung pakiramdam na parang binigyan mo siya ng buong tiwala. Pinili mo siya. Pinaniwalaan mo siya. Tapos sa isang pangyayari na maparamdam sa'yo na baka ikaw lang pala ang nakikipaglaban para sa relasyon ninyo dahil sinira niya iyon. And hindi rin naman masama yung ginawa mo. Hindi masama magtiwala sa partner. Kasi sa isang relasyon, kailangan naman talaga may tiwala, di ba? Dapat yan ang foundation ninyo. At hindi mo naman pwede, bawat galaw ng iyong kapartner, babantayan mo. Hindi rin pwede pilitin na lahat ng oras alam mo kung nasaan siya at kung sino ang kasama niya. Kasi kapag umabot tayo sa ganun, hindi na relasyon yon. Parang nagiging investigador ka na niyan. Pero Anton, may kaibigan ng isang tao. May sarili siyang mundo bago ka dumating o pumasok sa buhay niya. Pero kapag nasa isang relasyon ka na, automatic may responsibilidad ka para sa damdamin ng partner mo at respeto doon sa relasyon na meron kayo. Hindi rin naman masama maging komportable tayo sa mga kaibigan natin kung yan ang nakalakihan mo, diyan ka nasanay, circle of friends mo mga lalaki, walang masama dyan. At hindi masama ang maging close sa kahit sino pa. Pero dapat tayo ay may limitasyon. Limitasyon na kailangan respetuhin, na sana ipinaramdam sa'yo at pinakita at ginawa ni Micah. Kasi isipin mo, hindi niya naisip kung ano yung mararamdaman mo pag nalaman mo. Buti nga nalaman mo pa. What if hindi mo nalaman? Mas lalong unfair yun para sa'yo. Wala kang kaalam-alam behind your back na ang iyong jowa, ganun pala ang mga ginawa. Mas masakit yun, ha? Tapos malalaman mo pa sa ibang tao? na buong pagsasama ninyo, alam mo, maayos siya. Hindi siya nagloko, hindi siya nagkamali. Tapos eventually, after how many years, tsaka mo palang malalaman, ang sakit nun. And may mga bagay kasi na kahit sabihin nating wala namang mali siya yun, DJ Main. Eh kapag nakasakit ka na ng taong nagmamahal sa'yo, eh kailangan mo ring harapin at panagutan yung nagawa mong pagkakamali. Kaya naman Anton, gets namin na ang hirap ng sitwasyon mo ngayon. Kasi hindi lang isang pagkakamali ang hinaharap mo. Ang hinaharap mo ngayon is yung tiwala na binasag, na sinira. At alam naman natin na ang tiwala madaling masira, pero sobrang hirap ibalik niyan. Pero hindi rin ibig sabihin na dahil nagkamali isang tao eh hindi na siya pwedeng magbago. O wala na siyang karapatan magbago at ayusin ang kanyang sarili. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. And yung pagpapatawad, hindi rin ibig sabihin na kinalimutan natin yung ginawa sa atin ng tao. At hindi rin ibig sabihin na okay lang yung mga nangyari kasi nagpatawad tayo eh. Kasi yung pagpapatawad, meaning niyan, ay nagbibigay tayo ng pagkakataon para makita yung pagbabago at yung matututunan ng isang taong nagkamali. And para naman sa sarili mo, eh huwag mong hayaan yung sarili mo, huwag mong kalimutan ang sarili mo, Anton. Kasi sabi mo nga rito sa confession mo na si Micah ang naging sandalan mo nung panahong wala kang trabaho. Na si Micah ang naniwala sa'yo sa mga panahong hindi ganong katibay ang paniniwala mo sa sarili mo. At yung mga ganong bagay, hindi dapat natin yung binabaliwala. Kaya siguro hindi lang dapat ang tanong mo is, mapapatawad ko pa ba siya, DJ Main? Siguro ang mas magandang o tamang tanong ay, makakaya ba naming dalawa ayusin itong nasirang relasyon namin? Kaya ko bang patunayan ulit na karapat dapat siyang pagkatiwalaan muli? Kaya ko ba siyang mahalin nang hindi ko sinasaktan yung sarili ko? Tandaan mo, Anton, ang relasyon, love is not enough, John. Dapat kaya nyo rin alagaan ang isa't isa, physically, emotionally, mentally. And kung pipiliin mo namang manatili, sana hindi dahil sayang kasi yung taon, DJ Main. Sayang yung nasimula namin, yung attachment, yung familiarity. And natatakot kasi ako mawala siya. Baka hindi na ako makatagpo ng iba. Kung mag-i-stay ka, dapat dahil may nakikita kang pagbabago, may remorse yung taong nakasakit sa'yo, at pareho ninyong gustong ayusin yung relasyon ninyo. So ngayon, Anton, ang una mong gawin, lalo na parang fresh na fresh pa itong pinagdadaanan mo, eh hayaan mong bigyan ang sarili mo ng oras maghilom. Huwag mong madaliin ang sarili mo na maging okay ka kaagad. At kung darating yung araw na mapatawad mo itong si Micah, eh siguraduhin mo na hindi mo isasakripiso yung sarili mo para lang magstay dun sa relationship na yun. Kasi deserve mo yung relationship na may peace of mind. Hindi yung palagi kang nagtatanong kung may dapat ka bang ikabahala. Tandaan natin, forgiving someone is giving them a chance to do better, not permission to hurt us again.
1: vibes.
0: Ito nga sabi ni Sari Lerma, "For Anton, huwag mong balikan yan. Kung gusto mo bumalik ang tiwala sa sarili mo, mahalin mo muna ang sarili mo. Mag-reflect ka. Hindi naman masama maging friendly sa lalaki, pero dapat itong girlfriend naglalagay ng boundaries." Sabi naman ni Wella, "Darating ang tamang tao pero mas mahalaga. Dapat ikaw muna ang maging tamang tao para sa sarili mo." Sabi naman ni William Martel, "Sarili muna bago ang iba kasi dun ka mas mag-i-improve, lalo bilang isang tao." Pahabol ni Sari, "Dapat yung girlfriend niya naglagay ng boundaries para hindi masagasaan ang relasyon nila. Itong si Anton parang naging dependent kay girl, kaya siguro nawalan siya ng tiwala. Magtira ka ding ng pagmamahal sa sarili mo, Anton." Lahat ng mga sinabi ng mga ka-vibes natin, valid yan. Ako naniniwala ako na bago ka maganap ng isang taong tama para sa'yo, dapat alam mo sa sarili mo na tamang tao ka rin. Kasi kung ano yung nire-reflect mo sa sarili mo, yun yung taong matatagpuan mo. Di ba mahilig tayo maghanap minsan na, "Ay, gusto ko ganito, gusto ko ganito." Ang tanong, ganun ka rin ba? Kaya dapat simulan mo muna sa sarili mo. At dito sa pagkakaibigan, lahat tayo may kanya-kanya tayong mundo, kanya-kanyang buhay. Hindi natin pwede paikutin ang mundo natin dun sa isang tao lang. At di natin pwede kontrolin kung ano yung nakasanayan niyang mundo, pero pwede niyang ayusin yun. Lalo na kung siya ay pumasok na sa isang relasyon. Kung ang circle mo puro lalaki, pakilala mo sa karelasyon mo. Di ba, para yung assurance, para yung pagiging kampante ng karelasyon mo, maibigay mo. Hindi dahil hinihingi sa'yo, kundi dahil deserve nila yon. At kailangan talaga may boundaries na may limitasyon na at kung paano ka pumilos dito sa mga kaibigan mong lalaki. Tandaan mo, hindi ka na single. Eh di sana hindi ka muna nakipagrelasyon kung gusto mo palang maraming kaibigan. Nag-focus ka muna doon, di ba? At yung mga lalaki kasi, kaya hindi rin natin sila masisisi. Valid din yung nararamdaman nila. Ang lalaki, kabisadong kabisado nila kung paano gumalaw ang kapwa lalaki nila. Alam nila yung karakas niyan. Hindi naman dahil sa wala silang tiwala sa iyo bilang babae, kundi yung mga taong nasa paligid mo. Vice versa sa mga kababaihan din. Diba kami rin? Alam namin kung paano humarot ang kapwa naming babae. Alam namin kung may mali siya yan o wala, kung tipo ka niyan o hindi. So mas maganda dapat nag-meet halfway kayo. If you're in a relationship, dapat marunong kayong pakinggan kung saan komportable yung partner ninyo. Kasi at the end of the day, hindi naman sila ang makakasama mo habang buhay. Hindi sila ang makakasama mong bumuo ng pamilya, kundi yung taong nasa harap mo. Kung yun yung mindset mo, ha? Kung yun ang mindset mo na gusto mo na ng relasyon, gusto mo na ng stable, gusto mo mag-family. Pero kung gusto mo pang kumaibigan, eh wag ka munang mag-relasyon, mag-collect ka muna ng friends. Diba? So sana nakatulong tayo kay Anton at ganun din sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayong oras na ito. Sana nakapulot po kayo ng leksyon, ng aral when it comes sa relationship, sa boundaries, at yung respeto na tinatawag. Kaya naman maraming salamat, Anton, ng Laguna. Kaya paalala ka, vibes, ha? Kapag hindi ka pa ready sa relasyon, gusto mo munang magtropa. Magtropa ka na lang muna, ha? Para wala ka na sasaktang feelings, heart ng ibang tao. At tayo naman, kung magpapatawad naman tayo, eto pa, isa pa yan. Make sure you are ready. Kasi may mga relasyon na, oo, nagpatawad siya. Pero kapag dumating yung araw na nagtalo sila, uong kati na naman yung past nung taong nakasakit sa kanila. Na graduate na siya dun eh, tapos na. Diba? So nonsense sa pagpapatawad. Kaya siguraduhin mo munang you are totally healed at kaya mong tanggapin nang hindi mo ginagamit yun laban sa partner mo. dapat galing mula sa inyong mga puso. Once again, maraming salamat Anton at sa lahat ng mga ka-vibes nating tumutok. Kasama tayo simula alas 9 up to now, yung mga tumutok sa confession natin, yung mga nakikinig sa kanilang mga radyo, sa kanilang trabaho, sa mga TNVS drivers, GSM Green Taxis, mga EV taxis natin, mga bus natin, ang ating mga truck, mga pahinante, yung mga nasa biyahe ngayon. Maraming salamat po. At pwedeng-pwede nyo ring i-download ang aming app kung gusto nyo kami pakinggan anytime, anywhere. Sa mga Android user dyan, punta lang sa Play Store, hanapin ang FMR Philippines. At para naman sa mga iOS, eto nga ka-vibes, punta kayo sa Apple Store. Hanapin niyo yung Radio Philippines Live AM and FM. Tapos pindutin mo ang istasyon namin, mapapakinggan mo na kami. O di ba? Android at iOS na yan ha. Wala ka nang lusot diyan ka vibes. Baka naman lumusot ka pa. And gusto ko rin ipahabol o ihabol na pasalamatan UDC. Salamat sa akin, napakagandang ngiti na nakaka-in love. Wow, talaga naman. Di ba? At ganun din sa Imprint Customs, Herticulture by Carl Dana, Shifa Tires, Speed Metal Oil, at Zebra Helmets Philippines, at FKM Motorcycle. At pwedeng-pwede nyo rin akong i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok. Pare-parehas yan ang main Eugenio. At dito sa favorite mo, hindi yung subscribe ka ng subscribe kung saan-saan nagbabayad ka pa. Tapos monthly, di ba? Tapos di ka naman satisfied doon sa pinapanood mo. E pues, kami na lang i-follow, i-subscribe mo. 92.3 FM Radio, Manila. Niyo ako ka-vibes Lunes hanggang Biyernes kasi nga mag-isa lang ako, nalulungkot ako, para pasiyahin mo ako, papasiyahin din kita, ganon, diba? Alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi para sa programang mainit-init na magpapatayo. Ay magpapatayo lang balahibo mo, lalo na sa mga panggabi dyan at gustong magising-gising sa katotohanan na hindi na sila mahal. Aray ko, DJ Main. Ayan, para sa programang Main Event, ang hatid sa inyo ng napakalupit na istasyon, 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit! Kasama, wow, ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, ang bagong baby ng bayan. Walang iba yan, ibulong mo lang, sabihin mo lang, DJ Main! Sabi nga ni DJ Main, worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron nang magsasabi sa'yo ng good night, baby! I love you! May mga sakit talaga na hindi nawawala agad kahit sabihin nating okay na tayo. Minsan, kailangan lang natin tanggapin na may mga taong minahal natin ang buong puso. Pero hindi ibig sabihin nun, sila rin ang makakapagpagaling ng sugat na iniwan nila sa ating puso.

0: Rebecca Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Mira que tú estás rica.
1: Bibi Danta, what's up ya? Every morning.

0: Magic sa Morning, ang programa Good Vibes. Good morning! At ito na rin ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba. Si mama mia. At baya-baya lang diba kakasama natin ang DJ na pwede mo nga kulitian, na pwede mo nga kurutin, wag na wag mo lang haharutin. Dahil lagot ka sa kanya, misis. Joko loko, isis the name! Ka-vibes, thank God it's Friday talaga ang ating pakiramdam sa oras na ito. June 19, 2026, 4:18 na rin ng umaga. Ano na? Kaya mo pa ba? Oha, kaya mo ba to? Sabi nga sa kanta natin kanina, kaya mo pa yan, ka-vibes. At Friday naman na, yung iba naman sa atin, ano, naka-work from home naman, hindi na kailangan bumiyahe. Yung iba naman na sila na mismo nagdeklara ng sarili nila ng long weekend. Yun ang perfect parang kropek talaga, di ba? Na hindi ka napapangunahan ng pressure sa paligid mo sa trabaho o kaya naman ng pressure sa kung saan-saan basta kung gusto mo magbakasyon at kung kailangan mo naman talaga magbakasyon dahil karapatan mo naman yan, ginagawa mo dahil yan ang perfect na feeling na gusto mong maramdaman. O diba? At ito na nga ka-vibes para mas perfect parang kropek pa ang iyong umaga. Abay, get 1/4 sheet of pad paper dahil ito na ang ating katanungan para sa atin.
1: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Question of the day? Eto na nga ka-vibes. Aba, ano ang mga bagay na gusto mo nga binibilisan? Hoy, gusto mo binibilisan? Aba, umaga ngayon, sakto tong katanungan na to. Ano, para sa mga ka-vibes natin na hindi belong sa work from home club. At yung mga kailangan talagang magmadali, abay, eto ang katanungan para sa inyo. Ano ang mga bagay na gusto nyong binibilisan? Sa akin personally, o sa akin lang to ha, gusto ko binibilisan yung biyahe talaga, ano, lalo kapag hindi naman talaga ganun karami yung sasakyan sa kalsada, dahil nga nakamotor naman ang aking mode of transportation papunta dito sa opisina. Abay, parang mas masaya yung parang medyo mabilis ng konti para hindi rin nakakaantok, lalo kapag madaling araw yung biyahe ninyo, di ba? Parang, unpredictable naman talaga yung mga makakasalubong mo sa kalsada. Pero kasi, parang mas maa-aksidente ka kapag ikaw naman ay inanto. Di ba? Kaya mas gusto ko na rin talaga yung parang kahit papaano ay binibilisan yung biyahe para, alam mo yon, chill lang din. At masarap sa pakiramdam, magaan. Ganoan. Gising na gising ka talaga doon kapag parang pakiramdam mo yung nililipad ka ng, ano, ng hangin na yung persa ng biyahe mo. Ganun talaga yung feeling eh. Masarap sa pakiramdam yun. Pero ikaw ba ka vibes? Ano ang bagay na gusto mong binibilisan? Abay, bilisan mo na rin ang pag-comment dahil posted na po yan ano, sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. At maya-maya pwede nating mabasa at masyarot-syarot ang inyong pangalan. Siyempre sa pagbabalik ng inyong favorite ng pagising sa morning, ang programang Good Vibes. Good morning! At makakasama nyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba. Si mama mia. At maya-maya lang din si DJ Joko Loco. Dito pa rin yan sa Betabet. Kasi ang lupet na 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang oras. 4:21 na ng umaga. Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Uy, nakangiti siya. Ang lupet.
4: We are so sister

0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
2: pati electric fan.
4: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
4: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: Rebecca Shirley.
1: Pagising DJ Mama Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Ay, alam nyo ba mga ka-vibe, share lang din namin na kahit hindi nyo po tinatanong, magandang balita po ito para sa mga nag-aabang ng walang pasok.
2: Ay?
3: Abay, alam nyo po ba?
2: Bukas ba to?
3: Hindi naman. Ay, kasi Sabado bukas,
2: Sabado
3: eh. Wala talagang pasok. Ikaw ah?
2: Ano?
3: Ay, ito na nga. June 24 po mga ka-vibes, ano, kahapon po ay idineklara ng Malacanang na ang June 24 o sa Miyerkules po yan, isa po itong special non-working day sa Maynila nga lang.
2: Ayun lang. Paasa si Mama Mia. Grabe.
3: Sa City of Maynila nga lang po, City of Manila, bilang pagunita po iyan, ano, sa kanilang ika-apat na raan at limampu't limang founding anniversary ng lungsod. Ah, so, ano pala, Manila Day pala sa June 24.
2: Oo, so umasa pa naman na, may holiday, wait lang, tumigil sila.
3: Oo. Tapos biglang sa Manila lang pala.
2: Sabi niya,
3: sa Manila City lang pala, mahal ko Maynila. Diba? Talagang mahal kong Maynila. Syempre, diba makasaysayan itong lungsod na ito? Kaya naman bilang pagunita po nga ano, abay yan, wala pong pasok sa Miyerkules.
2: Oh, at least tao dito sa Pataka Maynila.
3: Totoo, dito sa Maynila kahit papaano, diba, dahil walang pasok sa isang lungsod, abay medyo mababawasan siguro yung traffic niya, na, diba? At medyo konti-konti lang siguro yung lalabas ng mga sasakyan din niya. At saka ano rin yan, Wednesday may mga work from home din yan.
2: Tsaka ikaw din kung naingit ka, pwede ka na pumasok.
3: Pwede rin naman sabihin mo.
2: Pwede
3: rin naman sabihin mo. Hindi, effective din po yung Manila Day dito sa Muntinlupa eh.
2: Pwede din.
3: So I choose not to go to work today. Pwede rin naman yun, di ba? Isuspend mo yung sarili mo. Tapos hintay mo na lang na tanggalin ka sa trabaho.
2: Di ba? At least di ka na, wala kang pasok.
3: Totoo, di ba? Ayan, at least.
2: Madaming araw yung wala kang pasok.
3: Nakakaloka. Di ba parang ayaw mo pala pumasok eh. Di sige, tuloy-tuloy na natin yan. Wait, just bro, wag naman ganun mga kabayb. Sa hirap ng buhay po ngayon, di ba? Ang ating tawag dito, yung mga presyo, nagtataasan po talaga.
2: Oo,
3: kaya dapat
2: saka presyon.
3: Presyon, nagtataasan din. Kaya pag igihin natin, syempre biro-biro lang naman ito, di ba? Pero sa katunayan yan talaga, sa realidad, kailangan pag igihin natin ang ating mga hanap buhay.
2: Tama
3: ayan,
2: naman
3: ha?
2: Yan, pag-igihan.
3: Tama yan, pag-igihan, para hindi tayo mategi bumbum. Gusto nyo na ba?
2: Ay, huwag muna.
3: Mahirap yan. 4:50 pa lang. Maaga pa talaga.
2: Sige, papayagan ka na yung mamaya. Pero huwag muna ngayon. Okay. So ngayon, ka-vibes, abay, dapat samahan mo kami dahil kami na nga ang magpapaganda ng inyong umaga.
3: Para sa umagang kay ganda. Abay, sumama ka sa amin dito sa paborito mong pampagisik.
2: Tara. Sumama ka sa amin.
3: Ang daming entry dito sa iyo, favorite pampagisik sa morning ang programa. Good vibes.
2: Good morning.
3: Susunod na rin ang una kamada ng inyong mga hula. Kaya tutok lang, makakasama mo pa rin ang inyong favorite pampagisik. At ang kulitande mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa, pero ang araw maariba si Mama Mia.
2: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Dito lang yan sa Bet the Bet kasi ang Lupet 92.3 FMR.
2: Favorite music radio, ka-vibes.
3: Ang oras.
2: Alas 4:50 na. Perfect.
3: Pag-rope.
2: Tama.
3: Really?
2: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
4: Next, pawis na pawis ah. Ang lupet.

0: sahod niya na ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Kabibes!
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4.59 Ang lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 5 o'clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Mama May, ang ganda ng ano.
1: Uy, nang. Yung vibrate, yung ganun.
0: Yung ano, Home Alone the Remix.
1: Uy, talaga. O, kahapon, diba? Premiere night, tama ba?
0: Ang ganda ng showing? Ano. So, sobrang ano, sobrang ganda para sa ano. Lalo na sa mga inabot talaga yung dekada 90 na mga bata. Mm-hmm. Yung mga ano na ba, trentahin?
1: Yan, mga trentahin, mga kwarentahin. Yan.
0: Trentahin lang, Mama May. Tapos,
1: sige.
0: Tapos, sige. Alam mo yung ano, yung ganda as in patatawanin ka. Tapos basta ang ganda ng iba yung maano pag natapos mo talaga lahat ng
1: emosyon. Din. Ayan.
0: Sobrang ganda. Kaya naku, kung may pagkakataong kapanoorin mo to.
1: Totoo yan. At saka vibes, lalo na magfa-Father's Day ngayon. Ah. Ay, ngayong Linggo baka naman. Diba? Showing na po yan sa mga sinihan po. Diba? Oo. Kaya naman naka-vibes.
0: Ang ganda. Itataya ko si Mama Mia.
1: Itataya ni DJ Joko Loco ang unang sahod niya sa cut-off na to.
0: Si Mama Mia lang itataya natin.
1: Walang ya kayo. Ako papain nyo.
0: Ayan na.
1: Naku mga ka-vibes, manood po kayo Home Along the Reels. Abay, showing na po yan sa mga sinihan nationwide po. Mm. Mga ka-vibes, kaya naman mura lang din yung ticket. At saka hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Masaya pong panoorin at talaga naman kapupulutan ng aral po yan, mga ka-vibes.
0: Alam mo kung nanonood ka doon kada gabi, diba, sa ano. Parang wow, sabi binap, ibabalik ka sa ano. Parang ang dami mga alala, promise. Oo.
1: Totoo yan.
0: Mapapangit. Alam, yung tapos na dala-dala mo pa din yung mga nangyari, eksena.
1: Sabi nga nila, nostalgic.
0: Nostalgic. Totoo.
1: Diba? Spell.
0: Basta ano yun, maganda yun.
1: Basta maganda siya. Oo,
0: kaya ito, tuloy na natin yung hula lang.
1: Kaya ito na yung hula, yung una kabata ng inyong mga kapalaran na para sa orihinal na lalo.
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, ang unang kamada para ngayon, para sa ngayong araw, June 19, 2026. Para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
1: Makinig at manginig! Aya, good morning sa inyo, mga ka-vibes, Christine. Ayan, nakikinig sa atin ngayon. Magandang umaga at dahil dyan, Aries.
0: Yep.
1: Ngayong araw, para wala kang maiwang gamit, mag-double check ka saglit kahit sa mga singit-singit. Oy. Kahit pa may nagbabibrate.
0: Oy.
1: O, Taurus. Taurus, maraming mag-aabang sa'yo sa pag-uwi mo. Pero hindi ito tao, kundi mga labahin, alikabok na wawalisin, at mga tambak na hugasin. Ito ang mga dapat mong tapusin. Kaya mo yan, weekend naman bukas. O Gemini, may irereto sa'yo at perfect parang kropek ang datingan nito. Pero posibleng hindi mo siya piliin dahil maaamoy mong siya ay medyo mabaho. Ano ba yun?
0: Ay, ganun.
1: Medyo kiauti pala, no? Isipin mo na lang, yung amoy pwede pang magbago pero mahirap makahanap ng mabuting puso. Taray, Jeffa. Oo. Ano lang naman, tawasan na makatapat niyan.
0: Oo.
1: Pero yung masamang puso, hindi matatawasan yan. At hindi rin matatawaran yan. O, Cancer. Cancer, ano man ang iyong mga problema, huwag mong kalilimutang umaura.
0: Yun pa din. Dapat kompleto pa din. Umaura ka pa din.
1: Umaura ka pa rin. Dapat kahit mabigat na yung pinagdaraanan mo, dapat lagi ka pa rin maganda.
0: Oo, kahit wala kang tulog, ganun. Pwede ka umaura, diba?
1: Na parabang walang nangyari.
0: Totoo.
1: Diba? Ayan, Leo. Leo, may mga bagay na pilit mong kokontrolin. Pero muling ipapaalala sa'yo ng universe na hindi lahat ay dapat mong alalahanin. Friday ngayon, sa Monday mo na yan, isipin.
0: May iba kasi mga tao na lahat na lang, ano.
1: Totoo.
0: Alam mo, ultimo problema yung pagtawid ng langgam sa ano, kung problemahin pa, yung gano'n. Diba? Yung lahat, malilit na bagay na
1: totoo.
0: Dapat, ano, wag
1: pati
0: na masyado.
1: Pati kinakain ng kapitbahay nila.
0: Diba? Kaya tuloy, stress ka tuloy. Kaya chill ka lang, may Monday pa daw, ngayon
1: tama.
0: Friday, hindi na lang.
1: Hayaan mo na ang bukas sa mga problema sa sarili.
0: Yan, diba, sabi nga ni Lord,
1: nasusulat. Tapos kapatid na susulat, di ba?
0: Talaga, wag kong problemahin yung ano. Yung problemahin mo ngayon.
1: Tama.
0: Kaya naman, tapusin natin to.
1: Yeah, ito na nga, Virgo. Virgo, yeah.
0: Tama si Lord.
1: Virgo, mahahaluan ng bato ang kanin mo. Huwag kang mag-alala, blessing pa rin to.
0: Ay, maamulat. Ano yung pagkain mo, yung nakagat mo?
1: Ang sarap ng kain mo, bigla.
0: Crispy.
1: Wow, sarap.
0: Yung pala, diba? Yun. Na-try mo na yun.
1: Oo naman, ang sakit.
0: Di ba mamahalin yung bigas yung may ganun?
1: Hoy, hindi naman. Hindi ano, saktuhan lang. Ano ka ba?
0: Mga Japanese rice.
1: Kahit mahal yung bigas ngayon, may halo pa rin bato.
0: Ay, may ganun?
1: Oo.
0: Kaya ko nga makita eh.
1: Kaya mga ka-vibes, yan ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin at may bato pa rin ang iyong kanin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang sa mag-
0: Ay, dapat talaga,

0: Friday na!
1: Friday na talaga, kaya naman shoutout sa'yo, Kuya Jovito Jr.
0: Oh, Jovito!
1: Jovito!
0: Grabe si Jovito! Jovito! Ah? Oh. Jovito!
1: Magandang umaga sa inyo, mga ka-vibes. Uy, si ano rin? Sino? Si Sir Fritz at Mama Stella.
0: Ay, magandang umaga din. Tsaka si na JR. Nakatuto ka JR, laki yan.
1: Oo, oh, diba?
0: Tsaka kagabi din, ano din siya na sa Riller Ma. Tapos si na William Mortel.
1: Si Will, akala ko si Will Ilaga.
0: Hindi ko makita si busy yun. Alam mo naman, busy yung taong yun.
1: Oo, alam mo naman eh, siya rin ay tagapagbantay ng mundo. Kaya hindi rin natin na pwedeng isorbohin si Will Ilaga.
0: Tama naman.
1: Oo, kaya yan mga ka-vibes. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtutok at wag na wag kayong maglilipat ng istasyon dahil may kasunod pa po na kamada ang inyong mga kapalaran. Syempre sa pagbabalik pa rin ng inyong favorite ng pagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning.
1: Dito pa rin yan. Kasama ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin. Pwede mong kulitin. Huwag bilang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet at 92.3 FM
0: Favorite Music Radio
1: Ka-Vibes sa oras
0: 5:24 na. Perfect.
1: Para kropet.
0: Ama.
1: Really?
2: Good Vibes. Good morning.
3: Uutang ka na naman. Ang Lupet.

0: Uutang ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
5: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit.
4: I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
5: Oo,
4: pati electric fan.
5: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Natin na 5:44 pa lang ng umaga, gising na. Grabe talaga ang inyong enerhiya. Kaya diba? Naman, shout out sa iyo, Madam Kylie 14.
5: Ay, magandang umaga. So, mga vibes din natin. Maga na gising siya?
4: Hindi, gising pa rin siya.
5: Ay, gising. Hindi pa siya natutulog.
4: Yun yung malupet.
5: Ang galing.
4: Oo. Si Jux din, nakikinig sa atin. Jux ha, Jux.
5: Jux.
4: Iba?
5: Ay, Jux, Jux, Jux.
4: Oo, oh, Jux, Jux, Jux.
5: Ikambot mo na.
4: Ganito. Salamat, Jux. Salamat, Jux. Si Willie Lagan.
5: Ano?
4: Ayan, nakikinig din sa atin ngayon. Si Truth Seeker. Tapos si Paul. Ano pa ba?
5: Si
4: ayan,
5: Paul.
4: Si Paul ng Bataan. Magandang umaga sa inyo.
5: Ay, Bataan. Malapit kay Mama Mia yan. Oh, lugar
4: malapit
5: na yan.
4: Sa puso oh, ko. Oh. Grabe talaga.
5: Diyan niya in... Diyan siya pumasyal.
4: O, oh, tama.
5: Hindi mo kala ng salita ka. Baka mali. Baka mali.
4: Baka mali talaga. Pag ako hindi nakauwi ng bahay namin, sinasabi ko sa iyo. At eto na nga.
5: Nakikinig mo nanay mo?
4: Ha?
5: Nakikinig nanay mo?
4: Oo, oh, nakikinig yun.
5: O, kaya nga nakikinig. Binabati po namin si ano.
4: Si Mama Consuelo.
5: Mama Consuelo.
4: At saka si Papa Robert.
5: Papa Robert.
4: Tama, tama. Ay, yan na, diba, good morning sa inyo mga ka-vibes.
5: Tsaka yung mga ano yung, si na Mama Mia kasi may pinakamalaking tindahan ng ano dyan, grocery sa ano.
4: Sige,
5: sa,
4: i-claim natin
5: saan
4: yan.
5: Ba yan? Sa Muntinlupa.
4: Sa Muntinlupa City. Yeah.
5: Ano pangalan ng ano nyo?
4: L.M. Robcon.
5: L.M. Oh, nakakalog-log talaga. L.M. Ah, ibang klase.
4: Oo nga, no. Uy, bilhin na kayo ng bigas sa amin, yung mga taga Muntinlupa dyan.
5: Oo, oh, yung bigas na Mama Mia, ano talaga, yung alam mo
4: malambot.
5: Yun. Oh, ay.
4: Malambot.
5: Tapos meron din matitigas na.
4: Meron din matitigas. Yung ano, mga maalsa.
5: Wag, oh, maalsa. Yung wag, ano, wag ba yun?
4: Hindi naman sobrang tigas, oh. Pero yung ano lang, yung parang sakto lang, na
5: sakto
4: hindi
5: lang.
4: Malata.
5: Nasa nagluluto yan eh. Yes. Dabi mo tubig, lulambot yan.
4: Correct ka. Okay. Oo, tama ka dyan. Baka kung ano pa masabi natin. Kaya, eto na. Ang ikalawa at panguli kamada ng inyong mga kapalaran para sa
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
5: Ito na ang huling kamada para sa mga nag-aabang dyan, mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
4: Makinig at makinig! Libra! Buti pa ang bulalo may utak.
5: Wow.
4: Pero sa araw na ito, kahit anong piga mo, ay wala kang makukuha sa iyong katrabaho ni isang patak.
5: Ay, grabe naman. Naman yan.
4: Eh, wapak. Grabe naman yun.
5: Wapak?
4: Sobra naman. Oo. Oh, oh. Ano pa ginagawa ng katrabaho mo at parang pakiramdam mo, ay walang patak, walang
5: oh,
4: bitaw.
5: Oo, grabe naman diba? Yan. Pagka ganun.
4: Eh di okay, oh Scorpio.
5: Ganun talaga siya eh. Sige, oh, adjust na lang tayo.
4: Sige, oh, Scorpio, may irereklamo ka sa araw na ito. Huy, may irereklamo ka rin sa araw na to.
5: May irereklamo ka sa araw na to.
4: Oo, oh, oh, na hindi lang ang hindi lang sisirain ang gamit mo, pati na rin ang araw mo.
5: No.
4: Aba, manatili ka pa rin kalmado dahil ang gamit na papalitan naman ito. Pero kung ayaw mo, edi go.
5: Oo, oh,
4: edi go. Go na lang.
5: Edi go.
4: Go. Oh, Sagittarius, ilang araw matapos ang sahod, makikita mo na naman ang iyong sarili na malungkot.
5: Oh, sad.
4: Huwag ka mag-alala dahil sasaya ka ulit sa susunod na cut-off.
5: Oh,
4: tapos malulungkot ka ulit.
5: Oh, ganun naman. And then repeat.
4: Tama yan. Sabi nga ng ages, ang buhay ay parang gulong lang.
5: Ah,
4: diba?
5: Ay, iba talaga si Mama Mia.
4: Minsan ikaw ay nasa ibabaw, sa nabukas na sa ibabaw pa. Ay, ilayin pala.
5: Minsan nasa ibabaw. Parang gulong.
4: Uy, parang gulong pala.
5: Minsan flat, minsan hindi. Huwag ganun.
4: Nagyaka. O Capricorn, ito yung kay Capricorn, naguluhan ako dito.
5: Sabi?
4: Eh. Sabi niya, may isang tao na kahit mali ang ginagawa, ay mahihirapan ka dahil dadramahan ka pa. Ha?
5: Oh, mali na yung ginawa niya, tapos mahirapan kasi dadramahan ka pa kasi ano, para lang maano.
4: Sabi pa naman ni Christine, bilang siya ay Capricorn,
5: ay, ganun?
4: Papasok daw, nakadepende daw sa kanyang kapalaran ngayon kung papasok siya sa trabaho.
5: Oh, kasi walang sinabi dito eh.
4: Oo, oh, oh. Eh, wala
5: Christine. Basta sabi dito, ano Christine, ano, may isang tao na kahit mali daw
4: ang ginagawa. Ang ginagawa. Abay, mahihirapan
5: baka,
4: ka pa.
5: Mali ang ginagawa mo.
4: Oo, dahil dadramahan ka pa niya.
5: Oo, diba?
4: Ayan na. Yan na lang. Di natapos to. Nakatulog yata yung mga tala nun.
5: Nako, ano? Yung tala inantok.
4: Oo, inantok sila. O, Aquarius. Aquarius, oras na raw para sumaya ka. At Pisces, next week ka na.
5: Wow, saya.
4: At ayan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. kalaran, tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Oh. Pero kung mapapahama ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At dito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa bago! Everybody na!
5: Gising na! Friday na! Ay, work from home yung iba, no?
4: Work from home yung iba. Sana all talaga. Mapapasalamat, Jukes! Oh, salamat, Jukes! Diba? Asarap sa feeling kapag asarap, ganyan.
5: Asarap sa feeling pagka ganun. Totoo. Tapos weekend pa bukas.
4: Yung makakapagtrabaho ka sa comfort ng iyong tahanan. Diba? Na isa yan sa mga pribilehyo ano, na gustong-gustong makuha din ng iba. Pero syempre, hindi naman lahat
5: talaga. Nakaka-umoy din. Nagtrabaho, nagganun ako na limang taon.
4: Oo, na limang taon. Gusto mo hiningi mo kay Lord, no? Mag-work from home ka.
5: Ng konti na limang taong pinahinga.
4: Oo, limang taong ka pinahinga. Diyos ko, minsan talaga maingat din tayo dapat sa ating mga hinihingi.
5: Be careful
4: ano?
5: What you wish for.
4: Oo,
5: diba?
4: Kasi kapag nagkatotoo yan, parang, ay, ayoko na pala neto.
5: Oo,
4: marirealize natin bigla.
5: Kaya
4: ngayon
5: pag mag-wish, iniisip ko muna, baka ano.
4: Oo, totoo.
5: Kasi totoo, at pinaparanas din talaga sa atin na hindi natin nalalaman na marirealize natin pagdating na, ay, oo nga, ito yung ginano ko, parang gano'n.
4: Sabi nga nila, if you just realize what wow. Just
5: realize.
4: Ay, nako. Ano ba nga ba realization mo sa umagang ito, mga ka-vibes? O baka naman na puro question lang ang nasa isip mo.
5: Baka puro reklamo na naman. Yung nasa mukha mo na naman.
4: Okay lang din naman yun. Kung puro question na puro reklamo, ibigay mo na yan sa amin, ano, sa puksaan, sa agahan.
5: Ibigay sa atin.
4: Eh, kasi, alam mo naman, wala tayong pinapalampas sa walang kwentang katanungan.
5: Ay, naman,
4: sa
5: puksaan, naman, naman.
4: Sa agahan. Lahat yan ay sinasagot natin na wala rin kwentang kasagutan para quits lang. Tama. Kaya naman, ka-vibes, abangan nyo dahil hanggang alas 8 pa rin ng umaga, ang inyong kulitan, demang mamamo ko makaripas ng tawa, pero ang aura maariba si Mamma Mia!
5: Eh, pamutok lang para sa puksaan! Nakasama dyan lang ang DJ na pwedeng kulitin, pwedeng kurutin, huwag mo lang haharutin, promise.
4: What?
5: Koloko is my name.
4: At ito pa rin ang inyong favorite na pagising sa morning, ang programang Good Vibes!
5: Good morning!
4: Sa 92.3 FMR.
5: Favorite music radio, Good Vibes!
4: Sa oras!
5: 5:50 na! Perfect!
4: At Robin!
5: Tama!
4: Really?
5: Yeah!
1: Good vibes. Good morning.
0: Uy, wow! Work from home siya. Ang lupet!

0: Naks! Bagong ribbon na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio! Alas 6 impunto! Ang lupet!
1: 92.3 FMR! FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
3: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na!
4: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: Samang paborito niyong pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, kikong,
3: kikong, kikong,
2: kikong, kikong, kikong,
3: kikong, kikong, kikong,
1: good vibes, good morning.
3: I'm the best.
4: Ang lupet! Ang lupet!
3: Ang makalupet!
4: Really? Really? Maganda kong mga kamarin sa inyo, mga ka-vibes. Ito pa rin na bet kasi ang lupet! 92.3 FMR!
3: Favorite Music Radio, ka-vibes!
4: So syempre kasama nyo pa rin ang inyong favorite pagpagising sa morning, ang programang good vibes!
3: Ah, kaya mo ha? Good morning!
4: At ito pa rin, ang inyong kulay tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura ba arriba si mama Mia.
3: Dami na na. Sama na syempre, ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
4: Baby, at ka-vibes. Ito na ang parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang walang kwenta katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwentang kasagutan.
3: Ay, naman. Oo, diba? Ano,
4: kaya
3: ikaw
4: naman,
3: lang?
4: Oo, ito na nga. Ang buksan sa agahan!
3: Tama!
1: Buksan sa agahan! Buksan sa agahan!
3: Naksama talaga namang yung buksan sa agahan ay padami na padami, nagpapadala kaya tama. Naman ngayong umaga ang amin napili ay walang iba kundi si Yet.
4: Si... Si Kulasa ng Kamyas!
3: Si Kulasa! Malapit lang sa Kamyas lang pala.
4: Si Kulasa ng Kamyas!
3: Kulas, sa aparador ay lumabas. Huwag mong iwan itong nakabukas.
4: Oh my goodness gracious.
3: Ay, tanong nga, Kulas. Ang tanong ni Kulas
4: ay... Ang tanong ni Kulas, si papasok o ilalabas?
3: Wow, ganda nun ha, nakakatouch.
4: Nakakatouch, nakakapanibago ng buhay.
3: Ipapasok mo ilalabas, oo.
4: Tama, maraming buhay ang iikot.
3: Mababago dito, yeah.
4: Oo, totoo. Parang ito yung magiging turning point na kanilang buhay.
3: Ganda.
4: Kaya palakpakan natin si Kulas.
3: Makapag-usapan to sa senado.
4: Kasi siya lang nakaisip niyan. Buti na lang. Buti na lang, hindi kami ganyan mag-isip. Oo. Pero ayan mga ka-vibes ha, sige, pili ka muna DJ Joko.
3: Siguro kung pag-uusapan yung sinampay niya, baka umulan nga naman, kahit papasok niya agad yun. Kasi mahirap pag nagsampay ka tapos bigla umulan.
4: Totoo.
3: Alam mo yun, wala pinapatuyo mo nga para ano.
4: Ayan.
3: Pag ganun, para sa akin lang ha.
4: Totoo naman.
3: Bilang hindi naman talaga ako nag-iisip na kung ano man. Unang first thing that comes to my mind when I...
4: First thing in the morning.
3: Yeah, yung sinampay.
4: And when I wake up, I woke up like this. Diyos ko po, eto na nga kung ano-ano na naman naiisip natin. Pero sige, sa akin naman,
3: ano?
4: Dahil usapang sinampay, di ba?
3: Oo, sinampal.
4: Naman, no, perfect siya, no, dahil minsan yung panahon talaga natin, bigla na lang uulan, tapos bigla na lang aaraw ulit. Sa akin naman, ilalabas pa din.
3: Ilalabas mo pa din?
4: Oo, kasi hindi pa naman masyadong matindi yung mga ulan-ulan na nararanasan natin. Eh. Oo, nung mga nakakaraang weekend, parang nakakagulat lang siya. Pero nitong weekdays, medyo maaraw-araw pa eh. Kaya di ba, sayang naman yung pagkakataon. Baka mga muy kiyawti ang damit ninyo. Kaya ilabas mo na yan.
3: Ilabas mo
4: Kulas.
3: Na.
4: Oo. At saka kung hindi man sinampay ang tinutukoy mo, kung iyan naman ay nararamdaman, salitang gusto mong ibulalas, ilabas mo pa rin yan.
3: Tama din naman.
4: Diba? Hindi magandang naiipon yan sa iyong sikmura. Baka sumakit ang kalamnan mo bigla.
3: Tama.
4: Kaya naman sa akin, ilalabas ko yan. At mga ka-vibes ha, kayo rin, pili rin kayo dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page at sa YouTube channel. Pwede po kayo mag-comment kung ano ang mapipili ninyo sa mga pinagsasabi ni Kulas dito. Ano? Abay, sa 92.3 FM Radio Manila, makikita nyo po ang aming Facebook Live ngayon na!
3: Ngayon na!
4: Kaya ano?
3: Huwag natin patagalin. Kaya naman,
4: buksain na natin to.
3: Buksain na natin to, Kulas. Tama. Makinig ka.
4: Kulas,
3: ito na.
4: Nang kamyasa. Makinig ka, palakpakan para sa iyong pagmumukha.

0: kainin mo para hindi yan mangamoy putok.
1: Hey! Yo. Si Alas. Para mauutas.
0: Yeah.
1: Sana.
0: Uy, bakit ganun? Uy. Bakit ganun?
1: Di ba may ano mo? Yeah. Papasok
0: na. Eto na.
1: Ako naman. And ba? 1, 2, 3. Yo. 1, 2. Yo, all the way from Kamya sa Katandungan, Nicolas. Pampaswerte, hindi to pampamalas. Ipapasok ba o ilala?

0: bago pa ako mautas. At break it down yo.
1: Break it down yo. Sabi ni Louie Vasco, Wait, what?
0: Wait, prutas.
1: Ano?
0: Pag kumain ng prutas, dapat yung makatas. Mas masarap yun.
1: Makatas-katas ang prutas ni Carla.
0: Ano kasi yun eh? Makatas. Pag bumibili ako na, alam mo yun, yung yung pakuan ako na yelo pag binuksan mo.
1: Mas gusto
0: ko
1: yung
0: ano, no? Tas mas napatamis.
1: Mas nakaka-hydrate.
0: Ewan ko lang bakit trip ko yung kumpara doon sa pula.
1: Talaga ba?
0: Oo.
1: Parang mas masarap yung pula. Parang napakatabang nung dilaw.
0: Hindi yung matamis.
1: Mas masarap yung pula.
0: Siguro mas mura lang yung bili ko doon. Oo nga. Talaga ba natikman mo yung yellow?
1: Oo, yun nga yung pakwan namin sa bahay na hindi ko man nang ginalaw.
0: Talaga ba?
1: Oo. Matubig siya masyado.
0: Kaya
1: para
0: nga
1: sa
0: yung makatas nga, yun yung gusto ko. Kasi yung ano ba? Hindi ba
1: talaga? Ah, gusto mo yung matubig?
0: Ako natin. Hindi nga. Oo, yung ano. Pero biro. Totoo, yun yung trip ko. Yun ang trip ko. Kulas, bulakan ng paki. Kasi yun ang gusto ko.
1: Pinag-uusapan natin, ipapasok o ilalabas.
0: Eh, sa akin lang naman, kasi yung pinag-uusapan natin dito, sabi ko kaya nga maiba ko ng konti kulas, di ba? Yung ano kasi,
1: si Paul, tawa ng tawa, ha? Porket makatas yung pinag-uusapan.
0: Grabe, no? Hindi, sa akin yung ano, ang technique dun, Mama Mia, para magustuhan mo, ipasok mo agad sa ref, palamigin mo, tapos saka mo hiwain.
1: So, ipapasok talaga sa'yo.
0: Pag pinasok mo sa ref, tapos saka mo siya hihiwain. Pagkahiwa mo dun, yun, dun muna siya kainin.
1: At sige.
0: Malamig, promise.
1: Pero sa akin kasi, tinutukoy ko kasi yung sinampay talaga eh.
0: Ako
1: diba?
0: Din naman, tinukoy ko kanina yun bago mag-
1: Pero sige, bakit ipapasok?
0: Ano, ipapasok ko muna. Uh-oh. Kung sasampayan na yung ano.
1: Uh-oh.
0: Gusto ko sa ano, pag naglaba ako kasi gusto ko yung damit ko, gusto ko lalo yung paborito mong, may, kasi tayo may mga paborito ng damit. Gusto ko ako yung hand wash man o washing yan, parang ganun yun. Tapos pagdating naman sa mga prutas, pag ako gusto ko malamig, kaya pinapasok ko agad sa ref.
1: Pinapasok mo agad sa ref.
0: Ref ng kapitbahay.
1: Tapos kakainin ng kapitbahay.
0: Nakikalagay lang ako, tapos kukunin ko na malamig na kukunin ko.
1: Bakit mo kinain yan?
0: Hindi pala sa atin yun.
1: Kay Aling Bebang iyan. Sa akin naman, sa akin ilalabas talaga kasi...
0: Bakit?
1: Minsan kasi bumabaho sa loob.
0: Sa loob?
1: Oo, bumabaho sa loob. Nakakasulasok yung amoy. Nangangamoy putok. Lalo kapag... Oo, lalo kapag, di ba, maulan yung panahon. Minsan, di ba, ginagawan nga yan na paraan ng mga nanay na kahit sa silong lang, doon sa labas ng bahay, ilalabas pa rin nila, pero doon na lang sa silong. Oo, sa silong na lang. Kasi kung hindi...
0: Ang lakas mo naman, sa silong ka nagsasampay?
1: Oo, yun nanay ko gano'ng ginagawa niya. Sinisilong niya sinampay namin para kahit papano pa rin.
0: Sa silong na.
1: Mailabas pa rin niya. Kasi pag sa loob ng bahay yan, mangungulob kasi yung amoy niyan.
0: Ay, hindi. Gumagamit kami ng ano, isang badlaw.
1: Baka naman.
0: Makaramdam. Tag-ulan na ngayon, di ba? Oo.
1: Di ba? Pero yun nga kasi, syempre.
0: Inarinig tayo na nga, uy, si Joko siya kasi Mia. Ay, tara nga.
1: Pero syempre kasi, kung hindi ka naman na, hindi ka naman makakagamit ng ganun, o kaya naman hindi pa nakakabili ng ganun.
0: Ay, sorry, nakabili kami isang box.
1: Ay, sana all. Ay, ipahingi kami. Para hindi na kami magsasampay sa labas.
0: Ay, malam nakinig sa atin.
1: Pero ayun nga, di ba, parang minsan, kailangan pa rin na ilalabas talaga para hindi siya maipon sa loob ng bahay. Tapos magpiprito ka pa sa loob ng bahay. E di halo-halo na yung amoy ng damit ninyo. Ang kiyawti nun, Ben!
0: Ilagay na lang natin sa usapin na sama ng loob. Pagka inipon mo, hindi mo nilabas yan.
1: Ayan, isa pa
0: diba?
1: Yan.
0: So parang alam mo yun, iba yung mangyayari. Baka saan lumabas, di ba?
1: Totoo, mahirap yan kapag hindi mo inilalabas. Kaya mas maganda, ilabas mo na habang may panahon
0: ilabas
1: pa.
0: Ilabas mo na bago pa.
1: Kaya't ilabas mo ang Christmas!
0: Wow! Christmas, malapit yung Christmas!
1: Malapit Christmas party! Parang gusto ko na pag-Christmas party.
0: Oo nga no, nakaka...
1: Parang Christmas party!
0: Kasi yung pagka-Christmas party naman, kaya natin, naisingit lang natin na parang ang sarap ang gaan sa pakiramdam, no?
1: Oo na...
0: Kasi daming parabol.
1: O, totoo! At saka, hindi, iba talaga yung season of giving at that time, diba?
0: Yung mga masasamang tao bumabait pagka-Christmas, diba?
1: At saka, hindi, kasi syempre parang nagiging, parang napupunta sa realization na point ang bawat mga tao na, o nga naman, no? Parang kapag pag binabalik mo, wala palang kakwenta-kwenta yung mga sama ng loob ko
0: ng time diba? Yung mga inalaki mo, hindi pala dapat.
1: Sadyang pagod lang pala sa trabaho talaga kasi nakaka-pressure yung isang buong taon na nagdaan.
0: Diba? Kaya nga yung iniiling ng iba sana araw-araw Pasko,
1: tama,
0: diba?
1: Tama.
0: Nalabas na sa usapang nilalabas yung ipapasok.
1: Pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo.
0: Totoo.
1: O siya, kayo baka vibes? Ewan ko hindi. Basta ano? Yun, sa amin ilalabas at
0: ipapasok. O basta sa amin yun, isa inyo ba? Ano ba? I-comment mo na.
1: Oo, syempre magkakaiba naman tayo ng klase ng bahay at sampayan. Kaya naman mag-comment ka na dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page, ano, sa 92.3 FM Radio Manila. At si Willie Lagan, sabi niya, ang tagal naman na Noche Buena, hindi lang ikaw ang nag-aabang niyan.
0: Noche Buena na agad.
1: Oo. O ito naman na si Paul. Sabi niya, pangit daw kasi kapag sa ref nilalagay, tumatabang daw ang pakwan.
0: Ay, bakit sa amin?
1: At saka alam ko kasi kapag nilalagay sa ref, nagtutubig siya lalo. Pero masarap talaga siyang kainin ng malamig.
0: Oo, masarap kainin ng malamig.
1: Oo.
0: Well, sa akin, yun ang ginagawa ko.
1: Oo, siguro, ano, best before, ay ano, consume immediately, ganon.
0: Siguro.
1: Perishable.
0: Eh, di ko, ikaw na bumili ng pakwan mo. Eh, di ba hala ka din kung ano trip mo?
1: Oo nga naman, pakwan mo naman yan. Oo.
0: Ano ka ng pakwan mo?
1: Oo, pakwan mo naman yan. Ihain mo. Ihain mo sa paraang naaayon, sa panlasa mo. At kainin mo sa paraang masarap sa dila mo. Ganon.
0: May iba-iba kasi tayong paraan pagka ano, minsan sa iba, weird, pero sa atin parang wow, special.
1: Pag-usapan talaga na makatas at pakwan, buhay na buhay! Willie Lagan!
0: Disko! Umawag kay buhay.
1: Pero yan, maganda yan mga ka-vibes dahil natutuluyan na kung nagigising at nabubuhayan ng inyong mga diwa. Aba, ipagpatuloy natin yan dahil makakapapakinggan nyo pa rin makakasama ang inyong favorite pagpagising sa morning na lalulutang na si Mama ano pa to?
0: Ano?
1: Programa Good Vibes!
0: Good morning! Nabuhay yung umaga dahil sa usapang katasay.
1: At makakasama nyo pa rin nagkakalas 8 ng umaga ang inyong kulitante. Mga mama mo kumakaripa sa tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
1: Dito lang yan sa bet na bet kasi
0: ang lupet
1: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
1: ka-vibes!
0: Sa oras! Para sa 6:45 na perfect!
1: Pero grote!
0: Tama!
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes! Good morning!
3: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: Busog na busog ka! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:55. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa nagka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Posibleng talakayan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ang mga proyekto may kaugnayan sa nuclear energy, kabilang ang paggamit ng floating nuclear power plants at small modular reactors. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, patuloy na isinusulong ng administrasyon ang pagpasok ng nuclear energy bilang karagdagang pagkukuhanan ng kuryente sa bansa. Binigyang din niya na may malawak na karanasan ang Russia sa nuclear technology, kaya mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas dito. Layunin ng pamahalaan na mapalakas ang energy security ng bansa at maisakatuparan ang planong pagtatayo ng nuclear power facility sa mga susunod na taon. Samantala, kwinestiyon ng House Prosecution Panel ang pre-trial brief na isinumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kina Lano del Sur Representative Zia Adyong at Kabataan Party List Representative Rene Co, walang nakalahad na konkretong ebidensya sa dokumento upang ipaliwanag ang pinagmulan ng kita ni Vice President Sara Duterte o ang paggamit ng mga confidential funds. Sinabi ng mga prosecutors na karamihan sa mga testigong inilista ng depensa ay pareho rin sa mga ihaharap ng prosekusyon at walang detalyeng ibigay kung paano nila pabulalaanan ang mga paratang. Iginit naman ng House Prosecution Team na mahalagang masagot ang paggamit ng confidential funds at iba pang aligasyon sa impeachment complaint.
1: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, inaasahan ng Energy Department ang rollbacks sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos ang pag-usad ng peace talks sa pagitan ng US at Iran. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, walang nakikitang panibagong pagtaas sa presyo ng langis at posible pang bumaba kung magpapatuloy ang magandang sitwasyon sa pandaigdigang merkado. Patuloy namang binabantayan ng DOE ang supply at presyo ng langis. Samantala, patuloy pa rin ang fuel subsidy para sa mga driver ng pampublikong sasakyan. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig
5: ang FMR Newsbreak.
1: FMR Newsbreak.
7: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
8: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's
9: 6 o'clock na!
8: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Iko, kaso mahirap eh.
1: Sa akin naman, ituloy. Itutuloy ko rin ang trabahong hindi ko rin talaga trabaho.
0: Ay, talaga ba?
1: Oo, kailangan talaga. Minsan talaga may mga ganun na kailangan tapusin ano, sa trabaho. Ibigay mo na yan, okay lang naman. Paminsan-minsan lang naman, di ba? Ikaw ba ka vibes, ano ang itutuloy mo sa araw na ito sa Biyernes? Si Wade Ilagan sabi niya, itutuloy ko ang laban kahit may posibilidad na matalo. Oh, wow!
0: Mas okay. Laban ba yan saan?
1: Laban saan? Oo nga naman. Ano ba to? Championship?
0: Baka sa mga labahin mo lang yan, ha?
1: Oo, Spurs versus Knicks, ganun ba?
0: Ay, tapos na.
1: Tapos na. Oh, mas okay nang mabigo dahil sumubo kaysa wala nangyari dahil hindi man lang lumaban. Wow, taray. Wow. Talagang pinalaki ka ng sex bomb.
0: Totoo. Sumagot naman si Mary Ann, Adrias, buwisa.
1: Buwisa ka pala eh.
0: Buwisa ka din, sabi ni ano. Itutuloy ko ang paglaba kahit na nagbabadya ang pag-ulan.
1: Taray. Uy, good. Oh, ito naman, si Ate Sari Lerma, itutuloy ko ang pagsuporta at pakikinig sa lahat ng programa ng 92.3 FMR.
0: Laks naman yun, oh.
1: Lalo na raw kay DJ Sidechair.
0: Ay, iba.
1: Iba ka talaga, Ate Lerma. O, ito naman na si Ate William. si William Mortel. Sabi niya, itutuloy ko ang laban sa buhay. Manalo, matalo, tumablaman, or hindi. Laban lang talaga.
0: Tama yan. Laban lang. Jody, correct. Ayan na to.
1: Ano ba
0: Jody?
1: Yan?
0: Jody, ano to?
1: May Dalusong.
0: Dalusong din,
1: ka pala eh.
0: Itutuloy ko ang naiwan ko pang assignment. At activities na ipapasa. Uh-huh. Next week, kahit first time pa lang ng pasukan dito sa amin sa Taguig. Wow, nagkwento siya. Wow, agad-agad sa kalis. Siya, tambak daw agad. Yung ganun talaga. Masarap balikan yung ganyan pag nagtatrabaho ka. No? Mas maganda gumawa ng assignment. Tsaka,
1: pag tapos ka na mag-aral, tambak na bayarin na ang iyong haharapin.
0: Yun na yung sinyalis,
1: tambak na aralin pa lang. Diba?
0: Kaya yan ang, enjoyin mo yan. Huwag mong ika-stress.
1: Tama. O ito naman, si Ronel Espina, itutuloy daw niya ang pagtatrabaho at pagsa-sideline kapag wala akong OT para sa ekonomiya.
0: Iba ka talaga, Arb.
1: Iba ka talaga. Ayan mga ka-vibes, sagutan na sagota dahil pwede pa natin mabasa yung inyong mga kasagutan. Syempre, mamaya sa pagbabalik pa rin ng inyong favorite pang pagising sa morning, ang programa Good Vibes.
0: Good morning naman.
1: Makakasama niyo pa rin ang kulitano mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio, Good Vibes. 7:21 na. Perfect.
1: Ay, drop it.
0: Tama. Really? Yeah.
2: good vibes. Good morning.
3: Bida-bida ka na naman. Ang lupet.

0: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:26. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
3: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
3: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Ka-vibes!
3: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:30. Ang lupet!
5: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino. My wine and only.

0: like a Shirley.
1: Sa mga patuloy tayong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes! Tuloy na tuloy, pari!
2: Ang Pasko. Grabe naman yung mamunta na tayo doon. Parang June pa lang.
4: Ano ba? June pa lang.
2: Ang bayan. Gusto natin yung ano, yung buwan, no? Para, di ba? Para gumanda na yung mood na bawat isa.
4: O nga naman pala, no, may mga magbe-birthday pa pala ng July, August,
2: hindi, pagpaliban na lang muna para diretso na tayo.
4: Hindi. Hindi ako papayag. September ako eh.
2: Ay, grabe. Oh. September ka
4: pala. Ano kayo lang may birthday?
2: September. Ano yung parang pinaghahandaan nyo? Hindi, December ako. Depende sa budget yan. Minsan pag may budget ako ng October.
4: Ganun
2: pag,
4: ba? Ano, katapusan pa naman yung birthday mo. Katapusan na yun. Eto na nga. Dahil tuloy na tuloy pa rin ang good vibes. Tuloy na tuloy pa rin ang pagsagot natin dito sa dugtungan. Dahil may mga hirit pa ang ilan sa mga ka-vibes natin. Ano, para sa
2: itutuloy
4: atin,
2: ko ang...
4: Itutuloy ko ang beat?
2: Hindi, itutuloy ko yung...
4: Ang, di ba? O, ito na nga. Itutuloy ko ang vlank. Ang kasagutan ni Jeff Tads Oliveros, itutuloy ko ang pagpajak sa bike. Anak, itabi mo ako lang yan. Diyos ko, ano pa naman yan? O, ito naman si Felix Valdez. Sabi niya, itutuloy rin daw niya ang pakikinig at pagiging supportive niya ano sa ating himpilan, ang 92.3 FMR Manila.
2: Maganda.
4: Maraming salamat.
2: Maganda yung maganyang itutuloy.
4: Totoo. At pati ang pagsuporta niya kay Mario Campo ng PRTV News.
2: Maganda, ituloy mo lang.
4: Ituloy mo, anak. O, ito naman si Coach Everyday. Itutuloy ko ang bawat hamon na haharapin ko pa sa trabaho para matupad lahat ng pangarap ko. Laban self, tara.
2: Tama, o palakasin. At syempre, kumbinsin ang sarili pagka ikaw ay talaga namang dumadaan sa pinagdadaan ng malupet.
4: Correct. O, ito naman si Gerard Misiano. Misiano ka din. O, ito naman si Misiano. Sabi niya, itutuloy ko ang paglalakad ng papeles papunta sa opisina. O, ituloy mo na yan. 7:42 na. Magbubukas sa mga opisina, malapit na. O ito naman si Ate Arlene and Jessamay Akitanya. Sabi niya, itutuloy daw niya ang pagsuporta. Siyempre, hindi lang kay Kuya Totoy, pati na rin sa 92.3 FMR. Perfect, parang krope kayo dyan, ha? O, maraming salamat mga ka-vibes. At siyempre, binabati natin ano, yung mga nakikinig pa rin sa atin. Sa oras na ito, si Jebby Chong de la Cruz, si Randy Artiaga Santisas, si Ate Emmy Hernandez, Juan Miguel Digamosa, Jerpes Tunasan ng Muntinlupa City, na kanina pa po nakatutok sa ating Facebook Live. Magandang umaga po sa inyo.
2: Oh, thank you so much for tuning in sa lahat ng mga ka-vibes natin na talagang umaga pa lang tutok na hanggang
4: correct
2: sa buong maghapon nakantabay sila sa mga
4: yan
2: programa ng FMR.
4: Oho. Pati naman din na happy birthday din, ano, belated happy birthday sa ating mga bossing na magkasunod pa lang birthday, si Sir Lori at saka naman
2: birthday
4: si Sir Juna Martin.
2: Nakasin ba talaga, Sir June? Happy birthday sa'yo.
4: Happy birthday sa'yo, Sir June.
2: Magkasunod pala sila.
4: Oh, magkasunod sila.
2: Oh,
4: 17
2: birthday
4: and 18, right?
2: Wow.
4: Yeah. O, ito naman si Angelo Redda, ha? At si Metsi Garcia. Patuloy pa rin nakatutok sa ating mga programa. At pati yung mga ka-vibes natin, ano, lalo na sa may Gentry, si Randy Esplana, si Kuya Leonard, Sky Manyoska, at ang Snappiest Fleet. Nakikinig po sila dyan dito sa may Mother
2: dyan
4: Ignash.
2: Dito.
4: Dyan na dito pa.
2: Oh, ayan, hello sa inyo. Uy, Mama Mia, invite ko kayo na ano, nung manood kayo ng Home Along Daddy.
4: Ayan.
2: Yes, grabe talaga.
4: Ayan, napanood na kasi nila DJ Joko Loco. Ako naman hindi pa, trailer pa lang.
2: Sobrang ano, sobrang ganda. Alam mo yung ano, yung pakiramdam na ano, ang dami mong maaalala doon. Plus, sobrang saya ng ano, lahat ng emosyon nandun na. Nandun na yung lahat hahanapin. Parang ano, parang alam mo yun, pagtapos, mapapatingin ka sa katabi mo pag nanood kayo. Alam mo yun, yung tingin na yun na ano,
4: nostalgic at talagang mababalikan ninyo ang nakaraan, lalo yung feeling ng 90s na mga pelikula, 90s na mga palabas,
2: diba?
4: Ayan mga ka- naka-vibe sa showing pa rin po yan at showing na sa mga sinihana nationwide ang Home Along the Reels.
2: Kaya panoorin nyo na, napakagaling ng writer. Totoo. Grabe naman.
4: Napakagaling, parang nilala natin
2: alam
4: yan.
2: Alam mo, parang sabi ko, grabe, iba pala talaga pag...
4: pag OG talaga. OG talaga ano, sa pag... At isa sa mga legend.
2: Direction ng ano, ganda. As in, ay! Walang masabi, no?
4: Oo, totoo. Walang talaga masabi dahil sobrang ganda. At syempre, hindi namin pwedeng i-spoil yan sa inyo, mga ka-vibes. Kasi syempre, bakit hindi na kayo manood? Murang-mura lang rin po.
2: Ang dami yung aamang-aamang-aamang. Nagulat nga. Grabe.
4: Murang-mura lang din po ang ticket. At sakto yan, ano, dahil sa Sunday, abay yung Father's Day.
2: So, tama-tama to. Pagsaluhan nyo o pagsama-sama kayo ng pamilya nyo. O kaya na-treat nyo yung tatay nyo.
4: Tama!
2: O kaya naman, buong pamilya kayo, pumunta kayo sinel, manood kayo ng Home Along the Reels.
4: Yan. Diba? Tama-tama kasi, hindi lang pang pamilya, pang sports pa.
2: Iyon naman
4: at
2: talaga.
4: At hindi lang mababalikan ng mga alaala, kundi naman nadadalhin din kayo sa makabagong klase ng pelikula. Kaya naman mga ka-vibes, tutok na at panoorin, suportahan po natin ang pelikulang Pilipino ano, Home Along the Reels po. Mga ka-vibes, kung nabitin man kayo sa ating huntahan, kakulitan at tawanan, abay ipagpapatuloy po yan ng inyong paborito vitamina sa umaga, ang programang Favorite Vibe, makakasama si DJ Kiko Kaliko.
2: At syempre nandiyan din si Alex.
4: Yeah.
2: DJ Alex.
4: Alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali. At ka-vibes, maraming salamat din po dahil mula pa manong Lunes hanggang ngayon Biyernes at alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, tumutok po kayo sa inyong favorite pampagising sa morning ang programang Good Vibes.
2: Good morning!
4: Sa Lunes ulit ha, makakasama po ninyo ang inyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
2: Kasama na ng DJ na parang uulitin para lang Home Along the Reels the movie, the reunion. Uh-huh. Uulitin ko yan eh. Ang DJ na paano mo kulitin, paano mo kurutin, wag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby.
4: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
2: ang Lupet
4: 92.3 FM.
2: Favorite Music Radio, Ka-Vibes.
4: Sa oras natin.
2: Oras natin 7:46 na. Perfect.
4: Ah, crop.
2: Tama.
4: Really?
2: Yeah.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
6: Buntis ka na naman?
7: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Calico.